0: Kita. GV99.9.
1: Need reliable tools for your home, negosyo, and construction projects? Visit Inco Tools Depot Lipa, a much bigger one-stop shop and a fifth depot in the Philippines with more stocks for professional tools made affordable. From cordless power tools to complete industrial and hardware essentials, we've got what you need to get the job done. Visit Inco Tools Depot Lipa along Barangay Banay Banay near Fernando Air Base, Lipa City. Open daily from 8 a.m. to 6 p.m. Call or text 0917-186-0010. Inco Tools Depot Lipa, professional tools made affordable.
2: You are listening to.
3: You are listening to.
4: You are listening to.
5: You are listening to.
6: GV99.9.
7: GV99.9.
8: Your good vibes.
9: Your good vibes.
10: Your good vibes.
11: Your good vibes.
12: Alright, your good vibes, kwentuhan, kantahan, balitaan. Ibig sabihin noon, back to back, puntahan. Ito po si DJ Ronnie kasama si Miss
13: Jessa.
12: Iyon, ano hinahagip mo? Ikaw ah. Okay, oras na natin Miss Jessa.
13: 8:12 ng umaga.
12: 8:12 ng umaga, syempre huwag mong kalimutan sa July 23. Nandyan din ang inyong ka-vibes, GV99.9 sa Batangas City Annual Sublian Festival. Abangan nyo ang aming mga gwapo at magagandang GV personalities.
14: Uy, sana all!
12: At abangan nyo kami, ha? At mag-request kayo ng song, di ba? At makikita nyo ng personal si, alaman, si... si Voluptuous Ronette. Abangan niyo, hanapin niyo kung sino yun. Okay, tulad po ng sinabi namin ni Miss Jessa, ang atin pong mobile number, text line number, Miss Jessa?
13: 0926-0798708. Once again, 0926-0798708.
12: Okay, at pwede rin po kayong mag-message sa ating FB Live. Ang ating FB Live ay...
13: GV99.9 FM.
12: Yun. At ngayon po, nasa kabilang linya na natin si Miss Jennifer ng Batangas City Rehab Department. At siya po ay magbabalita ng isang magandang balita tungkol po sa gandang Mike K. Magandang umaga, Miss Jennifer.
15: Doc, good morning po.
12: Hi.
15: Hi. Doc, po si Mary Jane po.
12: Sorry?
15: Mary Jane po ako, Doc.
12: Oh, yeah, yeah, yeah. Tolentino. Mary Jane. Yes, Mary Jane Tolentino. Magandang umaga, ma'am. Kumusta sa... Oh, basically, anong ginagawa ng Batangas Medical Center Rehab, ma'am? Anong mga servisyong binibigyan niyo sa
15: Doc,
12: tao?
15: Ano po ang bibigyan? Ako po kasi isa po akong occupational therapist at kasama ko po dito si Ma'am Lysel na isa pong physical therapist.
12: Wow!
15: So kami po sa Batangas Medical.
16: Good morning po. Ako po si Lysel Feliz de Valenti, PT po, physical therapist from Batangas.
12: Ayan, since nandiyan kayong dalawa, lagot kayo ngayon. Bago yung announcement ninyo, ano ba yung pagkakaiba ng ano yung occupational therapist? At ano ang physical therapist? Anong ginagawa ng physical therapist at paano nagko-complement yung dalawang therapy na yon? Mauna si Lysel. Lysel.
16: Yes po. Balik po ang physical therapist. Yes po. Ito ang responsible sa rehabilitation ng paggalaw ng buong katawan ng isang tao. Pwede pong na-injure o kaya nagkaroon ng sakit katulad ng stroke or pwede din po kami sa linya ng wellness para maiwasan po yung mga injury for injury prevention. Kung gusto mas maging malakas ng katawan, pwede po ang mga physical therapist doon. So kami po ang tinatawag na movement experts sa rehab med.
12: Movement experts.
16: Yes.
12: So kumbaga kayo yung mga stroke patients, yung mga person with yung mga persons with quadriplegic conditions, kaya ay kasali rin yon sa inyong ginagamot.
16: Yes po, Doc. Kasama po sila sa aming mga patients.
12: Okay. How about naman Mary Jean, yung occupational therapist? Ano naman ang ginagawa ng occupational therapist?
15: Kami naman po, Doc, sa occupational therapy. From the word itself po, occupation, mm-hmm. doon po binibase na yung goal or treatment po. So, kasi hindi lang po kasi sa occupational therapy po, hindi lang po ang occupation po ang ginagawa namin. Para po focus po rin namin, hindi lang yung trabaho, pati po yung araw-araw natin gawain, halimbawa pagkain, pag-intindi sa sarili, saka din po yung trabaho, yung pang-araw-araw po natin gawain. So, kapag kasi ang isang tao, halimbawa, o patients nagkaroon ng nagkakaroon po siya ng limitations mm-hmm. o pagka disability. So from that po, maapektuhan ang kanilang pang-araw-araw na paggalaw. So ang amin po, kung ang physical therapy naman po is movement expert, sa amin naman po is function. Yun po yung focus namin para despite po their limitations, tinutulungan po namin sila na maka-perform pa rin po ng araw-araw nilang gawain. Pwede naman po hindi talaga totally maging independent, pero at least amin po silang tinutulungan para ma-reach po yung potential nila, para at least mabawasan yung tulong na kailangan nila para makagawa sila sa pang-araw-araw nilang buhay at mas ma-improve yung participation nila sa pang-araw-araw na buhay.
12: Yung ba'y sinasabing improvement ng daily living skills?
15: Okay.
12: Pero ito, sample lang, ano, Mary Jean saka Lysel. Dahil ang pangako sa atin ni Dr. Torrio, ang ating hepe ng Batangas Medical Center, at least twice a month, meron tayong doctor from Batangas Medical Center na magdi-discuss sa atin ang tungkol sa iba't ibang discipline on health. But in the meantime, Mary Jean, bakit meron itong gandang may K at ano itong gandang may K?
15: Okay po, Doc. Bali nga po this July, di po alam po natin lahat na ang ating pong bansa ay nagdiriwang ng National Disability Rights Week. So ang amin pong hospital, Batangas Medical Center, particular din po ang aming department, ang Department of Physical and Rehabilitation Medicine, ay nakikita po sa taon ng pagdiriwang na ito. So ayun po, may mga activities po kami na inihanda. Hindi lamang po yung gadang kay, may mga ipinarepare po kami para mabigyan mabigyan po namin ng pansin ang ating po mga kababayan or kabatanggan-batanggan yung may PWD.
12: Okay,
15: so,
12: pero,
15: ang amin
12: yes.
15: pong
12: Sige, go ahead, ma'am. Ang inyong yes, activity, go ahead.
15: Hindi ang amin pong activity ay magagana po siya sa July 31, 2026 po. Marami po kami mga activities, pero meron pa po kami, bukod po kasi sa gandang K, yun po isa hapon gagawin, meron pa po kami yung gagawin yung activities sa morning naman po na July 31. So, bali yung 2-5 p.m. ng activity namin. So, sa morning po ay ibibigay po ni Ma'am Lysel yung mga
12: Sige,
15: activities.
12: Sige, Ms. Lysel. At saka saan gagawin ito, ma'am?
0: Yes po. So before po tayo pumunta sa gandang May K ng Batangas, so sa July 31 nga po, ito po ay from 9 a.m. to 5 p.m. sa 5th District Congressional Office, Centro Mall, Diversion Road, Alangilan, Batangas City.
12: Ah, doon pa rin. So, akala ko nagbago. So ngayon, doon pa rin sa Centro Mall gagawin.
0: Yes po. So okay. Magkakaroon po muna kami ng opening ceremony and ribbon cutting. Susundan po siya ng informative health talks. So, meron po kaming dalawang doktor sa BATMC, sina Dr. Danny Cruz at Dr. Jeanette Bisabella. Informative health talks. Then, after po nun, magkakaroon din po tayo ng livelihood training na pangungunahan ni Miss Maria Cristina Panaligan sa umaga. So, yung livelihood training po, ito po ay tungkol sa mga health benefits ng sibuyas, bawang, luya, at kamatis at sa iba't ibang paraan para mapagkakitaan at maging pangkabuhayan dito.
12: In other words, bahay kubo.
0: Yes po.
12: sige, sa hapon.
0: Yes, yun pong sa hapon, isa-celebrate na po or gagawin na po natin yung gandang May K ng Batangas 2020.
15: Bali sila po naman po, yun nga po, magkakaroon po kami ng tinatawag nating Gandang May K ng Batangas 2026. Bali ito po daw po isang beauty pageant para sa mga kababaihan sa kabiyos. Tapos po, ito po ay tinawag namin ng gandang K para po, K po is sa positive side po tayo. So, tayo na po ang bahala mag-isip kung ano po natin i-interpret yung letter K. So, pwede po kasi na sabihin natin kakayahan, pwede po kagandahan, katalinuhan,
0: kagalingan.
15: So, yun na po kaya po na gawa nyo yung title na iyon. So, yun po bali po ang mga guidelines po namin. So, it is adult with PWDs. So, ang age is from 20 to 50 years old. Siyempre po, resident ng Batangas Province. So, ang contestant po, pwede pong single, pwede pong married, pwede pong may anak. So, mga each contestant po should wear the best smart cutoff pad. So, siyempre po, no foul language. At saka po, mag-represent the inappropriate behavior allowed po during the event. So, yun po ang mga guidelines namin para po doon sa aming gandang team.
12: Okay, and ibig ko sabihin ay... so far, ilan ang entries ninyo dito sa Gandang K Beauty Pageant ninyo, ma'am?
0: So far po, ang atin pong contestants ay sa pagkakaalam po namin ay nasa 5 po, I'm sure.
12: Okay, so may 5. May 5 magpapamalas ng kanilang talino at ganda. Sa at least 5, no? Ang magpapamalas ng kanilang talino at ganda sa hapon ng July 31. At yan po ay magaganap sa Centro Mall sa Batangas City. Very good. Alam mo, ang kagandahan ng ganitong mga activities ay ito'y venue ng hindi lamang ng pagpapakitang ganda, kung hindi ng talinong bigay ng Panginoon na gusto nating i-share sa public, di ba? Para ma-appreciate naman nila ang kakayahan ng ating kababaihang Batanggenyang may kapansanan. Tama?
15: Yes.
12: At nagpapasalamat tayo siyempre sa Batangas Medical Center Rehab Department, di ba, kay Dr. Kabungkal, kay Dr. Torrio, siyempre kay Congresswoman Marino, Congressman Bebs. Sino pa mga dapat nating pasalamatan? Lysel, Mary Jean. You have some groups to thank. Go ahead.
0: Gusto lang po namin magpasalamat sa lahat po ng nagsusupport. Continue po na nagsusupport sa aming mga activities sa Batangas Medical Center Department of Rehabilitation Medicine, sa mga kawani po ng ating city at saka sa province po ng Batangas na tumutulong po sa ating mga projects. At saka po gusto din po magpasalamatan lahat po ng kasama po namin ngayon sa BATMC-DPRM na nakikinig po sa live na ito.
12: Okay, ako, magandang umaga po sa inyo dyan sa inyong department dyan sa Batangas Medical Center. Kumusta rin kay, ano, kay Zara Abigail? Kilala mo yun? Zara Abigail, anong apelido?
0: Ma'am Abby po.
12: Si Ma'am Abby Arceo. Ikaw ta, susumbong kita. Hindi mo kilala si Ma'am Abby. So, okay, anyway, thank you very much, Mary Jean and Lysel. At inaasahan natin na itong mga kababaihang may kapansanan sa Batangas ay magpapaligsahan at magbibigay ng kanilang best performances para sa maipakita nila ang talino at ganda ng kababaihang Batanggenyang may kapansanan. Okay? Maraming salamat, Mary Jean, at saka Lysel. Have a nice weekend. Good morning.
15: Good morning po. Thank you po.
0: Good morning.
12: Thank you very much po. Yan po ang ating mga kaibigan, Kakampi Ka Vibes sa Batangas Medical Center, si Mary Jean at si Lysel ng Rehab Department. Isang occupational therapist at isang physical therapist. Rison, anong gusto mong mauna? Mag-physical therapy ka muna o mag-occupational therapy ka? Ha? Parang ako, Rison, gusto ko muna dun sa physical therapy. Yo. 'Di ba? Oo. Alam po niyo sa Amerika, ang mahal ng bayad ng sa ganyan, ang physical therapy po, yung mga ganyang therapy, per hour po ang ano, ang usapan, ano ha? At buti naman at may mga ganyang serbisyo sa ating pamahalaan, tulad po diyan sa Batangas Medical Center. At ang balita ko po, ang Governor Vilma Santos Recto ay maglalagay na rin ng mini rehab units. Unti-unti lang, hindi bigla, sa ating mga district hospitals, di ba? Oo, para naman kasi yung ating mga may kapansanang malalayong distrito, hindi na pupunta sa Kapitolyo o sa Bat MC, kundi doon na sa kanilang mga district hospitals. Pero unti-unti po yan, ho? Unti-unting pinagsisikapan ng pamahalaang panglalawigan na paunla rin ang kanyang, mas paunla rin pa ang kanyang healthcare services. Okay? Ang oras na natin, Miss Jessa.
13: 8:26 ng umaga.
12: Oy, nako. Sumobra na yata kami. Sige po, babalik po kami pagkatapos ng ilang ng isa, dalawang musika at ang ating huling bahagi ng ating back-to-back kontahan Saturday weekend. Ito ang GV99.9, your good vibes.

0: our state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical, love your eyes.
1: In need of quality healthcare close to home? Lipa Medics Medical Center. From comprehensive medical services including cardiology, pediatrics, and surgery to top-notch ancillary services like diagnostic imaging and laboratory tests, we've got you covered. Visit us at JP Laurel Highway, Balintawak, Lipa City, Batangas, or call us at 043-756-2342. For more details, check out our Facebook page, Lipa Medics Medical Center, or visit our website, lipamedics.com. Lipa Medics Medical Center.
2: Ay, Butchoy, Butchoy! Payag ka! May kapangyarihan ka na kuryente!
3: Oo naman, para maging tagapagligtas ako.
2: Pero, may bill ka pa rin buwan-buwan!
4: Oo, ayaw ka na!
5: Wala! Joke pala yun!
6: Alam mo ka, may kakaiba kaming hatid para sa weekends mo.
3: Ha? Bakit?
6: Bakit? Dahil may magbabalik na at he's here to stay for good. As in, good vibes.
7: Ay siya, sino ganyan?
6: Si DJ Ronnie.
8: Siya ba yung tinig ng bayan na bukas sa talakayan ng mga napapanahong issue?
7: Yung nagbibigay ng latest sa local, national, at world news?
6: Ay siya na nga. Kaya siguradong kakaiba ang weekend mo. Tuwing Sabado at Linggo, alas 6 hanggang alas 9 ng umaga. Sa programang Ang Huntahan ay hindi mabibigilan. Back-to-back Huntahan with DJ Ronnie. Dito lang sa GV99.9, your good vibes!
9: Yo! At nasa huling bahagi na po tayo ng ating kwentuhan this Saturday, pero walang alisan ha? Walang gagalaw ng dial na yan, walang pipindot. Sabagay dito po sa GV99.9, completos recados. Mula kay DJ Ronnie hanggang sa sign of DJ, punong-puno ng musika, punong-puno ng pagmamahal, punong-puno ng good vibes, di ba? Kaya sa July 23 po, hanapin nyo yung booth ng GV99.9 sa ating Batangas City Sublian Festival. Ay, by the way, ang July 23 po ngayon, base sa ating napag-alaman, ay province-wide holiday. Yeah! Dahil sa Batangas, dahil sa Mabini Day, no? Alam nyo si Apolinario Mabini, ay taga Tanawan, taga Talaga, Tanawan, Batangas, at dadalaw po dito ang mga national agencies diyan sa Talaga para makipag-celebrate po at gumunita sa 100 mahigit na kaarawan ni Apolinario Mabini. Ayan, ha? So maraming panauhin yung Mabini Shrine diyan sa July 23, pero baka po next year na kami sumama diyan. Oo, dahil sa may nauna po, nauna yung Taisan. So doon po sa mga kababayan natin sa Taisan, Batangas, gusto nyong makita si DJ Ronnie, ayan, nandyan ho tayo sa July 23, alas 8 ng umaga. Kasali po tayo dyan sa programa nila sa gym yata yung gagawin, sa gym ng Taisan. Oo, so kita-kits po tayo dyan, ho? Okay, oras na natin, Miss Jess, ha?
10: 8:34 ng umaga.
9: Or 26 na minuto bago mag-alas 9 ng umaga, ha? At syempre po ay sa July 22 naman po ay makikiisa rin ang Provincial Government of Batangas dyan po sa ito sa ating ginugunita ngayon o inoobserbahang National Disability Rights Month. At magsisimula po ang programa sa Kapitolyo ng alas 9 ng umaga, pero alas 8 po ng umaga ay pinakikiusapan po yung participants ng

0: Sí, mi nombre es el gobernador Vilma Santos Recto. Ok. Balikan po natin ang topic of the week. At magiging topic of the century siguro to. Ang ating impeachment, no? At ang isishare ngayon ni Miss Jessa na pabao namin sa inyo ay...
1: So this week din po is dun sa BP Sara impeachment. It also saw the prosecution alleged assassination threats. Prosecution streamlined witnesses only NBI Director Melvin Matibag remains. In date 4-5, NBA Regional Director Jeremy Lotto continue this his testimony as the prosecution second witnesses.
0: Oye, alam mo, pag-usapan natin yan si Jeremy, ano yan, Lotok?
1: Ha? Opo, Jeremy Lotok.
0: Jamie Lotok. Siya ay Kwan, ha? DJ Ryzon. Siya ay ano? Siya ay rose from the ranks. Itong si Jamie... Ano ang pangalan?
1: Jeremy Lotok.
0: Jeremy Lotok. Oh, sabi ko sa iyo eh. Si Jeremy Lotok, siya ay laki po. Yan ay mula sa hirap. Ang kanyang mga magulang ay mangingisda po at siya ay talagang iginapang ang sarili para po makatapos siya sa kanyang pag-aaral. And he rose from the ranks, sabi ko nga. At siya po ay 5 oras na ginisa ng mga defense lawyers po ni Vice President Sara Duterte at pinaikot-ikot po at pinilit tibagin ang kanyang testimonya. Pero sa mga nakakaintindi po sa batas ay nabigo, bigong-bigo ang defense ni Vice President Sara Duterte na gibain ang testimonya nitong mahusay na si Sir Jeremy Lotok ng National Bureau of Investigation, no? Kung ano-ano na pong mga pang-iikot, panglilito, mga kasinungalingan na itinapon po ng defense team ni Duterte, pero hindi po natibag itong testigo. At mas tumibay lang po ang pinapatunayan nila na totoong si Vice President Sara Duterte ang nagsalita. Siya ang nasa video at siya ang nanakot sa Pangulo, sa kanyang asawa at sa dating Speaker of the House na si Martin Romualdez. Now, bakit ba importante itong ganitong kaso? Eh, tinakot lang naman, di naman natuloy eh. Kaya nga, pinagbantaan lang naman eh. Alam po ba ninyo, mga kapatid sa pananampalataya, mga ka-vibes, ha? DJ Ryzon, Ryzon and Shine, ha? Pag ikaw nagbiro sa eroplano, halimbawa, nagbiro ka. Ay nako, may bomba akong dala, papasabugin ko eroplanong to. Aba sir, papaalisin ka sa eroplano at ikukulong ka. Kasi yon ang nasa batas ng Pilipinas. Ordinaryong tao ha, si Ryzon lang yon ha. O kaya si DJ Ronnie lang yon ha, lang. Kasi ordinaryong tao lang tayo. Pero pag ang nagsalita ay yung pangalawang pangulo ng Pilipinas na ibinoto ng 32 milyong Pilipinong bumoto sa kanya at pinagbantaan mo yung pangulo mo na papatayin mo, aba, hindi yun joke.
2: Aray ko!
0: Bukod sa hindi joke, sabi nga niya, no joke, no joke. So ibig sabihin, hindi siya nagbibiro. Totoo ang kanyang banta. Eh bakit ba itong mga... Bakit ba itong mga alagad ni Vice President Duterte sa Senado ay pilit inilalayo ang issue? Napakasimple lang naman eh. Ang tanong lang dyan, si Vice President Duterte nga ba'y nagsalita? Siya nga ba'y nasa video? Siya nga ba yung nagsalita? Siya nga ba'y nagbanta? Ngayon, kung ang sagot ay oo, ay dapat wala ng question. Diba? Wala namang hindi nakakakilala kay VP Duterte sa Pilipinas eh. Ay pero kung ano, siyempre, defense lawyer daw sila. Kaya kung minsan po, hindi nyo mapapaghanapan ng ating mga kababayan, ay kasi kaya nagtatagal ang kaso, gawa ng mga abogado. Meron nga po kung alam eh, di ba? Yung abogado, nagsimula yung kaso nung kanyang kliyente, nagdo-doktor pa lang yung anak niya, anak ng abogado. Eh nakatapos na ho sa doktor, pasado na sa doktor yung... anak nung abogado, kaso pa rin. Kaya talagang pinakamagandang, isa daw sa pinakamagandang profesyon bukod sa pagiging doktor ay abogado. Ha? And ayan po. nakita natin kung pa

0: pinaikot-ikot, sinayang ang oras, ba hindi? Huwag mo sasabihin, DJ Ronnie, sinayang oras. Kasi karapatan ni Vice President Duterte na ipagtanggol siya ng kanyang mga abogado, paano man nila gusto. Yun nga po ang problema eh, ha? But anyway, nakita natin kung paano naging matibay itong si NBI Jeremy Lotok na sa kabila po ng panggigisa ng mga defense lawyers ni Vice President Sara Duterte. At inuulit ko po, ang sabi po ng mga nakakaintindi sa batas, lalong tumibay at lalong luminaw na talagang si Vice President Sara Duterte ang nagbanta sa Pangulo ng Pilipinas, sa kanyang may bahay at kay Speaker Martin Romualdez na papatayin niya. Okay? Alright, tuloy mo, Ma'am Jessa.
1: Ngayon nga po, Lotok completed this testimony and underwent cross-examination by the defense. He acknowledged having no personal knowledge that Duterte had hired a hitman but maintained that the NBI's investigation linked her to the alleged threat. The House prosecution dropped several planned witnesses for Article 4, including Duterte, Aide Solieca Lopez, and the other corroborative witness, saying their testimonies had become unnecessary after the first two NBI witnesses testified.
0: Yon, kung matatandaan niyo po yung last week, hindi na pinatistigo yung Chief of Staff ni VP Duterte. Wala na daw, hindi na kailangan eh. Kasi ang liwanag po doon sa testimonyo ng dalawang NBI agents na talagang si Vice President Sara Duterte yung nasa video, siya yung nanakot at nagsabi ng kung ano-anong pagbabanta at kung ano-anong mga tungayaw na ginawa niya sa Pangulo ng Pilipinas, sa kanyang may bahay at sa Speaker of the House. Yun ho ba'y karapat-dapat na behavior ng isang inihalal ng tao na Vice President ng Pilipinas? Magsasabi ka ng ganon sa iyong Pangulo, papatayin mo? Ha? Oh, parang naalala ko yung isang official ng Southern Luzon. Hindi naman pinag-iimbita, nag-imbita ng kung sino-sino. Ay, di kay, ano kang ibig mo sabihin? Di ba? Ay, nako, kayo talaga. Lumagay nga kayo sa lugar na wala tayong problema, di ba? Kasi po, kung mismong Vice President, eh, pwedeng pagsabihan ng ganun pagbantaan ng Pangulo, di ba? Ewan ko sa inyo, kung kayo po ay... Baliwala lang sa inyo yon. Pero kung ang pangalawang pangulo nagbanta sa kanyang pangulo na papatayin niya, ha? Ipapapatay niya. Di ba? Hindi ba dapat seryosohin yun? Okay. Kaya, napakaganda pa ho. Marami pang mangyayaring maganda. Marami pang mangyayaring kahindik-hindik, kapakipakinab. Next week po, hindi na tumuloy si NBI Director Melvin Matibag. Hindi na siya tumuloy sa Thailand. Kasi dapat pupunta siya sa Bangkok eh. Meron daw siyang seminar. Ha? Pero dahil nga po dito sa impeachment trial na ito, ay hindi na siya tutuloy sa Bangkok. Magte-testify na lang siya sa impeachment court sa Martes. At abangan po natin kung anong sasabihin ni defense lawyer Alan Cayetano at defense lawyer Pia Cayetano. Ha? Buti pa si Senator Amy Marcos, tahimik lang. So ang mga defense lawyers po ng Vice President sa Senado ay si defense lawyer Alan Cayetano at defense lawyer Pia Cayetano at defense lawyer Robin Padilla. Ayan. Nasa halip po na gumanap ng tungkulin nila bilang mga senador ay napaka-obvious na sila ay pro-Duterte. Wala naman ng problema eh. Kaya lang huwag naman masyadong halata. Magtrabaho naman po kayo kasi ang sabi po sa records, gumagastos daw po ang bayan sa inyo ng mahigit 300,000 araw-araw para lang ipagtanggol ang isang nasasakdal na kaya naman niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Okay lang naman po eh. Okay lang naman po kung hindi niya kayang ipagtanggol ang sarili. Pero Vice President of the Philippines na sinasabing may 6.1 billion na assets tapos ipagtatanggol pa ng kanyang mga aliado sa Senado, di ba? How sad naman. How sad. Yeah. Oo. Anyway, ganun daw po talaga ang katarungan. Ano ho? Hahanapin mo, ipaglalaban mo, para nang sa ganon ay maging deserving ka sa justice. Kaya po, alam nyo ang pinakamaganda, pinakamasaya po. Huwag tayong umasa sa katarungan ng tao. Kasi ang katarungan ng tao, napaka buhay. napaka-hina. Diba? Ang katarungan ng tao ay nabibili. Ang katarungan ng tao ay nababayaran. Ang katarungan ng tao ay nababahiran. Pero ang katarungan po ng Diyos ay hinding-hindi po kailanman matitinag ng kahit anong panunukso ng tao. Kaya sa atin pong pagmamasid sa ating bayan, sa atin pong pagtuloy sa buhay natin, huwag tayong mawawala sa direksyon. Kailangan po nakaangkla lang tayo sa lumikha. Kasi pag umalis tayo sa lumikha, doon na nagsisimula yung problema natin. Diba? So magtiwala lang tayo sa lumikha, sundin ang kanyang salita na nakasulat sa kanyang nag-iisang libro, tanging-tanging libro, na doon lang tayo dapat babatay ng ating mga desisyon, ng ating mga pagganap sa pang-araw-araw na buhay, at hindi po tayo maliligaw, hindi tayo sasala. Ito po si DJ Ronnie kasama si Miss
1: Jessa.
0: Nagsasabing don't forget to smile, don't forget to count your blessings. At sa ngalan po ni DJ Ryson at ni Director Kiko, just remember, we love you. Ito po ang GV99.9, your good vibes. See you tomorrow. Bye.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibe.
8: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
2: Alam mo ba MLMC, Mommy?
9: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
8: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
10: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
11: More loving, more caring.
10: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi.
12: Barangay Marawi.
10: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
13: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
14: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
15: Tol!
16: Uy, Tol! Magandang hapon sa'yo.
15: Tol, bahay ka. Bigyan kita ng isang milyon.
16: Siyempre, pangarap ko maging milyonaryo, Tol.
15: Pero, isang milyong suntok.
16: Eh, kung suntok, hindi kaya kita.
15: Ayaw ko na.
2: Hala? Joke pala yun?
6: Wow! Sabado na!
2: Gusto ko to!
15: Ay siya! Ganado na naman ako!
17: Talagang ganado ka dito! Dahil mas mahaba na ang kulitan kasama ang inyong ganadong DJ!
6: Magandang morning sa ating piling kabonding ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy.
17: Mula sa maiinit na balita at mga tugtugang swak sa inyong mga tahanan.
6: Sagot ni DJ Joey Boy ang mga good vibes OPM tugtugan
17: tuwing Sabado sa pinakabago nitong oras. Mula

0: 9 AM hanggang 3 PM sa programang Bida ang Ganado.
1: Sabado, Sabado
0: ang Ganado. Ay nakaw, ganado na naman ako.
2: Dito lamang yan sa inyong number 1 Good Vibes Radio Station, GV 99.9, Your Good Vibes. Ganado.

0: Kabayan sa oras sa buong Pilipinas, 34 minutes past the hour of 9 in the morning. Kapiling kabanding, kahuntahan at kabalitaw nyo na po ngayong Sabado ng umaga. Ang inyong nakiterong DJ, my name is DJ Joey Boy.
1: Ooh, yeah.
0: And welcome po sa ating programa ngayong Sabado, Ganado. Ito po ang huntahan at balitaan sa GV99.9. Ngayon nga po ay July 18, 2026, 9:34 in the morning ang oras sa buong Pilipinas. At tayo nga po ay hanggang alas 3. Alas 3 ng hapon tayo magkakasama-sama mga ka-vibes. Ha? 6 na oras ng kulitan, kasiyahan, tugtugan, rakan-rakan, sayawan at syempre batian. Ayan ha, sa mga ka-vibes na gusto makipagkulitan at makipagkuntahan kay DJ Joey Boy ngayong morning. Abay, bukas na bukas na po ang ating text line ha. Ang ating pong number para sa inyong mga mensahe, pa GV shoutout, song request at mga pabate ngayong Sabado ng umaga ay 0926-079-8708. Muli, 0926-079-8708. At syempre tayo po ay live na live pa rin na napapakinggan at napapanood sa bayan sa ating online streaming. Kaya naman sa mga ka-vibes natin na gustong makita si DJ Joey Boy at marinig at makipagkulitan sa ating mga online listeners, abay pwedeng-pwede na po kayong pumunta sa ating live streaming. Ha? Puntahan nyo lang po ang aming official Facebook page na GV99.9 FM. Ayan, at makikita po ninyo diyan ang inyong link o ang aming link para sa aming online streaming. At pwedeng-pwede naman kayong magpadala ng mensahe sa ating official Facebook page na GV99.9 FM. Alright, mga ka-vibes ha. Uy, mga ka-vibes ha, maya-maya ihahatid po rin DJ Joey Boy ang mga bagong-bagong balita at mga impormasyong dapat inyong malaman ngayong Sabado. At syempre pa ang mga kaganapan sa loob at labas ng

0: Eho, at syempre doon sa mga ka-vibes natin, nagagala, ano, yan, medyo baka sila ay may outing.
1: Uy, sana all.
0: Sana all talaga, nakakapag-outing na, ano. Oo, habol-habol lang tayo habang mainit ang araw at wala pang bagyo dahil mga ka-vibes ha, may binabantayan na naman pong sama ng panahon sa labas ng Philippine Area of Responsibility ha. Ay baka tayo ay hindi pa natin alam kung ito ba ay tatama sa kalupaan ng Pilipinas, pero habang wala pa ay muli ang aming paalala sa paghahanda at syempre ay pag-monitor ng kalagayan ng panahon na ito para tayong lahat ay aware, updated at ligtas. Ha? Kaya kung kayo ho ay may lakad muli, ingat-ingat, magdala ng payong, magdala ng kapote para kung sakaling abutan ng ulan sa daan o sa labas ay tayo ay prepared. At syempre pa, hello-hello din sa mga ka-vibes natin na nakahilata pa hanggang sa mga oras na ito. Ano ha? Talagang i-enjoy nyo at talagang alam kung kayo ay isang linggong pumasok, isang linggong nagtrabaho, kaya naman deserve na deserve ninyo ang pahingang iyan. Tama? Tama! Osa-osa mga ka-vibes ha, muli iintayin ko po ang inyong mga mensahe, ang inyong mga pabate at anumang nais ninyong i-share kay DJ Joey Boy. But for now, balik tugtugan muna po tayo. Let's have Jen Zen sa kanyang kantang Biyahe ha. Kaya sa mga babiyahe ngayon, ingat-ingat. Dito lamang yan sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9. Your good vibes.

0: Mga kabikes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa GB999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GB99.9,
2: your good vibes. Masaya dito!

0: celebrating 30 years of spreading the good vibes. You're listening to your number one good vibes radio station. Kami po ang GV99.9, your good vibes. Oras sa buong Pilipinas na ng good vibes, it's 10:06 in the morning. Kapiling, kabanding, kahuntahan at kabalitaan nyo pa rin po ngayong Sabado ng umaga ang inyong rakiterong DJ. My name is DJ Joey Boy. At ito pa rin po ang programa natin ngayong Sabado Ganado. Ito po ang huntahan at balitaan sa GV99.9. At dahil nga Sabado ngayon mga ka-vibes, abay kapag alas G's na, abay alam na natin kung anong meron. Welcome po sa ating segment na GV Top 10 Hits of the Week. Yun oh, para sa mga ka-vibes natin na talagang inaabangan at nakasubaybay sa ating countdown every weekend. Ayan, alam kong excited na kayo at sino nga ba talaga? Muli, ha, si Costa Cliba muli ang magna-number one at magiging top song natin for this week. Abay, abangan. At para naman doon sa mga kabubukas pa lamang po ng kanilang mga radyo, o kaya ay first time na makakasali sa ating weekly countdown at nagtataka, paano baga makakasama ang aking favorite song sa inyong countdown, ha, DJ Joey Boy? Paano nga ba? Abay, madali lamang yan. Kailangan nyo lamang pong gawin ay maki-engage sa aming mga programa. Ano, kailangan nyo lamang pong makipaghuntahan, makipagkulitan sa ating mga DJs from Monday to Friday. Kana DJ Frankie, kana DJ Honey, kana DJ Kiko Barako, o kay Papa P. Pwede rin kay Papa America. DJ Robbie, ayun, na mental block.
1: What?
0: Sino nga yung ano, yung pinaka-hot na DJ daw? Ayan ha, DJ Robbie, magandang umaga sa iyo kung nakikinig ka. Enjoy your day off. Oo, at kung nasaan ka man ngayon, sana ikay nag-e-enjoy ha. Ayan ha. At kapag naman araw ng Sabado, ay syempre kay DJ Ronnie, ayan, kay DJ Joey Boy, kay DJ Yam, at saka kay, ano, kay Papa Joe. Yan, okay. Makipaghuntahan lang kahit makipagkulitan sa kanilang mga programa. Mag-request ng inyong mga favorite songs sa ating mga text line, sa ating online streaming. At pagpatak ng Sabado ay ating titingnan kung sino baga, re-reviewin natin ang inyong mga mensahe at sino baga nga ang mga inire-request ng ating mga ka-vibes for the entire week. Oha. Ayan na siya. Hindi ko na patatagalin pa mga ka-vibes. Sana lang kung kayo excited na. Welcome sa ating GV Top 10 Hits of the Week!
2: Did you ever get so addicted to a song that you kept playing it on a non-stop loop?
3: Yup,
2: it's called the Last Song Syndrome.
3: And we managed to put all your LSS in one playlist.
2: Here are the GV99.9 Top 10 Songs of the Week.
4: GV99.9 Top 10 Hits. Number 10.

GV 99.9 Top 10 Hits. Number 6.

0: top 10 hits of GV 99.9.
1: GV 99.9.
2: Yoy, good vibes.
3: GV 99.9. GV 99.9. Your good vibes. GV 99.9. GV 99.9. Your good vibes.
4: Need reliable tools for your home, negosyo, and construction projects? Visit Inco Tools Depot Lipa, a much bigger one-stop shop and a fifth depot in the Philippines with more stocks for professional tools made affordable. From cordless power tools to complete industrial and hardware essentials, we've got what you need to get the job done. Visit Inco Tools Depot Lipa along Barangay Panay Banay near Fernando Air Base, Lipa City. Open daily from 8 a.m. to 6 p.m. Call or text 0917-186-0010. Inco Tools Depot Lipa, professional tools made affordable.
5: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajeas Infinity Ads and Print. Pajeas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajeas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajeas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajeas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajeas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajeas Infinity Ads and Print.
1: GV 99.9. Your good vibes.
6: Nakaradyo ka pa ba?
7: Iba pag kami.
6: Baka DJ Joey Boy yan.
7: Baka DJ Joey Boy yan.
6: Baka DJ Joey Boy yan.
8: Baka DJ Joey Boy yan.
9: Kapiling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9. Your good vibes. Making you feel good anytime, anywhere through the music that we play. We are GV 99.9. Your good vibes. Oras natin mga ka-vibes, exacto alas 10:30 na po ng umaga at nakatuto ka pa rin sa ating segment na GV Top 10 Hits of the Week. Kahuntahan nyo pa rin po kabalitaan at kabanding ngayong Saturday morning ang inyong nakiterong DJ. My name is DJ Joey Boy at kayo nga po ay nakikinig pa rin sa ating programa ngayong Sabado. Ganado! Sa mga ka-vibes ha, ayan, sa mga kabubukas pa lang po ng kanilang mga radyo o nakatutok sa ating online streaming, opo, tayo po ay nasa GV Top 10 Hits of the Week at na-play na nga po natin ang ating number 10 hanggang number 6 songs. Ayan, at kung hindi mo naabutan yan, walang problema at ating i-recap para sa ating mga ka-vibes na kabubukas pa lamang ng kanilang mga radyo at nakatutok sa atin ha. Ang ating number 10 song ngayong linggo ay bagong entry sa ating countdown, ang kanta ni Olivia Rodriguez na Man I Need. Number 9 song naman natin, ang kantang Rosas ni Yuri Dope. Number 8 sa ating countdown, bagong entry pa rin, ayan, mula kay sa Shire Bound and Busking, ang kantang Pahintulot. Sinundan niya ni Bruno Mars sa kantang Risk It All, yan ang ating number 7 song. At kakapakinig nyo nga lamang bagong ating commercial break, ang bandang Four of Spades sa kanilang kantang Kabisado, yan naman ang ating number 6 song. Oha, diba? Bagong-bago talaga namang maraming bagong entry sa ating countdown. Ha? Muli, sa mga gustong magpa-GV shoutout, magpa-song request, at gustong makasama ang inyong mga favorite song sa ating countdown, ang kailangan nyo lamang pong gawin ay i-request nyo ng i-request sa ating mga programa sa ating text line na 0926-079-8708. Pwedeng-pwede rin magpadala ng mensahe sa ating official Facebook page na GV99.9 FM, at pwedeng-pwede rin kayo makapagkulitan sa ating mga online listeners at pwede nyo rin mapanood ang kagandahang lalaki ni DJ Joey Boy. sa ating online streaming na gb999.live. Kaya naman, waving hi sa ating mga online listeners. Maraming maraming salamat po ha sa inyong pagtutok ha. At baka gusto nyong i-comment sa ating live chat dyan sa baba. Yan, ang inyong mga lokasyon. Saan ba nanonood ang ating mga online listeners? Ha? Para alam din ni DJ Joey Boy kung hanggang saan nag-iingay si DJ Joey Boy ngayong morning. O siya, ituloy na natin mga kababs ang ating countdown. Let's have our series song number 5. We have Ben and Ben sa kantang Lifetime. Dito lamang yan sa GB Top 10 Songs of the Week of GB 99.9. Your good vibes.
0: Top 10 hits of GB 99.9. Number 5.
1: Number 5.

0: Kabab, you just heard Skosta, Klee, and Flo G sa kantang Since Day 1 at yan yung ating survey song number 2. Oh yeah, oh yeah. Nakatuto ka pa rin, Kabab, sa ating GV Top 10 Hits of the Week segment. Kapiling ka ba din, kahuntahan at kabalitaan nyo pa rin po ngayong Sabado ng umaga. Inyong rakiterong DJ, my name is DJ Joey Boy. Ngayong Saturday morning, July 18, 2026. Happy, happy birthday muna sa mga Kabab natin na nagsa-celebrate na kalang mga birthdays to today. Bago natin i-reveal ang ating number one song, happy birthday muna sa mga nagbo-birthday ngayon. At sa mga nagsa-celebrate din ang kanilang mga anniversaries, yan, monseries, at kung ano-ano pang sari-sari yan. magandang morning po sa inyo at sana'y na-enjoy nyo ang napakagandang sikat ng araw at napakagandang panahon natin ngayong Sabado. Ha, mga ka-vibes. Ayan, at welcome pa rin po sa ating GV Top 10 Hits of the Week. Ka-vibes, ay na-miss mo ka. Oo, medyo may ginawa ikaw at hindi mo na nasabay-bayan ang ating Top 10. Okay lang yan. Oo, let me give you another round of round down ng ating mga songs bago natin i-reveal ang number one song. Sa mga nakasubaybay sa atin every week, for sure ay nagtataka kayo. Yes po, since day one, ang Skosta, Klee ay number two na ngayong linggo. So, ibig sabihin, meron tayong bagong top song or top hits of the week. Ha? Ayan, bago natin i-reveal, muli ang ating naging number 10 song nga ay ang kanta ni Olivia Rodriguez na Man I Need. Sinundan ni Yuri Dope sa kantang Rosa sa ating number 9 song. And then we have Sharebound and Busking, ang new entry sa ating countdown, Pahintulot. Sinundan ni paring Bruno Mars sa kantang Risk It All. Yan ang ating number 7 song. And then followed by Four of Spades sa kantang Kabisado, ang ating number 6 song. Umangat naman ang bandang Ben and Ben sa kanilang kantang Lifetime. Yan ang ating number 5 song. Kasama pa rin si Kyle Raphael sa ating countdown ngayong linggo sa kanyang kantang Libo-Libong Buwan. Yan ang ating number 4 song. And we have Cup of Joe sa kantang Multo. Yan ang ating number 3 song. At kakarinig nyo nga lamang kay Skosta, Klee, at Flo G sa kantang Since Day 1, ang ating number 2 song. O, diba? O, diba? Excited na ba kayo, ha? Kung sino ang ating number 1 song, ka-vibes? Pero bago yan, oy, batiin muna natin yung ating listener sa ating online streaming. Muli, magandang morning. At maraming salamat po sa pagbabad at pagtuto kay DJ Joey Boy. O, maya-maya ninyo ulit makikita ang mukha ni DJ Joey Boy ng kaunti, ha? Ayan, at syempre, pinabati ko din si Roald. Yan, hello kay Roald. Hello po, DJ Ronnie. Magandang umaga sa iyo. Ay, kay DJ Ronnie pala ito na message. Pero kay DJ Ronnie, ha? Good morning, good morning. Ayan. Ay, si Roald po ay nag-message. Si DJ Joey Boy na po ang inyong kasama ngayong umaga, ha? Pabati daw sa ate at kuya at tatay at nanay at sa mga bunso at kapatid ni Kuya Roald. Yan, good morning, good morning. At kay Betty. Oo nga, Betty. Sorry, maraming salamat sa pagtatama. Yan, good morning sa'yo, ha? Good morning. Alright, alright. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating kwentuhan at tuntahan, mga ka-vibe. Sa mga gusto magpadala ng kanilang mga mensahe sa kanilang mga GV shoutout, song request, ayan ang atin pong hotline or text line ay 0926-079-8708. Online pa rin po ang ating messenger sa ating Facebook na GV99.9 FM. Oo, at syempre ay nag-iingay pa rin at na papakinggan si DJ Joey Boy worldwide sa pamamagitan po ng ating online streaming. Puntahan nyo lamang po ang ating online streaming sa gv999.live. Alright. Asya, hindi ko na patatagalin pa, mga ka-vibes. So let's have our number one song, our top hit for this week, Feeder Karma sa kantang Kalapastangan. Dito lamang yan sa GV Top 10 Hits of the Week ng GV99.9, your good vibes.
1: GV99.9 Top 10 Hits. Coming up at number one.
2: Number one.

0: GV99.9 Top 10 Hits.
1: That's the GV99.9 Top 10 Songs of the Week, folks. Catch you again next week, only here at GV99.9, your good vibes.
2: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
3: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
4: Nasa Southern Luzon ka man.
5: O kahit Metro Manila.
2: Nasa bahay.
6: Nasa trabaho.
3: O kahit nasa kalsada.
2: Kasama nyo kami.
7: Dahil ang GV99.9
8: ay nasa online na.
2: At syempre, mas pinasaya pa.
8: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
3: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
4: O pumunta sa GV999.live
1: para sa good vibes na walang humpay.
9: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
1: Dito sa GV99.9, your good vibes. Masaya dito.
10: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
11: Alam mo ba MLMC, mommy?
3: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
10: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
12: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
13: More loving, more caring.
12: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi.
14: Barangay Marawi.
12: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
15: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
10: Lunes, fast food. Martes, fast food ulit. Miyerkules, Huwebes, Biyernes, fast food pa din. Gusto ko ng lutong bahay!
3: Lutong bahay ba ka mo? Si Mami G ang bahala sa'yo.
10: Mami G's Lutong Bahay at iba pa.
3: Ay, di na mo lang matitikman ng authentic Batangas sinaing at pinais. Ginataang gulay tulad ng langka at ang pagkasarap-sarap na kakanin tulad ng tikoy at sapin-sapin ay pihadong bundak ka rito.
10: Mami G's Lutong Bahay at iba pa.
16: Located at Ground Floor Bay City Mall or Pasalubong Center, Plaza Mabini, Batangas City.
3: Kaya ano pang hinihintay nyo? Parinin at kumain!
10: Mami G's Lutong Bahay at iba pa.
16: For orders, you can also visit their official Facebook page at Mami G's Lutong Bahay at iba pa. Or you may call at 0906-570-0909.
17: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahina-hinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
18: Isang paalala mula sa GV99.9.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: 99.9.
1: You are listening to.
2: You are listening to.
3: You are listening to.
1: You are listening to.
4: GV 99.9.
5: GV 99.9.
1: GV 99.9.
6: Your good vibes.
4: Your good vibes.
7: Your good vibes.
6: Your good vibes.
8: Live mula sa himpilan ng GV99.9 FM Batangas. Narito na ang mga balitang umingay sa buong linggo. Mga may init na kaganapang hindi mo dapat palampasin. Mga balitang kinalap at binantayan ng buong puwersa ng GV99.9 FM Batangas. Balitang hitik sa impormasyon dapat mong malaman ngayong umaga. Narito na ang GV News Express. News Express. News Express. Ang detalye ng mga balita, ihahatid ni DJ Joey Boy.
9: GV News Express. GV News Express. GV News Express. GV News Express. GV News Express.
10: Oras sa buong Pilipinas, 39 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga at narito na ang mga balita sa oras na ito.
9: GV News Express.
10: Sa ulo ng ating mga balita, China itinangging may kinalaman sa AI video na nang-iinsulto sa mga Pilipino.
9: GV News Express.
10: Mga senador kinundina ang AI video na nag-iinsulto sa mga Pilipino.
9: GV News Express.
10: BNP crime rate sa bansa bumaba ng mahigit 20%.
9: GV News Express.
10: Tatay na susundo lang sana sa anak patay sa pamamaril sa harap ng paaralan sa Rizal.
9: GV News Express.
10: Lalaki arestado sa pagtanggap ng parcel na may malamang marihuana sa Cavite.
9: GV News Express.
10: DOTR official sinibak matapos umanong makipagsuntukan sa driver ng isang kolorum van.
9: GV News Express.
10: At sa ating Good Vibes balita, mahigit 1,500 Batanggenyo scholars tumanggap ng merit-based education grants.
9: GV News Express.
10: Sa detalye ng mga balitang yan, mga ka-vibes, unahin natin ang balita tungkol nga sa China na itinanggi na may kinalaman sila sa AI video na nang-iinsulto daw sa mga Pilipino. Itinanggi ng Ministry of Foreign Affairs ng China na may kinalaman ang kanilang pamahalaan sa AI-generated video na inilabas ng isang state-run media outlet na naglalarawan sa mga Pilipino bilang isang unggoy habang tinutuligsa ang 2016 Arbitral Award sa West Philippine Sea. Ayon kay Chinese Foreign Minister Spokesperson Lin Jian, hindi gawa ng gobyerno ng China ang naturang video. Gayunman, iginiit nitong hindi kinikilala ng Beijing ang arbitral ruling. Nauna ng hiniling ng Department of Foreign Affairs ng Pilipinas na alisin ang video sa social media at tinawag itong racist, nakakainsulto at paglapastangan sa dignidad ng mga Pilipino.
9: GV News Express.
10: Samantala, maging ang mga senador, mga ka-vibes, kinundina rin ang nasabing AI video. Mariing kinundina nga ng ilang senador ang AI-generated video ng isang China-based media outlet na umano'y naglalarawan sa mga Pilipino bilang mga unggoy kaugnay ng 2016 Arbitral Award sa West Philippine Sea. Sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na walang puwang ang racism at pang-aalipusta sa dignidad ng tao. Nanawagan naman si Senador Kiko Pangilinan sa pamahalaan ng China na ipagtanggol ang video o ipatanggal ang video, humingi ng paumanhin at pananagutan ang mga responsable. Iginiit din ni Senate Majority Leader Mig Zubiri na dapat manaig ang batas, katotohanan at diplomasya sa usapin ng West Philippine Sea at hindi racism at pambabastos.
9: GV News Express.
10: Sa ibang balita naman, mga ka-vibes, ipinasasabina na ng National Bureau of Investigation o NBI sa Lunes ang ilang opisyal ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee o FISGOC bilang bahagi ng investigasyon sa paggamit ng pondo para sa 2019 SEA Games. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, kabilang sa ipatatawag ang chairman, president at incorporator ng kumpanyang sangkot sa pagtatayo ng New Clark City Sports Complex sa Tarlac.

0: Tiniyak ng NBI na pananagutin ang lahat ng mapapatunayang may kinalaman sa proyekto. Posible rin umanong ipatawag ng DPWH Secretary Vince Dizon upang magbigay linaw sa isinasagawang fact-finding investigation.
1: TV News Express.
0: Samantala mga ka-vibes, PNP crime rate sa bansa bumaba daw ng mahigit 20%. Bumaba nga ng 20.6% ang crime rate sa bansa sa Pilipinas na mahigit 3 buwan, ayon yan sa Philippine National Police o PNP. Mula Abril 6 hanggang Hulyo 4, nasa 7,883 na lamang ang naitalang focus crimes kumpara sa 9,506 na kaso sa naunang 3 buwan. Ayon sa PNP, bunga ito ng pagpapatupad ng Safer Cities Initiative, mas pinaigting na police visibility at mahigpit na pagpapatupad ng mga lokal na ordinansa. Bagamat may ilang krimeng nag-viral kamakailan, iginiit ng pulisya na hindi nito sinasalamin ang kabuuang peace and order situation dahil patuloy na bumababa ang bilang ng krimen sa bansa.
1: TV News Express.
0: Samantala mga ka-vibes, puntahan naman natin ang issue tungkol sa mga missing sabungeros. Itinanggi ng ilang kaanak ng mga nawawalang sabungero na tumanggap sila ng bayad o nakipag-areglo kaugnay ng kasong obstruction of justice. Ito ay matapos silang magsumite ng counter affidavit sa Department of Justice kasabay ng preliminary investigation sa reklamong inihain ng hiwalay na grupo ng mga kaanak ng missing sabungeros. Iginiit ng mga naghain ng counter affidavit na wala silang tinatanggap na kapalit upang umatras sa kaso. Bagamat inamin ng isa sa kanila na nakatanggap ng kaunting tulong, nilinaw niyang hindi ito nangangahulugang nagpapa-areglo na sila.
1: TV News Express.
0: Samantala, puntahan naman natin ang ating mga police reports. Mga kapab, sa lalawigan ng Rizal, patay ang isang 30-anyos na ama matapos barilin sa ulo ng isang nakabakasyong security guard sa harap ng isang paaralan sa Barangay Prinza Teresa Rizal. Ayon sa pulisya, susunduin lamang ng biktima ang kanyang anak nang lapitan at pagbabarilin ng sospek na agad tumakas sakay ng motorsiklo. Lumalabas sa investigasyon na nagkaroon ng alitan ang dalawa noong nakaraang linggo, ngunit nagkaayos na umano bago ang insidente. Dahil sa pangyayari, pansamantalang ipinatupad ang modular classes habang nagpapatuloy ang manhunt operation laban sa tumakas na sospek.
1: TV News Express.
0: Samantala, sa lalawigan naman ng Quezon, arestado ang isang 48-anyos na obrero matapos iturong pangunahing sospek sa pagnanakaw ng mga baril ng bahay ng isang retiradong police general sa Lucena City. Nahuli ang sospek matapos matukoy ng mga otoridad sa pamamagitan ng CCTV backtracking ang sasakyang ginamit sa krimen. Sa operasyon, nakumpiska ang isang baril sa sospek at nabawi pa ang 7 ninakaw na armas sa magkakahiwalay na lugar sa Quezon at Laguna. Sa kabuuan, 8 baril ang naibalik sa may-ari. Pinuri naman ng PRO-4A ang mabilis na investigasyon na nagresulta sa pagkakaaresto ng sospek at pagbawi ng mga armas.
1: TV News Express.
0: Puntahan naman natin mga ka-vibes ang lalawigan ng Cavite. Arestado ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang isang 32-anyos na lalaki matapos tanggapin ang 2 parcel na may lamang marihuana sa General Mariano Alvarez, Cavite. Isinagawa ang interception operation matapos matukoy ng mga otoridad ang kahinahinalang padala. Sa pagbubukas ng mga parcel, nadiskubre ang marijuana brownies at pinatuyong dahon ng marijuana na nakakahalaga ng mahigit 15,000 pesos. Nahaharap ngayon ang suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act.
1: TV News Express.
0: Samantala, sa lalawigan pa rin ng Cavite mga ka-vibes, sa General Trias, sa patay ang isang 33-anyos na babae matapos pagbabarilin sa ulo ng 2 lalaki na sakay ng motorsiklo sa General Trias City, Cavite. Ayon sa pulisya, pauwi na ang biktima mula sa pagdalaw sa kanyang asawang nakakulong sa BJMP ng harangin at barilin ng mga sospek. Agad na tumakas ang riding in tandem matapos ang pamamaril. Patuloy naman ang follow-up operation ng mga otoridad upang matukoy at maaresto ang mga salarin habang inaalam pa ang motibo ng krimen.
1: GV News Express.
0: Dito naman sa lalawigan ng Batangas, mga ka-vibes, sinibak sa pwesto ng Department of Transportation o DOTR ang isang opisyal ng Special Action Intelligence Committee for Transportation matapos makuhanan ng video na umano'y nanuntok ng driver ng isang nahuling kolorom na van sa Calaca, Batangas. Ayon kay Transportation Secretary Vince Lopez, hindi katanggap-tanggap ang anumang pang-aabuso sa kapangyarihan kahit pa lumabag sa batas ang isang motorista. Samantala, na-impound ang Land Transportation Office ang naturang van matapos mapatunayang paso ang rehistro at walang prangkisa. Nahaharap din sa kaukulang kaso ang driver matapos sa paglabag o dahil sa paglabag sa batas sa trapiko.
1: GV News Express.
0: Narito na mga ka-vibes ang ating Taal Volcano Update.
2: GV 99.9 Bantay Bulkan.
0: Mga ka-vibes, nakapagtala ng minor phreatomagmatic eruption ang Bulkang Taal bandang alas 7 ng gabi nitong Biyernes. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Gayunman, nananatili sa Alert Level 1 ng bulkan batay sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLX na nangangahulugang mababa pa rin ang antas ng volcanic unrest. Patuloy ang pagbabantay ng mga otoridad at pinapayuhan ang publiko na manatiling alerto, alinsunod o sumunod sa mga abiso at iwasan ang pagpasok sa permanent danger zone ng Bulkang Taal.
1: GV News Express.
0: Para naman sa ating ulat panahon ngayong araw.
2: GV 99.9 Weather Update. Weather Update.
0: Mga ka-vibes, nagbabala ang pag-asa sa posibilidad ng mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms sa ilang bahagi ng bansa dahil yan sa epekto ng southwest monsoon o habagat. Ayon sa weather forecast, makararanas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga isolated rain showers o thunderstorms ang Ilocos Region, Apayao, Abra, Batanes, Babuyan Islands, mga lalawigan ng Zambales, ang Metro Manila at ilan pang bahagi ng bansa. Posible rin ang flash floods at landslide lalo na sa mga lugar na makakaranas ng malalakas na thunderstorms. Mahina hanggang sa katamtama naman ang hangin mula sa timog hanggang sa timog kanluran habang bahagyang maalon ang kalagatan, kaya pinapayuhan ang publiko na manatiling nakatutok sa mga abiso ng pag-asa at alamin ang weather update.
1: GV News Express.
0: Samantala, para naman sa ating Rise Watch.
2: GV 99.9 Price Watch. Price Watch. Price Watch.
0: Mga ka-vibes, para sa ating price watch sa produktong petrolyo, nakuho mga ka-vibes, posibleng magkaroon ng malaking dagdag presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon yan sa source mula sa industriya ng langis. Inaasahang tataas ho ng 9 pesos and 50 centavos hanggang 10 pesos and 50 centavos kada litro ang diesel, habang posibleng madagdagan naman ng 3 pesos and 50 centavos hanggang 4 pesos and 50 centavos kada litro ang gasolina. Kabilang sa mga dahilan ang tumitinding tensyon sa kitang silangan, pangamba sa pagkaantala ng supply, pagbaba ng biyahe ng mga barko sa Strait of Hormuz at pagbaba ng diesel exports ng Russia. Samantala, pinalawak ng pamahalaan ang uplift program upang magbigay ng ayuda sa mga pamilyang maaapektuhan ng pagtaas ng presyo ng langis, kabilang ang ilang benepisyaryo ng 4Ps at walang gutom program. Na maaari daw makatanggap mga ka-vibes ha, ng halagang 2,000 pesos na tulong pinansyal.
1: GV News Express.
0: At para naman sa ating Good Vibes Balita, mga ka-vibes. Tumanggap po ang ng scholarship grants ang nasa 1,526 na mag-aaral mula sa iba't ibang distrito ng Batangas sa ikalawang yugtuyan ng Merit-Based Educational Grants Program ng Pamahalaang Panlalawigan. Sa bilang na ito, 157 na estudyante ang nakatanggap ng 25,000 pesos matapos makakuha ng mataas na general weighted average, kapag nasa 1,369 naman ang tumanggap ng 15,000 pesos na tulong pinansyal. Bukod dito, 1,409 na kolehiyong estudyante ang nakatanggap ng tigil 5,000 pisong educational assistance para sa ikalawang semestre ng academic year 2025 to 2026. Ayon sa Pamahalaang Panlalawigan ng Batangas, layunin po ng programa na kilalanin ang pagsisikap ng mga eskolar at patuloy na ilapit ang serbisyong pang-edukasyon sa mga mag-aaral ng Batangas.
1: GV News Express.
0: At yan ang kabuuan ng ating mga balita ngayong araw, mga ka-vibes. Ugaling nakatutok dito lamang sa GV 99.9 para kayo maging GV informed, GV aware at GV updated sa mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan. Maaari pong balikan ang ating mga balita sa ating official Facebook page. Hanapin niyo lamang po ang GV 99.9 FM. Ako po ang inyong naging tagapaghatid balita, ang inyong DJ Joey Boy para sa GV News Express.
1: GV News Express. GV GV News Express. GV News Express. GV 99.9. Your good vibes.

0: Tol!
1: Uy, Tol!
0: Payag ka, may kapangyarihan ka magpalit ng mukha.
1: Oo naman, para yung mga idol ko, kamukha ako.
0: Pero, puro pangit lang yung pwede.
2: Oo, ayaw ko na.
3: Hala, joke pala yun.

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

Oras sa buong Pilipinas, 45 minuto pakalipas ang alas 12 ng tanghali. Kapiling, kabanding, kahuntahan at kabalitaan nyo pa rin po ngayong Sabado. Ang inyong raketerong DJ, my name is DJ Joey Boy. At nakikinig ka pa rin ngayong Sabado ganado sa ating programang Huntahan at Balitaan sa GV99.9. Yun o, may mga ka-vibes tayo, nakatatapos lamang kumain. Kumain aga kayo mga ka-vibes ha. Ano ang inyong pananghalian ha, ngayong mga panahong ito, ngayong mga oras na ito mga ka-vibes ha? Kapag ganitong ano eh, mga bagong kain, eh, alam natin ang susunod na mangyayari. Siesta, ano, antukin. Gusto natin ay ano, humilata ka agad. Pwede ba yon? Oo, pwede yan. Ako ngayon ay Sabado, mga ka-vibes. Ha? Kung inyong day off, kung inyong rest day, abay enjoyin ang pahinga. Oo, huwag masyadong ma-stress kahit alam nating medyo matindi ang init sa labas. Ano, talagang tagaktak ang pawis. Nakaupo lang ay pawisang pawisan. Ay i-enjoy pa rin natin ang ating pahinga. Ha? Ay sumugod na sa mga mall. Oo, at maki-aircon. Yan ang ginagawa na karamihan sa atin. Oy, aminin, nasa mall pero hindi bibili. Makiki-aircon. Ayan, ha, ginagawa yan ng ating mga kababs. Kaya GVGV shoutout sa inyo sa mga nasa labas ngayon. Ha, nagpapalamig sa mga establishmento. Good morning sa mga malls, sa mga boutiques, yan, sa mga tindahan at sa mga kabahayan na nakatutok sa atin ngayong tanghali. Magandang araw po sa inyo. Oy, mga kababs, ha? Baka pala kayo may mga planong biyahe o baka may mga plano kayong puntahan ngayong mga darating na panahon. Mga darating na panahon, parang pagkatagal-tagal ha. Eh baka kayo naghahanap ng reliable tools tulad ng mga cordless power tools or industrial and hardware essentials na magagamit mo para sa iyong home repairs, lalo na't may mga sama ng panahon tayong nararanasan. Ano, at may mga bagyo, magandang tayo ay handa sa mga repairs na ating gagawin. Ano, baka kailangan natin ng mga construction materials o may mga kailangan tayong ayusin sa ating sasakyan at kailangan ng automotive equipments, yan, mga automotive works. O baka kayo ay katulad ng aking tatay na nagbubukid, ha? May mga tanim na talong, yan, sibuyas, kamatis, at sitaw, ayan. Ay naku, may mga farming equipment din at mga kung ano-ano pang mga gamit na pwede mong magamit sa araw-araw. Ay hindi mo na kailangang lumayo pa mga ka-vibes dahil nandito na sa Batangas ang inyong one-stop shop na Inco Tools Depot Lipa. Yan, Inco Tools Depot Lipa will help you work faster, easier, safer, and more efficient. They got what you need with affordable prices. At alam niyo pa mga ka-vibes, ha, ngayong buwan ng Hulyo ay meron silang promo, meron silang buy, join, and win. Kapag ikaw ay may binili sa kanilang equipment o kahit ano pa yan at gumastos ka ng nasa 1,000 pesos on any Inco products at Inco Tools Depot Lipa ay makakakuha ka ng isang raffle entry kung saan pwede kang manalo ng mga amazing prizes. Katulad ng 500 pesos GCash. Pwedeng-pwede rin magkaroon ng 1,000 pesos Inco voucher at ang grand prize ay pwede kang makakuha ng Inco Angle Grinder na nagkakahalaga ng 1,100 pesos. Ayan ha, kaya kung ikaw ay may mamimili ha, ang kailangan nyo lamang gawin ay bumili ng halagang 1,000 pesos on any Inco products. Ang isang official receipt po ay isang raffle ticket lamang at kailangan daw kayo ay nakafollow sa Facebook page na Inco Tools Depot Lipa City. Ayan, at kailangan nyo ring share ang raffle promo post na makikita nyo sa kanilang official Facebook page. At kailangan din ay naka-add ang kanilang page sa inyong favorites para kayo na ay stay updated din sa kanilang mga raffle promos. Ang mananalo po ay ia-announce sa pamamagitan ng Facebook Live sa July 31, 2026 alas 3 ng hapon. Diyan po yan sa kanilang Facebook page na Inco Tools
Depot Lipa. Kaya naman mga ka-vibes ha, bisitahin na ang Inco Tools Depot Lipa. Sila po ay matatagpuan dyan sa Barangay Banay Banay sa Lipa City, Batangas. Malapit lang sila sa May Fernando Air Base. At bukas po ang kanilang tindahan mula alas 8 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi, araw-araw. Maaari nyo rin silang matawagan o ma-text sa kanilang number na 0917-186-0010 sa Inco Tools Depot Lipa, making your making our professional tools made affordable. Maraming maraming salamat at GBGB shout out sa ating mga kaibigan dyan sa Inco Tools Depot Lipa, kana Ma'am Riz, kay Sir Ryan at sa lahat ng staff ng ASEC Builders Incorporated. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Osa, balik tugtugan muna tayo mga ka-vibes. Let's have Billie Eilish sa kantang Birds of a Feather. Dito lamang yan sa inyong number one good vibe station. Kami po ang GB 99.9, your good vibes.

0: G99.9, your good vibes.
1: Good vibes, oras natin. Alauna sa East. O, diba? 106 in the afternoon. Kapiling kabanding kahuntahan at kabalitaan nyo pa rin po ngayong Sabado. Inyong rakiterang DJ. My name is DJ Joey Boy. At hanggang alas 3 pa nga po tayo magkakasama-sama, mga ka-vibes. Ha? Uy, mga ka-vibes, ha? Baka hindi nyo pa alam, ay sa darating na linggo, ano, ay talagang siksikliglig at umaapaw ang mga kaganapan dyan sa Batangas City dahil ipagdiriwang po ng Batangas City ang 57th Foundation Anniversary. At kasabay po yan ng Sublian Festival 2026. Oho, mga ka-vibes. Kaya naman kung kayo ay may mga lakad o may mga transaksyon na gagawin sa Batangas City next week, abay i-consider nyo po muna ha ang inyong mga lakad dahil ho may mga kakalsadahan na medyo isasarado para bigyang daan ng mga aktibidad diyan. And at the same time, may mga holidays din tayong nilolook forward. Sa katunayan nga ay sa July 23, kung hindi ako nagkakamali, ay ipagdiriwang ang Mabini Day. Ayan, at dahil hudyaan, walang pasok sa buong lalawigan ng Batangas. At dahil nga hudyaan, ay ipagdiriwang nga din ang Sublian Festival 2026. Pero bago yan, sa July 21, sa darating hong Martes, ay meron akong mga aktibidad na gagawin para po ipagdiwang ang Sublian Festival. Ha? At hayaan niyong bigyan ko kayo ng update at ng mga rundown ng mga aktibidad sa gagawing dyan sa may Batangas City. Pagpatak po ng July 21, araw po ng Martes, alas 6 pa lamang po ng umaga, ay magkakaroon po ng Bukashi Mabuhay Balls Throwing. At yan po ay mangyayari dyan sa Kalumpang Bridge. Kaya asahan ho na may pagsasara ng kakalsadahan na gagawin dyan sa Kalumpang Bridge. Ang Bukashi Ball, mga ka-vibes, ito ay yung ball na itim. Oo, pero ito ay bato. Hindi siya bato. Yun po ay isang technology na nanggaling sa Japan kung saan yung mga batong itim ay isasaboy ho sa ilog Kalumpang para po magbigay nutrients, linisin at pagandahin ang kalidad ng tubig dyan sa Kalumpang River. Ha? Pagkatapos po ng Bukashi Balls Throwing Activity ay magkakaroon po ng bangkarera. Yan, sa pangalan pa lamang, mukhang exciting na ito. Ito ho ay karera ng mga bangka at yan nga po ay gaganapin dyan sa may Kalumpang Bridge, sa ilalim ng Kalumpang Bridge. Pagkatapos naman, pagpatak ng hapon, ayan, pagpatak ng alas 6 ng gabi, ay magkakaroon po ng kulay ng Kalumpang. Kung inyo pong mapapansin, lalo na sa mga ka-vibes natin na nagmamaneho ngayon dyan sa Batangas City, baka ho kayo ay mapapadaan dyan sa Kalumpang Bridge. Ano, yaan hong dike dyan sa Kalumpang Bridge ay kasalukuyan hong pinipinturahan, kinukulayan at dinedesenyuhan ng ating mga kabataang Batanggenyo. At yan ho ay bahagi ng aktibidad ng Sublian Festival 2026. Ang tawag nga ho dyan ay Kulay ng Kalumpang Mural Art Launching. Ang tema niya ay Sagwan ng Liwanag Bangkang Pailaw Competition at magkakaroon din ng Lantern River Boat Ride Launching. Yan, sa ilalim pa rin po yan ng Kalumpang Bridge. Oo, yan ho, sa ilalim ng Kalumpang Bridge meron ho dyang space. Ano, dyan ho gaganapin niya ang mga aktibidad na iyan. So yan po ang mga mangyayari. Ano po, pagkatapos po ng July 21 ay July 22, Miyerkules naman po yan, magkakaroon ng fishing competition. Simula alas 5 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Abay, maghapong mangingisda. Ano ha? Maghapong mangingisda. Paano kaya, are? Malalaman natin. Ano, parang interesado, are? Paano kaya ang style na rin? Paramihan ang nahuli? O, pabigatan. Kung ilang kilo, ano, ang nahuli ay marami siyang panalo. Ano, ay ating aalamin maya-maya ang detalye ng fishing competition. Pagkatapos ng fishing competition ay magkakaroon ng awarding sa hapon, alas 5 po yan ng hapon. At pagpatak ng gabi ay magkakaroon ng Subli Talumpok Exhibition. At pasasalamat sa mahal na poong Santo Niño kasabay ng fireworks display pagpatak po yan ng gabi. Imuli, yan po ay mangyayari July 22, araw ng Miyerkules sa ilalim po ng Kalumpang Bridge. At pagpatak naman ng Thursday, ayan, July 23, abay Webesan ho sa Batangas City niyan. At dyan na rin ho gaganapin ang Misa Pasasalamat sa Basilica of the Immaculate Conception. Susundan niya ng flag raising ceremony at ang pag-aalay ng bulaklak sa bantayog ni Apolinario Mabini dyan sa Plaza Mabini. Ano, dahil nga po ito ay Mabini Day. At dito na ho mangyayari yung grand procession na magmumula sa Kapitolyo ng Batangas sa papuntang Batangas City Hall bandang alas 8:30 ng umaga. At pagpatak ho ng alauna ng hapon, meron hong pamana ng panlasa. Ito ho ay paligsahan sa pagluluto ng kalderetang alae, sinaing natulingan at nilupak competition. At pagpatak naman ho ng gabi, abay ang traditional na street party sa harapuyan ng Plaza Mabini. So yan po ang mga naka-line up na gawain sa Sublian Festival. Nagaganapin po yan next week. At dyan ho sa Plaza Mabini, dahil nga ho may mga Foundation Day, may mga food vendors din tayong pwedeng matikman dyan. O, baka gusto nyo ng mga pagkaing Batanggenyo na matikman, ay sa simula ho July 23 ay meron na ho dyan sa Plaza Mabini simula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. At ang Mommy G's Lutong Bahay at iba pa ay kasama po dyan sa mga concessionaire o magtitinda sa food vendors ng Sublian Festival. Kaya man, good morning ha sa lahat ng mga kasapi dyan sa food vendors, lalong-lalo na sa Mommy G's Lutong Bahay at iba pa. Pero ka-vibes, kung ano, ayaw mo makipagsiksikan dahil alam naman natin kapag mga itong festival ay napakaraming tao. Ay kung gusto mong matikman ng masarap na luto ni Mommy G's Lutong Bahay at iba pa, ay pwede mo na siyang puntahan ngayon din sa kanyang pwesto dyan sa may ground floor ng Bay City Mall sa Batangas City. Oo, bukas po ang kanilang tindahan mula alas 8 ng umaga ha. Ayan, hindi mo na kailangang maghintay pa ng next week dahil ngayon pa lang pwede ka nang pumunta dyan sa Mommy G's Lutong Bahay at iba pa store sa Bay City Mall sa Batangas City. At meron din siyang pwesto dyan sa Plaza Mabini, Batangas. Sa harap lang po yan ang Basilica of the Immaculate Conception, ha? Dyan sa may Pasalubong Center. Kaya sugod-sugod na at tikman ang luto ni Mommy G's Lutong Bahay at iba pa. Good morning kay Mommy Gina Rodriguez at sa inyo mga nagagandahang ano ha? Nagagandahang tindero at tindera. Magandang tindero. Magandang lalaki. Ayan, oo. Ayan. Good morning po sa inyo. Uy, mga kabayb, sa bukas na bakas pa rin po ang ating text line para sa inyo mga pabate, pa-song request, pa-shoutout, pa-dedication ngayong araw na ito. Oo, baka may mga gagraduate kasi ongoing pa rin yung mga graduation ng ating mga college students. Ayan. Baka may mga gusto kayong ipabate. Ang ating pong text line para sa inyo mga pabate, 0926-079-8708. At syempre po, online pa rin ang ating messenger sa Facebook. Hanapin nyo lamang po ang GB99.9 FM. At sabayan nga po tayong napapanood at napapakinggan din online, worldwide, anytime, anywhere sa aming online streaming na GB999.live. Masya ko siya mga ka-vibes ha. Medyo maingay na si DJ Joey Boy. Maingay na ba? Baliktugtugan muna po tayo ha. Let's have Rodessa sa kantang Kisame. Dahil alam ko ikay nakahiga ngayon. Nakatitig sa Kisame. Nagpapahinga. Huwag lang bibilangin ang pako. Dito lamang yan sa inyong number one good vibes station. GV99.9. Your good vibes.

0: GB99.9, your good vibes.
1: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala na mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwala ang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipag-transaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GB99.9.
0: GB99.9.

0: 99.9.
1: Your good vibes.
2: Lunes, fast food. Martes, fast food ulit. Miyerkules, Huwebes, Biyernes, fast food pa din. Gusto ko ng lutong bahay.
3: Lutong bahay ba ka mo? Si Mami G ang bahala sa'yo.
2: Mami G's Lutong Bahay at iba pa.
3: Ay, di na mo lang matitikman ng authentic Batangas sinaing at pinais. Ginataang gulay tulad ng langka at ang pagkasarap-sarap na kakanin tulad ng tikoy at sapin-sapin ay pihadong bundak ka rito.
2: Mami G's Lutong Bahay at iba pa.
4: Located at Ground Floor Bay City Mall or Pasalubong Center, Plaza Mabini, Batangas City.
3: Kaya ano pang hinihintay nyo? Parinin at kumain!
2: Mami G's Lutong Bahay at iba pa.
4: For orders, you can also visit their official Facebook page at Mami G's Lutong Bahay at iba pa. Or you may call at 0906-570-0909.
5: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages, at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, Gaway Pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
6: Ay, paring dayo, paring dayo.
7: Ah,
6: pahayag ka. Unlimited ang pera mo.
7: Abay, oo naman, pare. Para lahat ng gusto ko, nabibili ko.
6: Pero, utang with interest.
8: Ayaw ko na.
3: Hala, joke pala yun.
9: Paano kung diet ka pero may nag-aya mag-samgyup? Paano kung gusto mo mag-ipon pero lagi may sale?
10: Paano kung gusto mo na mag-move on pero stock ka pa rin ng stock?
11: Paano kung may ka pero ikaw pa yung galit?
12: Paano kung gusto mo na maging mabait pero hindi mo maiwas ka ng
13: layas? Paano kung gusto mo na mag-jowa pero tasman?
14: Teka. Paano nga pa rin gagawin dito?
15: Eh, di makijam with DJ Ya!
16: Kahit ano pa yan ka-vibes, ikwento mo na yan dito. Life, love, work,
15: dahil sa kanya, siguradong kwentuhan ay puno ng tawanan.
16: Alam mo, sige, tapusin natin itong programang to. Ang ending nito, makapaghiwalay na kayo.
15: Sa programang, ang tanong.
16: Ala eh, paano?
15: Tuwing Sabado, mula 3 p.m. hanggang 6 p.m.
16: Only at your number one good vibe station na GV 99.9. Your good vibe.
3: Paano nga yun?
0: GV 99.9. Your good vibes.

Aras sa buong Pilipinas, 40 minuto makalipas ang alauna ng hapon. Kapiling kabanteng, kahuntahan at kabalitaan nyo pa rin po ngayong Sabado ang inyong rakiterong DJ. My name is DJ Joey Boy at nakikinig ka pa rin dito sa ating programang Huntahan at Balitaan sa GV99.9. Matutulog ka na ba? Ang ingay ni DJ Joey Boy, no? Ayan. Pero yan nga ha, GVGV shoutout sa mga nakatutok sa atin. Sa kanilang mga tahanan ngayong morning. Ay, ngayong hapon na pala, oo. Eh, ang hirap na ga-adjust pa rin talaga si DJ Joey Boy. Minsan eh, nadudulas pa rin ang morning eh. Ay, hapon na nga ho ha. Alauna, 41 na lang hapon, mga ka-vibes. Kaya maraming salamat sa pagbabad at pagtutok pa rin kay DJ Joey Boy. Simula pa kaninang alas 9 ng umaga. At batiin ko lang muna ng happy birthday ha yung mga ka-vibes natin na nagsa-celebrate na kanilang birthdays today. Ang aking kabarangay na si Tita Puring Arquilio ay nagsa-celebrate ng kanyang birthday today. At syempre, si Tita Marina Intak ng Batangas City. Good morning, ay good afternoon at happy birthday. Si Paring Joseph Acosta pala ay nagsa-celebrate din na kanyang birthday today. At kay Ate Liza Clanor. Yan. Good morning, good afternoon. Ano ba? Good afternoon na talaga. Good afternoon at happy birthday. Oo, isa lang ibig sabihin niyan, talagang gutom na si DJ Joey Boy. At kaya ho, binati ko kayo ng happy birthday. Ay baka naman matitikman na birthday ninyo today. Bukas na bukas ang aming istasyon sa mga donasyon, sa mga ayuda, pamerienda. Sa mga nakikinig sa amin ngayon, narinilaan ko kami malapit sa airbase. Pwede ho namin yung puntahan. Uy mga ka-vibes, at syempre, dahil nga nabanggit natin na magkakaroon ng Sublian Festival sa Batangas City. Pag mga ganitong festival, masarap puntahan. Pag mga ganitong mga kasiyahan o mga events, magandang bisitahin lalo na kung ito ay sa ibang lugar o sa ibang probinsya. Pwede rin namang sa ibang bansa. Ha? Kaya ka-vibes, kung ikaw ay may passport, baka ikaw ay may passport din yan, hindi lang yung ginagawang valid ID. Ha? Pinapatatakan din yan. Ha? Kaya naman kung gusto mong matatakan ang iyong passport ka-vibes, wala ka nang dapat pang gawin kundi puntahan at kontakin ang Travelworthy PH. Dahil po, kung ikaw ay nahihirapang mag-decide ng mga gusto nyong puntahan o gusto nyo namang bumiyahe sa isang lugar pero baka sabihin nyo, abala na naman, hassle-free sa paglakad-lakad ng mga papeles at mga requirements pero wala ka nang dapat alalahanin pa dahil sagot kayo ng Travelworthy PH. Sila po ay nagbibigay ng assistance para sa mga air ticket, hotel reservation, travel insurance, land arrangement, cruise trips, passport assistance o even visa assistance. O baka naman gusto mong pumunta ng Hong Kong Disneyland o kaya ay mag-spend ng iyong holiday sa Australia. Meron silang package dyan mga ka-vibes. Ha? Bisitahin nyo lamang po ang kanilang Facebook page, The Travelworthy PH, o bisitahin ang kanilang opisina sa 3rd floor, Walter Mart, sa Calicanto, Batangas City. Oo, pwede rin silang tawagan sa kanilang contact number na 0917-824-7128. Ha? Ayan, mga ka-vibes. Ha? Dahil for sure, matutulungan ka ng Travelworthy PH dahil sa Travelworthy PH, making your travels worth it. Asya mga ka-vibes, ha? At babasahin ko lamang ang nagpadala ng mensahe sa ating text line 0926-0798708. Ang sabi niya, good afternoon DJ Joey Boy. Pa-request naman po ng isang linggong pag-ibig ni Imelda Papin. Favorite ho yan ng aking misis. Thank you. Yan, mensahe mula kay 2181. Abay, dahil malakas ka kay DJ Joey Boy, ay sure, para sa iyong misis, ipiplay na natin ang iyong request. Isang linggong pag-ibig ni Imelda Papin. Dito lamang yan sa inyong number one good vibe station. Kami po ang GV99.9, your good vibes.

0: GV 99.9. Your good vibes.
1: And you just heard AG's mga ka-vibes, kantang luha. Dito lamang yan sa ating program, ang Huntahan at Balitaan sa GV 99.9. Your good vibes. Oras natin, 1:53 in the afternoon. Kapiling kabanding, kahuntahan at kabalitaan nyo pa rin po. Ngayong Sabado ng hapon, ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. At ito pa rin po ang GV 99.9. Your good vibes. Kanina mga ka-vibes, habang tayo ay nag-on-air, ay ibinahagi ko na sa inyo ang ilan sa mga aktibidad na mangyayari at naibahagi ko na nga sa inyo na next week ha ay jam-pack ang mga aktibidad at mga kaganapan dyan sa Batangas City. At para nga tayo ay makipaghuntahan at magkaroon pa ng more information about dyan sa gagawing 57th Foundation Anniversary ng Batangas City at ng Sublian 2026, ay kasama natin sa kabilang linya ang napakaganda ng representative ng Batangas City Public Information Office, none other than Ma'am Marie Villana Luwalhati. Ma'am Marie, good afternoon!
2: Magandang hapon, DJ Joey. Sabi mo, napakaganda kasi yung picture na ipinadala ko sa'yo, 18 years old pa lang yata ako dyan.
1: Anak ko, oo mga ka-vibes.
2: Pakaisipin ng mga nanonood, nakakakita sa Facebook. Hanapin niya yung tsurang niyan sa PIO. Anyway, magandang hapon. Magandang araw ng Sabado sa lahat po na nakikinig, mga ka-good vibes. Ayan.
1: Ako, maraming salamat po ni Ma'am Maria sa pagpapaunlak ng aming imbitasyon. Alam namin ngayon ay family day ano ninyo, pero kami inyong napaunlakan. Maraming salamat po. Ayan, makikabilita lamang ho kami dahil alam ho namin na talagang all systems go at ready na ang Batangas City Government sa mangyayaring Sublian Festival at Foundation Day Anniversary. Abay, amusta ho ang ating mga kaganapan dyan?
2: Ayan, sa taong ito, alam naman natin na tayo ay nagpapatupad ng ilang mga pamamaraan ng pagtitipid. Kung matatandaan nyo, naglabas naman ang ating ang Malacanang, ating Pangulong PBBM, ng guidelines ng ika nga ay member.

0: memorandum circular na hinihiling sa mga LGU hanggang sa barangay ang pagtitipid pagdating po sa mga paghahanda sa mga ganitong okasyon. At tayo naman ay kaagad sumunod diyan. Kaya ngayong taong ito, napakasimple, ngunit tinitiyak natin na makabuluhan ang pagdiriwang ng ating 57th founding anniversary at the same time ang ating Sublian Festival dito sa lungsod ng Batangas. Kung mapapansin nyo, kung dati 2 weeks or month-long celebration tayo, ngayon talagang kinompress natin sa ilang araw lamang. Nag-start nung July 13 ang itong mural painting competition dito sa Kalumpang Dikes. Siguro nakikita ito ng ating mga kababayan kung saan 10 grupo ng mga kabataan at nagpakita ng kanilang talento sa pagpipinta at talagang napakaganda ng kanilang mga obra na nagpapakita ng pagiging mayaman sa kultura ng lungsod ng Batangas at yung ating disiplina na talagang angking katangian ng mga Batanggenyo ay ipinakita dyan. Itong mural painting na isang kompetisyon ng awarding dito ay isasagawa sa July 21 sa ilalim ng Kalumpang Bridge. Meron tayo doon na area para isagawa ang ating programa. Tapos kanina isinagawa naman yung Kalumpang Mangrove Eco Trail na sinarihan naman ng 7 grupo ng mga mag-aaral na composed of 5 ang bawat grupo. Maganda ito. Ito isang competition, parang family feud. Pero ang tanong ay tungkol sa kalikasan. At aside from that, may mga challenges na ginawa ang grupo. At tapos ay meron pa rin dito nga Peace B. Basta lahat ay umikot tungkol sa pangangalaga sa kalikasan, pangangalaga sa ating kapaligiran, pagpapanatili ng kalinisan. So ito isang way para maiangat ang kamalayan ng ating mga kabataan, ng ating mga mag-aaral ukol sa mga initiatives, sa mga efforts at mga dapat gawin para mapangalagaan natin ang ating kalikasan. At ito na may kanina nga ginawa sa skate park sa Kalumpang Bridge. Siguro sasabihin ng ating mga tagapakinig bakit na sentro sa Kalumpang Bridge sa mga activities. Kasi Kalumpang River ay isa sa mga priority sa ating tourism council. Isa sa mga ide-develop natin bilang tourism destination. Ang Kalumpang kasama ang Isla Verde at ang Mount Banoy. So ngayon, minabuti natin na unti-unti tayo mag-umpisa dito sa Kalumpang. So sa July 21, magiging bahagi pa ng ating activities yung Bokashi Mabuhay Ball Throwing. Ang Bokashi ay isang Japanese technology na sa pangalaga ng river. Ito yung ibinabato, may component ito na maglilinis ng ating ilog. Particular nga nitong ilog Kalumpang. So ito isa sa gawa ganap ng alas 6 ng umaga. Kasunod dito, magkakaroon tayo ng bangkarera sa Kalumpang din. Ito yung July 21, Tuesday, sa Kalumpang din. Ang dami na ating kalahok. Nagkaroon tayo ng meeting yesterday. Wow. Dito, mahigit 20. Almost 30 ang ating kalahok na mga bangkero dito. At ang maganda dito, magkakaroon din tayo nito sa gabi yung Sagwa ng Liwanag, Bangkang Pailaw Competition. Gagayakan natin ang mga pailaw at itong mga bangkang ito, yung lumahok nung umaga sa bangkarera. Okay. Sa gabi naman, kaya magliliwanag ang buong Kalumpang, ang Kalumpang River. Gagayakan ng palamuting ilaw itong mga bangka natin. At pwedeng sumakay ang ating mga kababayan, kaya ate silang iniimbitahan. May mga guest din tayo from private sector na maglalagay din ng mga inflatables nila doon. Ika nga parang mamamasyal sa Kalumpang hanggang doon sa mangrove. Wow. Sakay sa bangkang may pailaw, pwedeng sakay sa inflatable. Uh-huh. At ito nga isa sa ating pwede sabihin natin, isa sa paraan para maiangat natin ang turismo ng lungsod ng Batangas.
1: Mamari, so, itanong ko lamang po doon sa ating mga nasa halos 30 na nakakalahok. Ito pong lahat ay mga taga Batangas City. Ano po?
0: Yes po, taga Batangas City po. Taga rito may Wawa, Santa Clara. Mm-hmm. Pinamukan yung mga bankero natin dito sa mga baybaying barangay ng lungsod ng Batangas. Inimbitahan natin sila at labis tayo nagpapasalamat at sila'y tumugon sa imbitasyon.
1: Wow. At pagdating naman po, dahil po alam natin na ito'y mangyayari sa Kalumpang Bridge, may chance po ba na isara sa trapiko ang naturang area?
0: Ay hindi, hindi isasara yung ibabaw ng Kalumpang. Mm-hmm. Siguro, sabihin na natin, baka maaka-apekto sa trapiko, pero mm-hmm. ito na may talagang sinisikap ng ating TDRO na maging maayos ang daloy ng trapiko. Actually, activity natin ay sa ilalim ng Kalumpang. Oo. Mm-hmm. Gusto natin din sabihin na habang may ganito activity, meron tayo mga food stalls doon sa ilalim ng Kalumpang na yung mga kilala nating mga lomi, mga pagkain na pwedeng mabili doon po sa ilalim ng Kalumpang. Kaya hindi kayo magugutom habang nakikisaya sa mga activities dito sa Kalumpang.
1: Ayan.
0: So, yun yung... Tapos sa gabi ng July 21, magkakaroon na tayo ng awarding doon sa ating kompetisyon na bangkarera, yung ating kompetisyon na mural painting, at yung kompetisyon nating pailaw sa ating mga bangka. Magkakaroon tayo ng awarding diyan sa ilalim ng Kalumpang. Ito ay doon sa may malapit sa skate park. Yun yan. Tapos may mga presentation din tayo diyan. Tapos meron din tayo. Yes,
1: sorry,
0: apo.
1: Maputol ko kayo sagde dahil na-announce na po natin ito sa radyo at baka may mga ka-vibes tayo na nakikinig dyan sa Batangas City. Eh kung sakaling sila po ay interesado pang sumali o humabol, ay abot paghahaw.
0: Sino po? Sino po ang habol?
1: Yung mga gustong sumali sa ating bangkarera, for example, baka sila ay may mga sariling bangka.
0: Ay, naku! Oo. Oo, at parang hindi na sila makakasali kasi nag-deadline na tayo ng invitation para dito sa ating, dito sa ating bangkarera at dito sa Pailaw.
1: Okay po.
0: Oo, nagkaroon na nga ng orientation meeting dito at gusto nating sabihin, unang-unang prioridad ni atin dito ay ang kaligtasan ng lahat ng mga kasali, lahat ng tao, lahat pagpapatuloy ng activities. Kaya naman, nakantabay dito all throughout the activities. Simula nagsimula tayo, nakantabay dito ang CDRRMO, ang DSS, ang CEO, ang GSD, ang TDRO talaga nagbantay. Even doon sa mga kalahok sa mural painting, isiniguro na safe sila, nilagyan ng palapala, naka-harness, naka-hard hat.
1: Talagang... nakasabit yung ating mga kabataan. Pero safe na safe. At talagang ramdam natin na talagang kahit medyo pahilis yung kanilang deacon at dinodrawingan, ay ramdam na ramdam at safe na safe. At hindi nakakaabala yung mga harness na yun para mas maipakita yung kanilang mga talento sa pagpinta. Ano po?
0: Oo, talaga yun ang isinigurado ng ating city government, isinigurado ni Mayor Marvin Marino na talaga yung safety ang una nating bibigyang prioridad sa pagdaraos natin ng mga activities na ito. At yun nga ang binuo ng committee na isiguro nga na may mga harness, hard hat, may palapala nga yata ang tawag doon, ay mga ganon, oo, para hindi sila mahulog sa tulay. At ang maganda dito, talagang hindi iniiwan ng ating mga security officer, ng ating lahat na CDRRMO na nakabantay dyan. At ganun din sa mga susunod pang activities dun nga sa July 21 na ito nga'y competition, nandun din sila, full force pa rin. At yung pa rin ang ating mandato natin from Mayor Marvy, kaligtasan pa rin at tagumpay na maitaguyod ang mga programang ito. At magkakaroon tayo ng fishing competition dito din sa Kalumpang sa July 22 simula alas 5 ng madaling araw, alas 5 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Tapos naman, yun nga, magkakaroon ng awarding of winners ng fishing competition din dito. At gusto nating sabihin na magkakaroon tayo ng fireworks display sa July 22 dito pa rin sa ilalim ng Kalumpang o doon sa area na ligtas pala, hindi siya mismo sa ilalim ng Kalumpang, dito pa rin sa may ilalim ng Kalumpang magkakaroon tayo ng fireworks. At ito na sa July 23, kung dati napakarangyan ang ating July 23 parade ng ating street dancing, meron pa tayong float competition, ngayon po ay napakasimple na nito, pero iniimbitahan po ang lahat ng kumpanya, lahat ng paaralan, lahat ng organisasyon, lahat ng kung ano man samahan na makiisa po dito sa ating gaganaping parada sa July 23 alas 7 ng umaga. Magkakaroon muna tayo ng misa pasasalamat. Alas 8 magkaka-flag raising ceremony tayo. 8:15 floral offering sa Plaza Mabini at 8:20 AM magsisimula na po ang parada. Kaya sana po ay makiisa tayo. Wala pong hinihiling na kasuotan. Pwede po kayong nasa kanaka-inyong organization shirt. Ang isa lang pong ito nang po'y request, hindi po mandato, request na sana po ay magkaroon pa rin ng pagkakataong makasayaw ng subli. May patugtog po tayo sa kalye, pero sana makaindak pa rin ng subli dahil tulad na nakaugalian, ang araw na ito ay parang street dancing parade. Pero para sana mapanatili, sana yung ating mga participants ay baka induct din ng subli. So yun po, at hindi pa po doon natatapos. Alauna ng hapon sa July 23, meron tayong pamana ng panlasa. Ito ang sarap nito, DJ. Sana makapunta kayo. Meron tayong kalderetang Batangas competition. O, diba? Pag sinabi natin kalderetang, alam mo naman, pag sinabi natin kalderetang Batangas, iba yun talaga. Hindi ito yung ordinaryong kaldereta na may carrots, may tomato sauce. Iba pag sinabing kalderetang Batangas. So ito, competition to at sinaing natulingan competition. At syempre, nilupak competition. Ayan, iniimbitahan natin ang ating mga ka-good vibes. Welcome po kayo sa People's Quadrangle. Alam mo, ang saya nito, tuwi na lamang pagkakatapos ng competition, kanya-kanya na una-unahan, parang sa isang iglap, wala na. Oo, wala na yung inihanda.
1: Oo, kaya kailangan kapag manonood tayo mga kababes, may dala tayong mga ano, may mga dala tayong supot, pero bawal ang plastic, ano, Mamari,
0: bawal ang plastic.
1: Bawal ang plastic sa Batangas City, kaya naman yung mga microwavable o mga lalagyan talaga ang kailangan bit-bet. Ano?
0: Yes. Uy, alam mo, tunay yan. May mga dala talaga sila. Oo, tunay. Pero syempre, di plastic. Yung mga reusable na container. Meron ako, ay nagugulat. Kaya pala, ang bilis maubos. Meron talagang, ano, malasyaron pala talaga. Ano?
1: Yes.
0: Ayun, pero... lalo na yung nilupak, ang sarap kasi, iba't iba yung ginagawa nilang flavor ng nilupak.
1: Yes.
0: Ang sasarap, oo. Ay. Kaya yun, pwede po manood ang mga publiko sa competition na ito. Ito po yung pagluluto ng kalderetang Batangas, sinaing datulingan at nilupak competition. At sa gabi po nito, tulad na nakaugalian na natin, siguro ay 4 na taon na nating ginagawa, kahit inuulan tayo, ay may street party tayo sa taong ito, invited natin ay disband.
1: Wow.
0: Kaya ito isang bubble party. Ginawa na natin bubble party kasi nababasa din naman. Ay sige na, magsabon na. Ayan, bubble party na ito kasi parang taon-taon ang lakas ng ulan. Tuwing may street party tayo. So, ayun. Pero syempre, ating pinakikusapan din ang ating mga usually kabataan ng crowd natin dito na tulad ng mga nagdaang taon, sana po ay magsaya tayo ng kumbaga ay ligtas. Wala naman tayong mga naiulat ng mga nagdaang taon na talaga nagkagulo, ng gulo. Wala naman pong ganon. Kaya hiling pa rin natin, sana mapanatili natin na tayo magsaya, na magsaya nga lamang at wala nang anumang mga untoward incident pa na maiulat po tayo. So ayun po ang ating mga activities.
1: Mamari, taon-taon ay talaga na ipakita natin pagdating sa mga ganitong events, ano, na walang malalaking kaguluhan na nangyayari. Talaga na ipakita natin at eto Batanggenyo, tunay na disiplinado sa mga ganitong ano, na events.
0: Yes, yes talaga. Kaya nakaka-proud. Mm-hmm. Maging Tagalungsod, nakaka-proud na maging Batanggenyo. Dahil talagang wala. Kahit January activities, July activities, talagang tayo po ay tahimik at masaya. Tagumpay na naiitaguyod natin ang ating mga programa. Tama. Ang ating mga pasiyahan dito po sa lungsod ng Batangas.
1: Mamari, may question lang ako mabilis. Ano, dahil nasabi ninyo sa pasimula ng ating pag-uusap na ginawa nga nating simple itong celebration ngayong taon. So doon sa parada, dahil dati nakagawian na talagang dadayuhin, may mga big floats, may nandoon yung mga binibining lungsod candidates, ano, nandoon yung mga naglalakihang sasakyan. Ngayong taon, simple at walking contingents lamang. So ibig sabihin, walang mga sasakyan nakasama sa parada. Tama po ba?
0: Tama po, walking contingents lang po tayo. Wala tayong malalaking float, wala tayong malalaking truck, wala po, lakad lang po tayo. Simpleng-simple po itong atin, pero sinisiguro naman natin na nandun pa rin yung diwa ng ating pagdiriwang ng Foundation Day at ganun din ang ating Sublian Festival na sinimula natin noong 1988. So, syempre hindi mawala. Mag-uumpisa lagi ito sa Misa Pasasalamat. Kaya napakaganda, napakaulad, napakasaya ng Batangas City. Kaya marami tayong dapat ipagpasalamat.
1: Yan. Maraming salamat, Ma'am Marie. Siguro panghuli na lamang at para kami po hindi na masyadong makaabala sa inyo, baka po may mga paanyaya pa kayo o paalaala. At syempre mga nais pasalamatan dahil sa kabila ng malaking selebrasyong ito, ay alam natin na marami tayong nakapartner at nakatulong. Nasa inyo po ang pagkakataon para pasalamatan sila.
0: Okay po, sa pangalan po ng ating Mayor Marvy Marino at ng ating Congresswoman Beverly Rose Limacuha at ng buong miyembro ng konseho sa pamumuno ng ating Vice Mayor Aliza Cruz, tayo po ay nagpapaabot ng pasasalamat. Unang-una na po sa ating mga paaralan kung saan ang kanila mga estudyante ay pinayagan nila na maging bahagi ng iba't ibang kompetisyon dito po sa ating pagdiriwang ng Foundation Day. At ganun din po sa lahat po ng pribadong sektor na katulong lagi natin agaya po ninyo na GV99.9 ang ating po mga kaibigan pa rin sa ibang sa pamamahayag. Maraming po salamat sa patuloy po na pagkikisa sa amin sa pagpupromote ng mga activities, hindi lang for Sublian Festival kundi kahit yung mga regular programs sa city government. Sa pamamagitan ng tulong ninyo ay naipaabot natin sa mas malawak na mga mamamayan ng lungsod ng Batangas. At nais po rin natin muli imbitahan ang ating mga kababayan, ang ating mga tagapanood, tagapakinig, na tayo po ay magkakaroon ng isang simple ngunit makabuluhang selebrasyon ng Foundation Day. Sa July 21 po, siksik, liglig, umaapaw ang ating mga activities. Ganun din po sa July 23, inaasahan po namin na makakasama namin kayo dito nga po sa mga nabanggit kong activities. At gusto din natin sabihin na aside po sa food stall sa Kalumpang Bridge, sa ilalim ng Kalumpang Bridge, meron din po tayo sa July 23 na mga food stalls dito po sa Plaza Mabini. Marami po kayong mabibili. Makikiisa po dyan ang ating mga pribadong sektor, ang ating mga pribadong restaurant, ang ating mga kainang kinikilala at dinadayo dito sa lungsod ng Batangas. Makakasama po natin diyan sa Plaza Mabini on July 23. So, isang masaya po at maganda, maunlad na lungsod ng Batangas ang ating ipagdiriwang ngayong sa 57th anibersaryo ng pagiging lungsod ng Batangas.
1: Yan, so, maraming salamat po, Ma'am Mariha. At syempre sa ating mga ka-vibes na nakikinig sa atin ngayon, kung gusto niyo po pong balikan ang mga aktividad na nabanggit ni Ma'am Marie, ano, pwede niyo rin pong patingnan ang Facebook page ng Batangas City PIO, ang Palakat Batangas City, dahil talagang updated po ang page na yan sa mga preparasyon at aktividad na nakalatag sa darating na selebrasyon na ito. Ma'am Marie, maraming salamat po ha. At binabati din natin ng magandang araw si Mayor Marvy Marino at si Congresswoman Beverly Rose Abaya de Macuha. Maraming salamat po. Congratulations na kaagad. At for sure ay magiging successful at masaya ang magiging selebrasyon ng Sublian Festival at Foundation Day ng Batangas City.
0: Yes, kita-kits tayo sa July 23. Sana makadalo din kayo.
1: Opo, meron po kaming booth dyan, Ma'am Marie. For sure, may full coverage ang GV99.9
0: para po thank samahan you, thank you
1: ang atin pong mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong araw, Ma'am Marie. Muli po mga kababs, nakasama natin si Ma'am Marie Villana Luwalhati ng Batangas City Public Information Office ngayong Sabado ng hapon. Maraming salamat, Ma'am Marie.
0: Thank you. Bye-bye.
1: There you have it mga kababs. At syempre, tuloy-tuloy lang tayo sa ating OPM Tugtugan. Ngayong araw ng Sabado, ito po muli ang inyong rakiterong DJ. My name is DJ Joey Boy. Only here on your number one good vibe station. Kami po ang GV99.9. Your good vibes.
2: GV99.9. Your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

Kapag sa oras natin, 2:45 in the afternoon. Kapiling ka banding, kahuntahan at kabalitaan nyo pa rin po ngayong Saturday afternoon ang inyong nakitarong DJ. My name is DJ Joey Boy. At nakikinig ka pa rin ngayong Sabalo Ganado sa ating programang Huntahan at Balitaan sa GB 99.9.

0: 2:46 in the afternoon, mga ka-vibes. So welcome to the last hour. Oh, ito na po ang last talk time ni DJ Joey Boy para ngayong Sabado. Kaya naman maraming salamat ha sa mga ka-vibes na tumutok kay DJ Joey Boy simula pa kaninang alas 9 ng umaga. Oo, sana po ay nakapaghatid si DJ Joey Boy ng mga impormasyon na kailangan malaman ninyo ngayong araw. Nakapaghatid ng good vibes na inyong Sabado. At syempre pa para tuloy-tuloy ang ating good vibes, ay walang lilipat ng istasyon. Oo, dahil narito na ho. Oo, narito na ulit. Nandito na ulit ang isa sa pinakamahinhin yan, ang pinakatahimik. At ang pinakamagandang DJ, DJ Yam in the house. Oo, mamaya ho'y makikipagkakapagkulitan sa inyo ha, para sa kanyang programang Ala E Paano. DJ Yam, ano ba ang iyong hanash ngayong Sabado para sa ating mga ka-vibes? Ayan. Abangan daw, abangan. Ayan ha. Basta kung ang may katanungan kayo sa buhay o kung paano gagawin ang mga bagay-bagay, si DJ Yam ang tamang tao na sa makakasagot ng mga katanungan iyan ha. Ayan. Kaya walang lilipat, mga ka-vibes. Si DJ Yam po ang kasunod ng ating programa ngayong hapong ito ha. But for now muli, ang atin pong text line para sa mga gustong humabol, sa mga pabati, pa GV shoutout at pa song request, 0926-079-8708. Online pa rin ang ating messenger sa Facebook. Hanapin nyo lamang po ang GV99.9 FM. At tayo nga isabay ang napapakinggan at napapanood online worldwide sa pamamagitan po ng ating online streaming. Kaya bisitahin na ang aming online streaming na GV999.live. Baka may mga kamag-anak kayo na nasa abroad, medyo na homesick na o medyo nalulungkot, gustong makakita ng gwapo ngayong hapon. Si DJ Joey Boy na yan, ha? GV999 FM at GV999.live. O siya, mga ka-vibes, ha? Muli sa mga ka-vibes natin sa Batangas City, nakausap natin kanina si Ma Marie Villana Luwalhati ng Batangas City Public Information Office. Siksik, liglig at umaapaw ang mga kaganapan dyan sa nalalapit na Sublian Festival 2026 at 57th Foundation Day ng Batangas City. Ha? Tayo po ay sumuporta, manood at mamangha sa mga kaganapan at kagalingan ng ating mga kababayang Batanggenyo. Ha, diyan. So, ayan, mga interesadong manood ng ongoing na mural art diyan sa Kalumpang Dike, ay nandiyan laang ho iyan ha, sa may Kalumpang. Panoorin po natin ang ating mga kabataan na nagpipinta diyan. Ha, yan. Good luck sa mananalo. Ay, congratulations. At for sure kayong lahat ay winner sa ating mga kababayan. Alright, alright. At syempre pa ha, abangan po ninyo ang inyong mga favorite GV DJs dahil makikigulo, makikisaya tayo sa Sublian Festival. Meron po kaming booth na itatayo dyan sa kahabaan ng Piborgo Street sa Batangas City. Ayan, tayo po ay makita-kita, makisaya sa aming mga programa at ma-meet ang inyong mga favorite GV DJs. Ha, muli maraming salamat sa mga sumubaybay at happy Sublian Festival next week. O siya mga ka-vibes ha, tuloy-tuloy po tayo sa ating programa at ang aking bye-bye song para po sa inyong lahat. Makisayaw na dahil mainit ang panahon sa labas. Makipantropiko na sa Bini. Dito lamang yan sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV99.9. Your good vibes. Bye-bye! Happy weekend!
1: GV99.9

feeling ko mamaya uulan na naman. Okay, ladies and gentlemen, para tayo po ay always prepared, umaraw man o umulan, wala, dapat yung mga payong nyo, di nyo na inaalis ng bag. Okay, kasi napaka, ano, hindi ko alam. Hindi ko alam. Ang tawag doon?

medyo mahangin lang. So para lang sure, okay? At of course, sa mga ka-vibes ko dyan na meron pang humahabol pa sa mga summer getaway, ingat-ingat dahil talaga na mga transition na tayo. Typhoon na talaga. Typhoon season na. So ingat everyone. At syempre mga ka-vibes, tayo naman po for

anak ko sa school or kasama na lang ako sa classroom, te. Oo, parang hindi ko iiwan yung anak ko dahil sobra namang hindi na talaga safe kahit saan man tayo pumunta. So, paano gagawin? I don't know. Maybe number one is to vote for the right leader sa susunod na election. I think number one yan. And sana ipag-pray natin ang mga tao na sana ay

comments at iba't ibang mga opinion. At syempre mga ka-vibe, syempre ngayon gusto ko rin marinig ano ba sa tingin niyo ang inyong opinion about this. Mga ka-vibes, paano kapag malaki ang age gap nyo?

Pwedeng ano to ha, pwedeng plus minus. Plus minus, pwedeng ikaw yung mas matanda or ikaw yung mas bata. Pwedeng ganun. Ako kasi sa totoo lang na-experience ko na parehas eh. Yung mas bata at saka yung mas matanda. Todo. Diba? Yan mga kabay sa ating pag-uusapan today. But for now, more music muna po tayo. This is Bruno Mars with his song Runaway Baby. Kasama niyo po, sakto eh, no? Runaway.

0: 99.9. Sure, good vibes. What is up, mga ka-vibes? So, welcome po ulit sa ating programang Ala Eh Paano with me, DJ Yam. Paki-jam sa akin until 6 p.m. Today is 3:30.
1: Today is 3:32 p.m.
0: Ano nga ba ngayon? July 18. Para nasabi ko na pala kanina na July 18. O, para po sa mga kakabukas lamang ng radyo. Baka hindi nyo na alam ang araw ngayon. July 18 na po. 2026, 3:33 ang ating oras. Alam mo, sa sobrang bilis ng panahon, next thing you know, Bermans na. Parang nagtotono na daw si Sir Jose Maricha ng gitara niya. Diba? Malapit-lapit na. Kanina nga pinapag-usapan namin kung anong sasayawin namin sa Christmas party. Kasi magpa-practice na kami agad. Oo, kasi mabilis lang ang panahon eh. O, after ng July, August, it's my birth month. O, diba? Konting kembot na lang, Bermans na ulit, September na ulit, tapos ayan na, Pasko na naman, tapos 2027 na. Maganda na kaya tayo mamaya? Magpaputok na tayo. Mabilis. Diba? Ganun lang ang ano, ganun lang ang buhay. Kaya mga ka-vibes, kapag may mga gusto kayong gawin, gawin nyo na. Diba? I-achieve nyo na yan ngayon. Huwag na kayong magdalawang isip kasi mabilis lang ang panahon. Diba? Kaysa magsisi kayo na, ay, sana pala nagawa ko na last year. Sana nagawa ko na last month. O, kaya sa may mga pinaplano ngayon, halimbawa may mga gusto kayong ligawan, ligawan nyo na ngayon na. May gusto kayong aminin, aminin nyo na. Huwag na kayong magpaligoy-ligoy. Huwag na kayong mag-waste ng time. May gusto kayong puntahan, dream destination nyo, i-book mo na yan. Diba? Kung gusto mo na mag-resign, mag-resign ka na ngayon. Ito na ang sign mo na gawin lahat ng gusto mo. Diba? Pero of course, pag-isipan nyo pa rin mabuti. Diba? Sa lahat naman ng mga gagawin natin sa buhay, mga desisyon, pag-isipang mabuti yan. Especially kapag pumapasok tayo sa relationship. Hindi dapat yan basta-basta. Dapat yan pinag-iisipan. But at the same time, dapat hindi rin tayo nagdadalawang isip masyado. Pag feeling natin, tama, go. Pero ayusin nyo. Ayusin nyo. Mga ka-vibes, yung nag-usapan natin ngayon, paano kapag sobrang naka ng age gap mo ng jowa mo? Or pwede rin naman kapag ano, paano kapag nagkagusto ka sa someone na malaki yung age gap, malaki yung age difference nyo. Age difference? Diba? Ikwento mo yan sa ating hotline number 0926-079-8708. Or sa ating Facebook page, GV99.9. At tayo pa rin po ay naka-live sa ating online live streaming, GV999.live. Pwede po kayo mag-comment dyan. Paano kapag malaki ang age gap ninyo? Okay, pero mga ka-vibes, i-ano muna natin na, isa-isahin muna natin. Kasi baka mamaya sabihin ng unfair. Kasi kapag halimbawa, yung boyfriend or girlfriend mo, ikaw yung mas matanda sa kanya. Let's say 10 years yung age gap nyo or mga 6 to 10 years. O sige, paabutin natin ng 15 years. Kasi may mga ganun. May nakikita nga ako 40 years, diba? 20 years yung age gap nila. So, paano kapag ikaw yung mas matanda sa relasyon? Diba? Ako mga ka-vibes, kapag never pa naman ako nagkaroon ng boyfriend na ako yung mas matanda. Merong nanligaw or parang mga naka-date lang pero hindi ko naman naging jowa talaga. Yung official na may label kayo, hindi. Kasi parang for me, madami naman dyan naka-age ko tsaka mas matanda. Doon na lang. Hindi, mga ka-vibes kasi, number one kasi na magiging problema nyo dyan ay yung dynamics nyo. Kapag malaki yung age gap nyo. Kasi syempre, hindi kayo parehas ng life experience eh. Hindi kayo parehas ng mga, ayun nga, na-experience sa buhay, na mga na-achieve na, yung mga nangyari na sa inyo. Hindi kayo parehas. Kasi syempre, since mas matanda ka sa kanya, for sure, mas madami ka nang napagdaanan. Lalo kapag sobrang crazy talaga ng age gap ninyo. Kasi may mga magsasabi dyan na, DJ Yam, hindi naman na, hindi naman na, na measure ng age yung parang maturity ng isang tao, kasi meron naman dyan na mas bata pero mas matured, diba? Or meron din naman dyan mas matanda pero immature pa. I know, yes. Pero kasi ang pinag-uusapan natin is yung real life experience. For sure, yung mas matanda sa'yo, yun yung mas naka-experience na talaga. At syempre, yung mga mas bata, kumbaga parang ang dami pa niyang kailangan matutunan at explore. And ako siguro, kaya hindi ko gusto ng mas bata sa akin, kasi parang hindi ako para mag ako pa magturo sa'yo ng tama at mali. Ano ko, nanay? Di ba? Parang ganon. Or siguro din kasi parang hindi rin for me okay na yung babae yung mas matanda. Though, hindi ko naman nilalahat kasi mayroong ibang relationships dyan na mas matanda yung babae pero nag-work naman. However, pwede kasing malaki yung age gap nyo pero parehas na kayong nasa right age. Different story kasi kung malaki na nga yung age gap pero yung partner mo minor de edad or kaka-18 pa lang, di ba? Parang dun talaga nagugulo yung dynamics kasi anong pag-aawayan mo ng jowa mo na 17, 16 years old pa lang? Anong pinag-aawayan nyo kasi late mag-reply? Ganon? Or baka nasa school pa, hindi pa siya recess? Diba? Hindi pa nagla-lunch break? Or ano ba? Bakit hindi kayo nakapag-date? Kasi hindi siya pinayagan ng magulang kasi 17 pa lang siya. Diba? Doon nagkakaroon ng mga problema. Eh, na kumbaga parang nasa ano pa siya eh, nasa poder pa siya ng parents, tapos nag-aaral pa. Kumbaga parang ang dami pa niyang kailangang malaman sa mundo. Tapos nag-jowa agad siya.

siya papunta pa lang. 'Di ba? Para pwede mo na nga siya maging anak eh. 'Di ba? Kaya para sa akin parang ano, paano? Paano gagawin? 'Di ba? Ito sabi ni 0926. Hi DJ, I'm good PM po. I think depende rin naman 'yan sa maturity level ng isang tao, pero it's a big no po if minor de edad pa talaga. Hehehe. Thank you po. Thank you so much. Yes, gusto ko ito i-address natin ng ano ng todo talaga. Napakadami namang ano, napakadaming tao sa mundo. Why go for someone nakaka 18 pa lang or parang 17, 16? Bakit? I mean, yung mga menor de edad, yung mga 18 years old, hindi ko naman parang sinabing wag kayo magjowa. Kung gusto niyo na magjowa, kung gusto niyo mag-boyfriend girlfriend na, pwede naman, pero pwede bang yung sa kaklase niyo na lang? Pwede pa yung ka-age niyo, 'di ba? Para parehas yung ano, harapin ng mundo, 'di ba? Sabay kayong mag-grow at mag-learn. Pero to date someone na parang twice, thrice your age or mas matanda sa iyo or mas bata sa iyo, tapos 18, 17, parang hindi eh. Kasi ano ba yun? Para ang usap niya ba is, good morning, pasok ko na ako sa school. Diba? Parang bakit? But then again, hindi naman natin generalize kasi meron namang nag-work na ganyan talaga. But, pero gusto ko rin syempreng kayo tanungin kung ano bang masasabi nyo sa may mga ganong really

0: is 15 years older than you.
1: Mga ka-5C40, ang ating oras. Pabalik po tayo later after few songs. Pinag-usapan po natin, paano kapag malaki ang age gap nyo ng iyong jowa, or may gusto kang ligawan, or may naliligaw sa'yo,

0: halimbawa, 24 ako, or halimbawa, 23 ako, tapos minus 5.
1: 23 minus 5. Direct. Ha? Hindi. 23 minus 5. 18?
0: Ah, yun ang hindi. Parang yun ang hindi ko ata okay.
1: Di ba?
0: Pas tayo sa minor dead. Hindi. Pas tayo sa kakaano pa lang. Kaka-graduate pa lang ng senior. Anyway, 3:42 mga kabahay. Sabalik po tayo later after a few songs. For now, more music muna po tayo. This is Lucky. Kasama niyo po si DJ Yam. Makajam sa akin until 6 p.m. only at your number one good vibe station, GB 97.9. Your good vibes.

0: Prime Doctors Medical Center Incorporated, Barangay Antipolo del Sur, Lipa City, Batangas. Prime Doctors Medical Center Incorporated, bridging health through care.
1: Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo.
2: Isang paalala mula sa GV 99.9.

Buffy. Sobrang OA. Nakabayos, tuloy-tuloy tayo for today's program. Ala eh, paano? Kasama nyo pa rin, pinaka-fresh. Pinaka-fresh. Hoy, sabi kanina ni na ano, ni na DJ Joey. Actually, lahat naman ng tao nakakapansin. Wow! Sabi nila, bakit daw dagat ako ng dagat, pero hindi daw ako nangiti. Parang fresh ko pa din daw. Wow, dinagdagan yung sinabi. Pero ang sabi lang naman talaga nila is bakit daw puti ko. Hoy, kung nakita nyo ako dati nung ano, nung high school or nung college, etong wall, direct, kasi nandito yung director namin. Itong wall, tsaka itong lamesa, ganito ako kaputi before. Wow! Hindi ako puti ko talaga dati. Pero dahil

sobrang focus tayo sa face, 'di ba? Ang sinasunblockan lang natin madalas mukha, hindi na natin ng sinasunblockan yung katawan. Kaya mga ka-vibes, yung katawan natin is just as important as our face. Wow! So, kung paano nyo protektahan at alagaan ang inyong mga mukha, ganun din dapat sa katawan. Lagi na naman ako may mga pa-advice na ganun.

Hindi kapag yun talagang hanggang fresh mo, tapos healthy living ka, di ba parang gumagaan ng pakiramdam. Pero minsan, nakaka-bad trip kapag halimbawa meron kang jowa na immature. Yung mga kabaysan ang pinag-uusapan natin today, paano kapag sobrang laki ng age gap mo ng jowa mo or may nagugustuhan ka pero sobrang laki ng pagkabata niya. Sobrang laki ng age gap nyo is either mas bata siya sa'yo or ikaw yung mas bata sa kanya. Diba? Parang ano, walang-wala na ba talaga tayong mapush? Talagang papatol tayo sa senior high? Ayan, ikwento niyo po yan sa ating hotline number 0926-079-8708 or sa ating Facebook page, GV99.9 or sa ating online live streaming, GV999.live. Sabi ni Sir 997, good PM po, DJ Yam. Okay lang po sa akin na mas matured yung magiging next girlfriend ko. Parang si Toot na reporter. Mas exciting yung may... Ano? Mas exciting yung ako yung tuturuan ng mas madaming technique sa lambingan. Thank you. Hoy, pasensya na. Nagbabasa lang po ako ng mga text, ha? May point naman siya. May point naman tong si ating, ano, tong ating texter. Actually, yan din yung isa sa mga advantage kapag mas matanda yung boyfriend or girlfriend mo eh. Kasi syempre, since mas madami na silang na-experience, mas madami na silang mga alam sa buhay, diba, tuturuan ka niya sa mga bagay na hindi mo pa alam. Diba, yung parang in a sense na sasamahan ka niya na mag-grow and at the same time, tuturuan ka din niya. Pero sana yung mga ituturo niya sa'yo is yung talagang mga, yung mga life hacks na ganyan. Kasi kapag halimbawa, siya pa magtuturo sa'yo kung paano gumawa ng bank account, siya pa magturo sa'yo kung paano magbayad sa fast food chain, diba? Yung mga ganun mga dapat na alam mo na, parang medyo ang pangit naman nung ganun. Kasi nga, kapag halimbawa, 16 ka pa lang or 14 ka pa, naku, sobra naman talaga yung 14. Talagang parang makukurit kita kapag nagjowa ka ng 14. Halimbawa, yung tropa ko na mga kaedaran ko ng mga trentahin na tapos nagjowa ng 14, baka ako na magpakulong eh. Huwag naman ganun. Ano ba? Wala na pang iba.

maaaral naman sa school, o ang dapat ang nagtuturo sa kanila is yung mga magulang nila. Di ba? Pero kung halimbawa, 25 ka, tapos yung partner mo is 35 na or mga 38, 40s, ganyan. I think para sa akin na okay lang yon. Kasi ang ituturo niya sa'yo ay yung mga life hacks na, yung mga bagay na hindi naturo sa school or nakalimutang ituro ng mga magulang mo. Yung talagang mga, ano, mga tipid tips, yung talagang mga diskarte na talaga sa buhay. Pero yung halimbawa, yung mga basic na dapat magulang o teacher mo o guidance counselor mo ang nagtuturo sa'yo, tapos since meron kang jowa na mas matanda sa'yo, siya na magturo, ano, sa kanya ko na lang kaya ibayad yung tuition fee. Di ba? So, yun lang sa akin, mga ka-vibes. Pero in a sense na parang gusto mo magkaroon kasi ng matured na partner, kaya you're going for someone na mas matanda sa'yo, I think that's okay. If, and only if, hindi ka na menor de edad. Di ba? Kung halimbawa, 23, 24 ka na, yan, 24 pataas, kaya mga ganyan, okay lang yun. Pero yung mga 18 talaga, ate, alika dito, ineng, kukuritin kita. Kasi honestly ako, prefer ko talaga na mas matanda talaga sa akin. Prefer ko, bilang babae, I think yun naman ang ano, yun naman ang parang ideal eh, no? Na parang dapat mas matanda talaga yung guy. For me, yun yung ideal. But then again, kung halimbawa, 2 years lang naman yung age gap nyo, tapos yung mas matanda yung babae, or 4 years, ganyan, mas matanda yung babae, okay na, sa tingin ko, parang okay pa rin naman sa mata ko yun. Pero again, ako lang to. Kumbaga parang for me lang, prefer ko na mas matanda sa akin. Kasi tama naman nga yun na syempre, since marami na siyang mga alam sa buhay, di ba

sa'yo ng partner mo since mas matanda nga siya. Pero, hindi ko sinabing mas matanda na 78 na. Hindi naman ganun, ate. Parang, wag naman ganun. Diba? So, ayan mga kabayos, tuloy-tuloy tayo. 22 PM ang ating oras. Pinag-uusapan po natin paano kapag meron kayong crazy rich Asians, paano kapag malaki ang age gap nyo ng partner mo? Or meron ka nagugustuhan pero malaki yung age gap, malayo. Like halimbawa mula Sulu hanggang Batangas, ganyan. Ganun kalayo yung age gap. Sa ating hotline number 0926-079-8708 or sa ating Facebook page GB99.9. For now, more music muna tayo. Tawa ako sa next song. Hoy, hindi ako naglagay na itong next song. Saktong-sakto po talaga siya. This is Jonas Blue with his song Mama. Ayan, no, parang ginawa mo yung mama mo sa sobrang laki ng age gap yun. Sorry po. Kasama niyo po si DJ Yama, maki-jam sa akin until 6 PM only at your number one good vibe station, GB 99.9. Your good vibe.

GB 99.9, your good vibes. 4:41 mga ka-vibes ang ating oras. Kasama niyo pa rin DJ Yama, maka-jam sa akin until 6 p.m. for the program Ala E Paano.

natin, 'di ba? Or medyo malayo, nakikilala din natin sila. 'Di ba? Kasi dati kasi may pagkaano tayo introvert eh. Wow, introvert pala. Hindi nakikipag-usap. Tayo talaga ngayon kasi very ano na tayo, very loud and out and madami tayong mga activities talaga sa labas. 'Di ba? Ngayon nauuso

tayong nakaka something, nakaka something. 'Di ba? Na hindi naman natin ka-age, pwedeng mas bata, pwedeng mas matanda kasi nga very exposed tayo sa ating community, which I think is good kasi syempre the more na nag-explore tayo, the more nating nalalaman kung ano yung gusto o hindi natin gusto at nagkakaroon tayo ng standards. Na nakakapag-build tayo ng standards. Ganon kapag madalas tayo talagang nag-explore. Siyempre, kapag tawag dito, kinulong natin yung sarili natin sa isang sa maliit na mundo lang, parang hindi tayo masyadong nagkakaroon ng standards kasi ito lang yung nakikilala natin. Ito lang yung gusto natin. Kaya dati, nung panahon natin, kumakasabi naman ako ng panahon natin, parang buhay na nung 1950s eh. I mean, di ba yung iba kasi, bahay school lang or bahay work or yung iba nga work from home na din na nakakalabas. So syempre, kung sino lang yung mga nandoon, kung sino lang yung mga nakikita, kumbaga parang paano ka makaka-build ng standards kung hindi ka nga nag-explore. But then again, meron din namang downside din yan. Kasi nga tayo nagiging sobrang picky eater, nagiging sobrang mapili. Pero downside ba yung mapili ka? Parang hindi naman. Tama, pihikan. Tama ba yung Tagalog ko? Pihikan, no? Pihikan. I think hindi naman masama ba yun? Masama ba pagpihikan? I think hindi naman masyadong masama na pihikan ka or meron kang standards, diba? Yung may ideal guy or ideal girlfriend ka. I think okay lang naman yun. Kesa naman, binasta-basta mo na, diba? Makamit ka ng gwapong 18 years old na matangkad at mabango tapos itutodo mo na yun. Hindi ka na nag-try ng iba. Okay lang yun na ano ka, na picky ka or meron kang standards. However, mga ka-vibes, syempre, kanya-kanya pa rin naman yan. Kanya-kanyang preference pa rin talaga yan. I think, halimbawa ako, gusto ko na mas matanda sa akin, pero ikaw, gusto mo na mas bata sa iyo. Or minsan din kasi kinoconsider din yung gender. Halimbawa, syempre, ako babae. So talagang prefer ko mas matanda sa akin. So paano kapag halimbawa sa mga guys o sa mga listeners natin dyan na lalaki, ano bang prefer nyo? Mas matanda sa inyo or mas bata sa inyo or ka-age nyo? Feeling ko kasi sa guy, parang mas gusto nila it's either ka-age or mas bata sa kanila. Or kung mas matanda man, siguro mga 1 year or 2 years older lang. Pero mga ka-vibes, yung mga 10 years, 15 years, yan ang ating topic today. Paano kapag ikaw ay nagkagusto or meron kang partner na may malaking age gap sa'yo? Ayan, ikwento mo yan sa ating online number 0926-079-8708 or sa ating Facebook page GB99.9 or sa ating online live streaming na 24 hours po yung nagra-run GB999.live. Sabi ng friend ko, hi kay Naomi. Mars, depende pa rin kasi talaga yan. Ako, sa tingin ko, mas gusto ko syempre mas matanda sa akin. Pero, different story kung isa sa inyo ay menor de edad. Hehehe, just my two cents. Kasi hindi ba, pwede ba sabihin ito? Kasi most probably, hindi pa develop ang frontal lobe niya. Hoy, ginagawa nyo lang joke tong mga to. Pero, sa totoo lang, may sense yun ha. May ano yon.

totoo naman talaga, a different story talaga yan kapag yung age gap nyo is malaki at menor de edad yung isa. At saka illegal yan. Illegal yan. Diba? Baka hindi pa develop yung frontal lobe. Siyempre, number one dyan, bukod sa hindi pa nga siya masyado nakaka-experience ng talagang real world kasi nagsuschool pa siya, or baka working student, ganyan. Siyempre, ano pa yan eh, na parang nasa exploring stage pa yan. Kumbaga parang hindi pa siya sigurado sa gusto at ayaw niya. Yun nga, kagaya ng sinabi ko kanina. Baka maano pa lang yung standards niya kasi wala pa siya masyado nakikilala.

tagang ma... Parang pangit naman sabihin kung ano eh, no? Mag-games pa yan. Mag-games? Mag-games. Siyempre, hindi pa siya sure sa kung anong ipo-pursue niyang career, tapos sa lifestyle niya, kung ano ba talagang gusto niya mga i-achieve sa buhay. Kung baga, nasa stage pa siya wherein hindi pa siya... nag-explore pa siya, hindi kailangan pa niya ng gabay ng adults. Ganun. 'Di ba? Kumbaga parang hindi pa siya, wala pa siya sa stage na kaya na niyang bumukod. Bumukod, bukod agad. Parang kailangan pa rin niya ng aruga ng mga magulang. Anyway, kahit naman matanda ka na, kailangan mo pa rin naman ng guidance ng parents mo. Pero yung mga 18 below kasi, talagang, di ba nga, kaya nga yung debut mo, 18 eh. Ibig sabihin, doon pa lang nagsisimula ang tunay na hamon ng mga buhay. Di ba? Actually nga ako, kung tutuusin, parang sabi ko before kapag 25 na ako or 26, parang yun yung ideal age ko na magpaksal. Pero nung 25 ako, alam mo, parang sabi ko, ha, bakit parang feeling ko sobrang bata ko pa din? Kasi 25 ako, alam mo lang,

talaga ako. Kapag yung may mga travel ako na sobrang layo, talagang tatawag ako, mag-video call, talagang magpapaalam. Diba? Kumbaga parang feeling ko sobrang batang-bata pa rin ako nung 25 years old ako. So, ha? Paano ko magagawang magpakasal ng ganitong edad, no? Kung feeling ko bata pa din ako. So, what more? Yung mga menor de edad. So, ako mga ka-vibes, kung halimbawa magbo-boyfriend ako ng super younger than me, I think, ano ba ako, 29, so minus, 29 minus 10, 19, hindi pa rin talaga eh. No, parang hindi ko talaga ipupush. At saka feeling ko din naman, kahit pa sobrang gwapo at sobrang bango, pero ganun yung age niya, feeling ko hindi ko kayang ma-fall sa ganun eh. No, kasi parang, hindi naman sa iniisip ko kasi baka immature pa siya. Pero kasi madami pa nga siyang kailangang malaman at matutunan sa mundo. Diba? Kumbaga parang hindi na kami same ng wavelength. Ganon. Kumbaga iniisip ko paano kaya magiging dynamics ito kung ako ay sobrang talagang focus sa career at sa pag-i-improve ng buhay. Eh siya, pag-graduate pa lang. So kumbaga parang tapos na ako dun sa pagdadaanan niya pa lang. Gets nyo ba? So parang paano kaya yung magiging dynamics nun? Parang very challenging naman. Nasa halip na dapat main challenge na natin sa gantong age natin is kung yung mga career growth, kung paano ba natin pagkakasyahin yung ating sinasahod, di ba? Yung paano ba natin imamanage yung ganito, ganyan. Di ba? Yun na dapat yung mga pinag-aawayan eh. Pero kung jojowa ka ng 18 or 19, anong pag-aawayan nyo? Kung bakit hindi ka naka-reply eh, nakatulog daw, o yung isa naman, hindi pa daw nila lunch break, ganun ang pag-aawayan nyo, di ba? Diba, nakita natin yung difference. Pero if the both of you ay willing naman na ganun ang relationship, diba? Why not? As long as parehas naman kayong

Beedad! Okay, ano yung mga kabayos? Sulit-tuloy tayo. 4:51 po ang ating oras. Pabalik po tayo later. After few songs, pinag-uusapan po natin paano kapag malaki ang age gap nyo ng partner mo or meron kang nagugustuhan pero sobrang mas matanda o mas bata naman sa'yo. Ayan. For now, mga kabayos, sa more music muna po tayo. This is Freaky Friday. Kasama niyo po ngayong hapon ni Jayama makajam sa akin until 6 PM only at your number one good vibe station, GV 99.9. Your good vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali niyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama niyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
5: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
1: O pumunta sa GV999.live
6: para sa good vibes na walang humpay.
7: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
6: Dito sa GV99.9, your good vibes. Masaya dito.
1: Nakaradyo ka pa ba?
0: Ipapagami!
1: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
0: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
0: Makijam with DJ Yam!
1: Kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yama Makijams. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV99.9. Your good vibe.
8: Honey, mas gusto kasi namin, MLMC.
9: Alam mo ba, MLMC, mami?
10: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
8: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
11: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
12: More loving, more caring.
11: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi.
13: Barangay Marawi.
11: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
12: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
0: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Naku, madami kang mabibilan niyan. Pero iba ang lasang authentic.
14: KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
0: Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap.
14: KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
0: Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam.
14: KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi Mi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
15: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
8: Vibes, nakaradyo ka pa ba?
0: Ipapagami!
1: Baka DJ Robby yan!
16: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
1: Robby! Robby! Robby!
0: DJ Robby!
8: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months. This is GV 99.9, your good vibes.

99.9 Your Good Vibes. 5:12 mga ka-vibes ang ating oras. Kasama niyo pa rin DJ Yama maka-jam sa akin until 6 p.m. You are the best thing that's ever been mine. Ayan mga ka-vibes, tuloy-tuloy tayo for today's program. Ala eh, paano pinag-usapan pa rin natin paano kapag malaki ang age gap ninyo ng partner mo or may gusto kang tao na may malaking age gap sa'yo. Pwedeng ikaw yung younger or ikaw yung older. Ayan, ikwento nyo naman po yan sa ating hotline number 0926-079-8708 or sa ating Facebook page, GV99.9. Did you remember when we're sitting there by the water? Ayan, nakakamiss naman yung mga ganitong kanta na Taylor Swift, no? Kasi yung mga ganitong kanta, parang nare-remind ako dun sa aking kabataan. Wah! High school ka pa lang na meron kang crush-crush, ganyan. You are the best thing. Ganyan. Di ba? Nung nagka-crush ka nung high school or nung nagka-boyfriend ka nung high school, naakala mo kayo na talaga hanggang dulo. Ganun tayo eh, nung mga bata-bata pa na parang wala na tayong ibang gugustuhin. Feeling natin siya na talaga habang buhay. Pero, meron akong mga kilala na high school sila pa lang, tapos ngayon married na sila, may mga anak na sila, ganyan. Kasi high school sweetheart. So yung mga gano'n, nalimbawa, eh kasi naman hindi naman kasi tayo napipigilan dati eh. Kahit sabihin mong 16 pa lang tayo, jumawa na agad eh, diba? Kahit mga menor de edad eh. Okay lang yun. Okay, at least, diba, magka-age sila tapos sabay silang tumanda. What's not okay is yung kapag ikaw ay 40 na, 50 na, and then papatol ka talaga sa sobrang bata na mga 14, 15. Kasi mga ka-vibes, baka sabihin nyo kasi bakit naman sobrang para akong nagagalit. Hindi po ako galit, naiinis lang. At medyo nagtataka ko kung bakit may mga ganon, no? Kasi sobrang, sabi ko nga, diba, I don't mind about the age gap as long as wala sa inyo yung ay menor de edad. Diba? Kasi sobrang todo naman yung parang 14, 15. Diba? Tapos meron pang instances na may mga napipregi. So parang hindi okay yung gano'n na parang there's so much pa dun sa bata na ma-experience pa niya sa buhay na parang ang dami pa niya dapat na maaabot at matututunan pero nawala kasi napregi na. Diba? Kaya ayaw natin na magjojowa tayo ng mga menor de edad kasi tayo matitigas ang ulo kahit hindi pa kasal. Diba? May mga ginagawa na tayong mga kawalan ng disiplina. So yun yung gusto nating iwasan na teenage pregnancy. Diba? Mukha lang ako naiinis pero ito ay magandang lesson ito mga ka-vibes. Okay, kaya ayaw natin na jumojowa ng minor de edad.

dahil lang sa na-preggy o dahil sa na-ano na kung mahal man nilang isa't isa, sige, pero paano kayang nagmahal ka ng 14, 15, di ba? Parang todo naman yun. Kaya mga ka-vibes, tayo na may i-develop na ang ating frontal lobe at nakakapag-isip na tayo ng tama, alam na natin na ito ay mali, huwag na natin gawin, di ba? Ang dami-dami namang tao sa mundo. Actually, hindi naman nga tayo nalilimit sa mga Pinoy eh, kung gusto nyo mag-jowa ng AFAM or ng Australians or ng mga taga-ibang bansa. Di ba? Pwedeng-pwede. Again, as long as hindi menor de edad. Tama ba yon, Direk? Ano ba? Kala ko ba uwi ka na? Ano na namang na ano, may nalimutan ka, no? Oh, nalimutan niya yung headphones niya. Diba? Pero tayo mga ka-vibes, huwag tayong ganun na nakakalimot ng headphones. Hindi, joke lang. Huwag tayong ganun na nakakalimot kung ano ang tama at mali. Diba? Ito sabi ni... yung friend ko din na nakikinig ngayon eh. Kasi ito, ayaw din niya talaga ng papatol sa minor de edad. Kasi itong friend ko na to, parang meron siyang naka... date before na mas bata sa kanya pero 2 years lang naman ang age gap at wala naman sa kanilang minor de edad. Tapos sabi niya, yes Mars, that's true. Ako din, I don't mind kung gaano pa kalaki ang age gap basta wala sa inyo ang senior wala sa inyong senior high or minor de edad pa. That's not right. Yes, that is not right. Diba? Pwede kang ipakulong ng mga magulang. Ayan. Mga ka-vibes, tuloy-tuloy tayo. 5:17 na ang ating oras. Sa lahat po ng mga ka-vibes ko dyan, gusto humabol ng kanilang mga text messages, ng kanilang mga pa-shout

0: Pare, bayad ka. Maging bumbero ka?
1: Oo naman, pare. Para makapagligtas ako ng mga tao.
0: Pero, pamatay apoy mo, water gun.
2: Oo, ayaw ko na.
3: Hala, joke pala yun.

99.9, your good vibe. 5:44, mga ka-vibes, ang oras natin. Kasama nyo pa rin, DJ Yaman, naka-jam sa akin until 6 p.m. This is going to be our last segment para sa ating programang Alaep Paano?

online live streaming. 24 hours po yan. Okay, kaya naman makinig na kayo. Okay, sa mga paalis ng South, paalis ng Batangas, huwag mag-alala dahil pwede niyo pa rin po kami mapakinggan sa GB999.live. Yan po ang ating online streaming platform. Mga kabayas, pinag-usapan natin today paano kapag may malaki kayong age gap pa ng partner mo. Or paano kapag may nagugustuhan ka pero masyado siyang mas matanda sa'yo or masyado siyang mas bata. Ang pangit ko talaga mag-construct ng ano ngayon. Anyway. Ayan. Hindi ko alam kung babasahin ko ba tong message ng friend ko pero babasahin ko ba to? Wag na nga para sa'yo. Wag na daw para sa'yo. Okay, pero ito mga ka-vibes ha, ang summary ng message ng friends ko. Nakikinig sila ngayon kasi pinagmamadali na nila ako kasi may lakad kami mamayang gabi. Sandali, hindi pwedeng magtrabaho muna, di ba, hanggang 6. Ganun talaga ang buhay, wait nyo na ako dyan. Ayan, ang summary ng kanyang mensahe kasi nagkaroon siya ng experience before na pumatol siya sa mas bata. Pero ang age gap lang naman nila is 5 years. O, hindi naman daw 10 years. However, yung 5 years na yon ay sobrang parang, alam, ramdam na ramdam nila niya na magkalayo talaga sila ng mga gusto sa buhay. Ganun. So parang hanggang sa nagiging petty na daw yung mga pag-aaway. Tapos,

ito ah, based dun sa story nila, since fresh graduate, parang madaming pressure sa kanya. Actually, ganun din naman. Di ba, ganun din naman talaga tayo. Parang normal din naman nasa fresh graduate na medyo nakaka-pressure talaga. Kasi syempre, naghahanap ka ng trabaho, nagkakaroon ka ng mga rejections na first time nating na-experience. Na syempre, hindi pa tayo sanay na makareceive ng mga rejections or ng mga companies na hindi ka tinatanggap.

lalaki siya. So, mas lalo daw na nakaka-pressure, syempre. So, ayan. Ayan yung mga sinasabi natin, mga ka-vibes eh. Syempre, kapag hindi mo naman intention na maka-offend eh, diba? But since, ayun nga, medyo magkalayo kayo ng age gap and as someone talaga na mas matanda and mas madami na talagang mga na-experience sa buhay. Parang sa atin nga, normal na yung rejection.

So yun, ang ending is parang hindi nga daw sila nag-work. Hindi sila nag-work nung kanyang ex na yon. Kasi ayun nga, nagkakaroon na ng mga miscommunication, napapag-awayan na nila. So imagine, diba, nandun pa lang kayo sa simula. Nasa simula pa lang kayo ng pag-iinit. O paano pa pagka nagka-work na talaga siya, tapos nagkaroon siya ng talagang nakakapagod na work. Eh, syempre, as a fresh grad na first time magkaroon ng job, talagang pakitang gilas pa yan eh, diba? Talagang pakitang gilas pa yan. Kung pwede nga lang pumasok ng Sunday, baka papasok yan eh. Diba? So, what more kapag nagka-ano na? So, but anyway, at least, ayan, alam na niya kung ano yung mga gusto at hindi niya gusto. Kasi sabi ng friend ko, ayun, lesson learned daw, hindi na daw siya talaga mapupush sa someone na younger than her and yung parang wala pa daw na be-build na, ano, na career.

client hunt or job hunting, which is great. Dapat talaga dun siya talaga mag-focus kasi bata pa naman siya. And syempre, talagang dapat na magkaroon talaga siya ng career. Diba? Marami pa naman siya makikilala. So ayun, yan ang sinasabi natin na hindi sila same ng wavelength. So I think ang jowa

yun ang something. Diba? So, sayang, unahin natin ang ating careers, ang ating mga sarili at yung pag-build ng ating life. Para to sa mga ano, ha, sa mga menor de edad, ha, pero yung mga 30 tayo na mga 40, magkasawa na kayo. Magkasawa na kayo, pero wag naman yung minor, okay? Alam na magsama-sama po tayo next week, Sabado, ganap na alas 3 ng hapon para sa ating programang Ala Epa. Ano, huwag niyo pong kalilimutan na i-like, follow and share ating social media account, Facebook, GB97.9, para po tayo ay always updated, aware sa mga nangyayari sa ating paligid. Iwan ko muna po kayo with this song from Over October. This is Ikot. Nakasama niyo po ngayong hapon. This is Yam. Salamat po sa lahat ng nag-jam and you're still listening to your number one good vibe station, GB97.9. Your good vibes.

0: for Southern Luzon. We are GV 99.9. Your good vibes.
1: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
2: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gv999.live
3: para sa good vibes na walang humpay.
4: Dito sa GV 99.9,
3: your good vibes.
1: Masaya dito!

0: GV99.9, your good vibes.
1: Nakaradyo ka pa ba?
2: Iba, pag kami.
3: Baka Papa Joe yan.
2: Baka Papa Joe yan.
1: Baka Papa Joe yan.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
4: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
5: The one and only DJ Papa Joe.
4: Sa GV99.9, your good vibes.

A song by Parok and Edgar, Mr. Suave, only here at GV99.9, your good vibes. And welcome po. Ayan, magandang lalaki po. At magandang babae po ang lahat na nakikinig. Sa inyong abang lingkod, sa nag-iisang maestro cantatero sa radio, si DJ Papa Joe, magwe-welcome sa inyo ngayong Sabado. At samahan nyo ko sa ating programang Saturday Night Jam. At ako inyo makakahuntahan, makakakulitan nyo ako hanggang alas 9 tayo ng gabi. At tayo magpa-party-party to the highest level. At talaga nga naman, sisiguraduhin ko, oo, titiyakin ko na talaga mag-e-enjoy ka, Brad. Ano man ginagawa mo sa buhay, o may ginagawa ka man o wala, sisiguraduhin ko mag-e-enjoy ka, oo. Oh, today is Saturday. Nakaraos na naman po ang isang linggo ng paghahanap buhay. At doon naman sa mga ating estudyante ay nakaraos ang isang linggo ng pag-aaral. Kaya dapat nating i-enjoy ng bonggang-bongga ang araw na ito and spend time with our families and friends at especially sa ating minamahal. Okay, kung may minamahal o kung may love life man o wala, okay lang. Andito naman si Papa Joe na magpapainit sa iyong mga nanlalamig na mga kamay at mga nananakit na kasukasuan. At sisiguraduhin kung mag-iinat-inat ka, Brad. Sa mga titos and titas of Calabarzon, lolos and lolas of Nimaropa, ihanda nyo na. At tayo magsasayawan ng bonggang-bongga ngayong Sabado ng gabi. Oo, sigurado yan. May buho ka man o wala, siguraduhin mong nakaredy ka na mag-headbang that I'll be playing a lot of beautiful songs na talaga magpapa-headbang sa'yo, Brad. Lalo na sa mga batang 90s dyan, abangan mo to. Sisiguraduhin ko na mag-i-enjoy ka, Brad. No? Sa ating mga drivers out there, na mga naiipit ngayon sa trapiko, ayan, dagdag pasensya pa, Brad, ha? Wag init ulo, ha? Iba na lang uminit, ano? Oo, kaya dapat laging good vibes ka lang dyan. At sa ating mga minamahal natin, mga nagpopogian natin dyan, makikisig ng mga security guards. Oo, gising-gising pa ba kayo diyan? Oo, kamusta mga security guards natin dyan? Na matitikas. And also, binabati natin na magandang araw po sa ating mga, kung merong mga security guards, merong mga drivers, aba, ba't kakalimutan natin ang mga matutulis nating kaibigan diyan sa Lipa City Public Market. Maganda-magandang araw po sa inyong lahat. Ating mga katropa dyan sa Lipa City Public Market, oo. Oh. Ang dami nakikinig sa atin sa buong Mega Batangas. Maganda-magandang araw po. Oo, oh, yung mga papasok at palabas ng Batangas Province, oo, oh, at ng buong Calabarzon, o oh, lalo-lalo yung mga galing Metro Manila. Napapauwi sa kanilang pamilya dito sa Calabarzon region. Oo. Ingat-ingat po sa inyong biyahe. Opo. Ayan, oo. Tayo mamaya ay talagang bonggang-bongga magtutugtugan ng talaga nga naman. Mapapainda ka, Brad. Kamusta ang inyong linggo? Kayo ba ay nag-enjoy? Oo. O, kamusta baga? Ano baga ang mga taga-Quezon? Ayan, itong mga ito. Ay, oh. Anong ganap? Anong kaganapan ng mga taga-Quezon dyan? Ha? Kamusta? At ang ating mga Batanggenyong mapagmahal, kamusta baga? Oo. And speaking of mapagmahal, ayan, binabati natin ang ating mga kaibigan. Oo. Bukod raw, nagtatampo kay Papa Joe, eh. Oo. Bukod sa mga jeepney drivers, bukod sa mga security guards, ay huwag nating kalilimutan ang ating mga minamahal na mga konduktor. Oo. Mga matitikas din po yan. At huwag din natin kalilimutan ang mga dispatcher. Ayan, oo. At isa pa, ang ating makikisig na mga katoda na nakikinig sa atin ngayon.
Ayan, sa buong Lepaseti, ayan, sa pilahan ng Tricycle Dian, mga nag-uutay na baga ito, mga ito. Kamusta, kamusta, kamusta Dian, ating mga katoda. At ang ating mga kabarangay. Oo, ang ating mga kabarangay dyan sa Lepaseti. Kamusta kayo lahat dyan? Sa lahat ng mga nakatutok sa ating programa, ayan, oo. Samahan nyo ako hanggang alas 9 po tayo ng gabi. And speaking of gabi, ayan, maya-maya ay hapunan na ang ating mga nanay ng tahanan ay nagpe-prepare na ng hapunan. But before hapunan, merienda muna. Ano ba ang masarap na merienda ngayong hapong ito para sa mga Batanggenyo? Ay masarap pa din. Walang upa. Ang long. May umay ang mga Batanggenyo sa Lomi, ano. And para naman sa mga taga Quezon, ay talagang, ayan, ang sarap din ng mga chami, ano. Talagang panalo ang chami, ang tamisang hang, ano. Ay, yung iba naman, nagpapares na dyan, oo. Na sinasamahan na ng kanin. FYI, oh, yung pares na may sabaw. Masarap, oo. Huwag lang pakakadamihan ng bitchin, ha. Pagka naparami ang bitchin, ay alam na ang kasunod, bro. Ayan. Okay. And wag natin kalilimutan. Ayan o, tawang baby. Kahit bungi daw, kahit bungal ka pa, ano mang ginagawa mo, ha? Okay. For your week songs and greetings, bet nyo ako message sa ating messenger sa GV99.9. And also sa ating hotline number, which is 0926-079-8708. Again, it's 0926-079-8708. Wait, there's more! Mapapanood mo na rin kami. Mapapakinggan mo kami via live streaming. Oh, siguraduhin mo lang, meron nga internet rin. GV999.live. Ayan. Ulitin ko po. GV999.live. Ayan, mapapanggan mo kami via live streaming. At dahil dyan, baliktugtugan muna po tayo at mapapainda ka na sa tugtugin sa awitin ni Shaggy, Bombastic. Only here at GV99.9. Your good vibes. Let's party!

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, Your Good Vibes.

sa radio. Sa inyong programa, Saturday Night Jam. At ako hindi makakapiling hanggang alas 9 po tayo ng gabi. Kaya kapit ka na. Paano mang ginagawa mo sa buhay? Mga kabatang genyo, ayan, nakatutong na sa amin. Ayan, maraming salamat po. Ayan, mga nanonood sa ating Facebook Live. Magandang araw po kay Sir Ariel Makalintal. Nakatutong sa ating ngayon. And also sa Mojado Family of Lipa City. Magandang araw. At nakatutong din sa atin ang ating mga kapamilya diyan sa Bayan ng Daan. Magandang araw. Magandang gabi po. At tayo po. Ayan. Malabo ang mata ni Papa Joe. Hanggang salat na lamang po ang magagawa ni Papa Joe. Ayan. Binabati natin. Ayan. Si Sir Rico Mojado Montano nakikinig sa atin via Facebook Live. Belated happy birthday daw po sa ating kapatid. Kaya Sir

nagkapasyalian. Alam ko ito si Kuya Kokoy, mahilig ito mag-firing. Oo. Firing. Hindi niyo po na itatanong, huwag niyo nang itanong. Yan din po ang isa sa hilig. Hindi lang po ako kahiligan ng firing. Hindi daw po makatong. Hindi daw makabuslo ang isabang ito. Bakit pa kaya gano'n? Kulang lang siguro sa ensayo si Papa Joe. Kulang sa ensayo sa firing. Kailangan siguro ng inspirasyon. Punong-puno na lang ng inspirasyon. Kaya lang, ang kulang ay inspirasyon. Ayan po mga kababayan. Ayan, dala-dala po ng gutom ang inyong abang likod. Ayun yung pagpapasensya na kung ano na lang pinagsasasabi on air, ano? Yung mga hindi pa kumakain dyan ang kanilang hapunan. Oo. Dahil anong oras na ngayon? It's already 6:46 ng gabi. Yung mga hindi pa nagme-merienda dyan, nabay kain-kain na. Oo, magkakalimutan. Oo, yung mga pumauwi pa lang dyan. Oo, ng mga sigurado ako. Nagugutom na itong ating mga good vibes na nakatutok sa ating ngayon na papauwi na sa kanilang tahanan. Kaya dapat yung mga commander ninyo ay nakapag-ready na ng inyong mga pang-ulam. Ano kaya masarap na pang-ulam ang inihanda ni commander? Ano? Ano nga kaya, Brad? Kaya sa ating mga ka-good vibes sa drivers dyan ay sisiguraduhin nyo.

Talk sa inyo abang lingkod. Ayan, no. Ang dami nakikinig sa atin sa bayan ng iba. Especially ang Perez family. Nakikinig sa atin, o. Lalo-lalo na, o. Kapamilya. And speaking of kapamilya, ayan, I would like to say happy, happy,

ating mga pinagbibidagang mga bumbero. Mga taga-Batay Sunog. Bayani, kasabihan po ito. Lalo na ang BFP, Bawan, Batangas. Ayan sa pangunan ni Fire Officer Marlon Perez. Kamusta? Nahihiya na daw. Kamusta ang ating mga bumbero dyan? Oo. Ayan, kaya pagka nakakita kayo ng bumbero, huwag kayo matapos. Pag may nakita kayong bumbero sa ating mga motorista, gumilit-gilit po kayo. Sa batas po yan. At nasa kasabihan ko, pagka hindi naman po nakasakay sa truck ang ating mga bumbero, ito po ha, ito po ay words of wisdom galing kay Papa Joe. Sabi ko nila, iwasan niyo daw po

ng kanilang fire truck, iwasan nyo. Pero ito po ang totoo. Mas iwasan nyo po ang bumero pag hindi po yan nakasakay sa truck. Sigurado po, yan ay sabi nga po, yan ay idol po ng mga kapilataan natin. Ayan, iwasan nyo po ang mga bumero. Dahil yan po yung mga kapagmahal. Opo. Talagang kayo mabibighani sa kanila.

Gabi. Adael Jan, pati muna natin nakikinig sa atin ngayon si Ate Del Villasor of Barangay Bulbok, Lipa City. Magandang araw po sa inyo at sa inyong buong family. Maraming salamat po. And also, nakikinig din sa atin ang mga kaibigan natin dyan sa Barangay Bulbok. Lalo na si Sir Tox Cagitla at si Kuya Bulbok. Nakikinig sa atin. At dahil dyan, baligtugtugan muna po tayo. So I'll be playing a song by Kami Kaze, Narda, only here at GB99.9. Your Good Vibes. Let's party!

pilit ko mga ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ng puso mong biglang lumilipad.

0: A song by River Maya. Hinahanap-hanap kita.
1: Hinahanap-hanap kita.
0: Only here at GV99.9, your good vibes. Sino ba talagang hinahanap-hanap ni Papa Joe?
2: Wow naman! Wow!
0: Kasunod na, nauna kasing kanta na eh, Eraserheads, ang kanta niya na ay Ligaya. Hinahanap-hanap mo ni Papa Joe ay Ligaya. Ligaya, saan ka ba matatagpuan? Ligaya na lang po. Ang kaligayahan, walang humpay.
2: Wow naman!
0: Wow. Mapapawaw na lang, oo. Saan ba talaga matatagpuan ang kaligayahang walang humpay? Kaligayahang hinahanap-hanap. Hinahanap-hanap ng lahat ng kalalakihan. Saan ka man nagtatago? Magpakita ka na kay Papa Joe. At sa mga naghahanap ng kaligayahan dyan, matuloy ako.
3: Sana
0: all daw, matagpuan ang kaligayahan. Oh. Ayan, I hope you're enjoying the music that I'm playing at saka kornihan ko. Pagpasensyahan nyo na, no? Ayan, nakikinig sa atin ngayon. And I would like to say happy listening kay Kuya Melvin Perez at sa kanyang buong family diyan sa may Barangay Malaya, Rosario, Batangas. Happy listening po. At nakatutok din sa atin ngayon. Kalain mo nga naman, may nakikinig na. Ang ating kumpare diyan sa Luyos, Tanawan City, ating kumpare si Toto Makalinga. Maraming salamat. At sa iyong buong family na nakatutok sa atin ngayon, nakikinig. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ayan, kaibigan natin yan. And speaking of, nakikinig din sa atin ngayon, ang ating mga ka-good vibes diyan sa lungsod ng Lipa, ang Unity Boys. Sa pangunguna ni Kuya Loretz, nakikinig sa atin ito. At ang Falor Kuna family, nakikinig sa atin sa mga ito. Maraming salamat po. And also, nakakabot tayo sa... Ang dami nakikinig sa atin sa Quezon. Lalo dyan sa may lungsod ng Lucena, sa Lucena City. Maraming salamat, nakikinig sa atin at sa mga katropa natin dyan. Ang Fajarda family, nakikinig sa atin ito. And speaking of avid listeners, nakikinig din sa atin ang mga taga Padre Garcia. Ang ating kaibigan dyan, si Sir Melvin Vidal, nakikinig sa atin ang kaibigan natin. Ayan, maraming salamat po sa inyong pakikinig. And also, ayan, ano pa ba? Sa mga naghahanap ng kaligayahan dyan, good luck na lang sa'yo, Brad. Sino ba naghahanap ng kaligayahan dyan, taas gamay? Yung mga nagtago, dapat kasama ko dito. Saan ka man naroon, binabati ko, baka ito'y tulog pa ito. Ito ang kaibigan natin, si Paring Chino. Kamusta pa ka? Chino Valle. Kamusta sa ating mga call center agents dyan na nakatutok sa atin? Kamusta? Baka ikaw ay bumuhat-mukat pa dyan, utoy. Ay, nako, ay bangong-bango na riya. At ano na, anong oras na baga? Already 7:21. Abay, bumangon-bango na mga call center agent dyan. At pumasok na. Speaking of call center agent, ay talagang wala pong holiday ito mga ito. Ang ating mga bayaning kuya na nakikinig. And speaking of nakikinig, ayan, binabati natin ang happy listening. Si Kuya Ding Perez, nakikinig natin ang kanya buong family. And belated happy birthday, ayan, nagpapabati. Belated happy birthday kay Kuya Eric. At kay Kuya Joe Joe, pagbati mula kay Kuya Joe Ganoom. All the way from Baclaran, Paranaque. Ayan, sa mga taga-Baclaran dyan, at saka yung mga bakla din. Happy listening sa inyo lahat dyan. Ayan. At sa mga batang 90s, talagang I hope you're enjoying the music na piniplay natin. Gising na gising pa kayo, ang ating mga gwardya baga dyan. Ang mga gwardya baga ay naka-duting tulog baga o gising. At ang ating mga katoda diyan sa lungsod ng Lipa ay kamusta na baga? Balita ko, talaga nadagundong ang boses ng ng inyo abang lingkod diyan sa Pilahan. Oh, lalo-lalo na diyan sa Maylipa City Public Market. Eh, talaga nga naman. Walang kaumay-umay sa pakikinig ang mga hatak ni Papa Joe. Ano nga? Balita ko marami rin nakikinig diyan eh. Diyan sa Maylipa City Public Market. At dahil dyan, maraming salamat po. And speaking of pasasalamat, baka mapasobra na naman ang Buddha. Baliktugtugan muna tayo. So I'll be playing a song by Black Eyed Peas. My hump. Singatan niyo ang hump siya. Ito yung gustong-gusto ito ng mga driver. Bakit kaya? Lalo-lalo ng mga nagmumuto. Ay gustong-gusto ito. So I'll be playing a song by Black Eyed Peas. My humps. Only here. GB 99.9.

0: Trentahin na.
1: Trenta!
2: GB 99.9.
1: Trentahin na!
3: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
4: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
5: Paring dayo, paring dayo.
6: Ano ka naman?
5: Payag ka, ikaimi ka pang rihan mag-teleport.
6: Abay, o naman pare, para kahit saan, ako'y makakapunta.
5: Pero, 50 years bago ka makarating.
7: Ayaw ko na.
8: Hala, joke pala yun.
9: Dear Papa Joe, hindi ko po maintindihan ng boyfriend ko sa ugali.
10: Every letter carries a story.
11: Dear Papa Joe, nagmahal ako't nasaktan.
10: A love that questions. A heart that is hurting.
12: Dear Papa Joe, hanggang ngayon di pa rin malimot ng jowa ko ang ex niya.
10: A decision that is not easy.
13: Dear Papa Joe, litong-lito na po ako sa mga nangyayari sa buhay.
10: Love should never make you feel second.
11: Tunghaya natin ang mga kwento ng pag-ibig at awit ng ating buhay.
10: Let us talk about your story.
11: Bakit ba ganyan? Lagi na lang akong nasasaktan.
10: Sunday Songs and Letters with DJ Papa Joe. Every Sunday from 1 p.m. to 4 p.m. Only here on GV 99.9. Your good vibes.

0: Asang by Sugar Free, Hari ng Sablay. Only your GV99.9, your good vibes at nagbabalik mong muli. Ang inyo nag-iisang maestro kantatero sa radio. The one and only DJ Papa Joe.
1: Wow naman! Wow!
0: Sa inyong programang Saturday Night Jam, na talaga namang magpa-party-party tayo to the highest level ngayong Sabado ng gabi. Kaya kung ano mang ginagawa mo sa buhay, ikaw man ngayon ay naka-duty ngayong security guard, ikaw may nagmamaneho, o kung wala ka mang ginagawa, ay samahan mo na ako sa ating patugtugan ngayon. At sisiguraduhin ko sa'yo na talagang i-enjoy mo ang mga tugtugan natin ngayong gabing ito. So I think it's the time for us to enjoy the music. Oh. Napapa-English na naman ako. Ano gaito?

0: Ngayon, all the way from Calamba, Laguna. Ang idol natin ito, napaka-pogi nitong taong ito. Pinagpala. Pinagpala ito.
1: Uy, sana
0: oo, ng kapugian. Bakit ba nung nagsabog ng kapugian ng Diyos eh, sinalo yata nitong taong ito? Ano?
2: Wow naman! Wow!
0: Napaka-pogi, napakalakas ba ng sex appeal?
3: Ito yan.
0: Oo, yan nakikinig sa atin ngayon ang aking napaka-poging pinsan na si Paulo San Juan at ang kanyang may bahay. All the way from Calamba, Laguna. Ayan, happy listening sa inyo dyan. Ano ba ang inyong pangulam dyan? O, makadayo kaya ng kain. Ano? Ayan, sa mga hindi pa naghahapunan dyan. Abay, huwag kakalimutan, kain-kain din pag may time. Huwag magpapalipas ng gutom. O, malipasan na kayo ng kung ano man, huwag lang ang gutom. Ano? At dahil pagka nalipasan ka ng gutom, hahanginin ang dyan mo. At pag hinangin ang dyan mo, hahanginin ang utak mo. At pag hinangin ang utak mo at hinangin ang dyan mo, sigurado alam mo na kung ano ang kasunod nun.
2: Wow naman!
0: Mapapawaw ka na lang, Brad. Oo. Huwag mo nang abangan kung ano yung kasunod at siguradong hindi mo ito magugustuhan. Oo. Okay, so time check. It's already 7:46 ng gabi. At sa ating mga drivers dyan na nakikinig, oh, malamang hindi naman akong pinapanood ng mga drivers. Oh, nakikinig yan malamang, oo. Oh. Sana ngayon ay nakangiti ka, Brad. Oh. Sana'y nagugustuhan mo ang ating mga tugtugan. Sana'y napapainda ka. Oh, huwag kang iindak pag nagmamaneho, ha? Oh, sigurado, baka madisgrasya ka, Brad. Oh, lalo na yung mga nagmumotor. Huwag kang sasayaw. Makinig ka na lang, ha? Oh, dahil pagka sumayaw ka, nagmumotor ka, ay sigurado, disgrasya abot mo, Brad. Oh. Oh, sira ulo, labas mo. Oh, baka pagtawanan ka. Oh, nasobrahan sa good vibe. Sumayaw. Habang nagmamaneho, alam na ako anong ginawa. Kaya huwag kayong kapalipas ang gutom, mga ka-good vibes, ano? Ayan. Ayan, nananawagan po ako. Nananawagan po ako sa mga nagmamagandang loob. Hindi pa po ako kumakain. Hindi pa po kumakain ng hapunan si Papa Joe. Ayan. Kaya medyo nagugutom na po ako. Maya-maya ng konti kakain ako. Ayan, oo. At dahil dyan, nakikinig sa atin si Sir Clarky Sescon all the way from Doha, Qatar. Nasa Doha, Qatar ka magapit yan. Kamusta, kamusta? And also, nakikinig din sa atin ang si Kuya Melvin Perez all the way from Rosario, Batangas. At ang ating mga guro. Speaking of guro, nakikinig sa atin si Ma'am Michelle Ebora. All the way from Dubai. And binabati natin ng... congratulations sa mga may pa-checkpoint dyan sa ating kapulisan. Oh, sana tuloy-tuloy na ang pa-checkpoint. Ano? Oo, sana ang checkpoint ay pagkagabi. Ano? Mas lalo dapat ay paggabi, huwag pagkaumaga. para sabi nga ay crime prevention daw, sabi nga nila. Ano?
4: Public service reminder, galing kay Papa Joe.
0: At dahil dyan, baliktugtugan muna po tayo. So I'll be playing a song by Cranberries, Linger. Only here at GB99.9, your good vibes.

0: a hit song by Shaggy, Angel, only here at GV99.9, your good vibes. At nagbabalik pong muli ang inyong nag-iisang maestro kantatero sa radyo, the one and only DJ Papa Joe, sa inyong programa ang Saturday Night Jam. Ang nagbibigay ng good vibes sa inyo every Saturday ng gabi. And dahil dyan, binabati natin ang happy, happy listening si Miss Mary Danielle TMSM of Iban, Batangas. At ang lover boy ng Tulay, Iban, Batangas, si JP, ating kaibigan. Magandang araw. At nakikinig din sa atin, nanonood sa atin sa ating Facebook Live, si Tito Moles Rehinio ng Santa Cruz, Marinduque. Magandang gabi po sa inyong lahat diyan sa Santa Cruz, Marinduque. Oo, ayan, binabati natin ang ating mga ninuno diyan sa ano nga bagay ito? Ayan, nabubulol tuloy ang inyong kamaling. Ayan, binabati natin ng magandang gabi ang ating mga relatives diyan sa province of Marinduque. Ayan, mapapakinggan niyo po ako via live streaming, gv999.live. Ayan, oo. Oh. And also, marami rin tayong mga avid listeners diyan sa lungsod ng Tanawan. Especially si Toto Makalinaw at ang kanyang buong family. At ang Makalinaw family ng Lepa City, nakikinig din po sa atin, bonggang-bongga. And also, nakikinig din sa atin si Sir Manny Montalbo at ang kanyang napakagandang kabiyak, ang aking pinsan, oh, si Dr. Elma Montalbo, nakikinig sa atin. Maraming salamat po. And also, nakatune in din sa atin si Sir Henry Perez of Culiat, Iban, Batangas. Magandang araw po sa inyo lahat dyan sa Culiat. Ayan, oo. Oh. Ano ba yan? Ano ba ang pinagkagagawa natin ngayon? Oh.
1: Happy birthday!
0: Ayun, mga nagbe-birthday dyan. Oh. Baka naman. Oh. Belated happy birthday. Oh, nakikinig sa atin. Si Kuya SP, all the way from Baclaran, Parañaque. And also kay Sir Julius Ladigohon of Baclaran. Ayan. Belated happy birthday. And also kay sa aking pinsan, si Joy Bacolor. Ayan. Belated happy birthday sa iyo, pinsan. Oh. Ayan. At sa lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang karawan, belated happy birthday. Oh, mabuhay ka hanggat gusto mo. Oh, magparamdam ka naman, oh, sa mga birthday na baka naman pwede makamuyamos dyan. Oh, makatikim ng pansin, ano. Oh, nagugutom na talaga si Papa John. Oh, 22 ng gabi. At dahil dyan, kumakalam na ang chat ko. Sa mga hindi pa naghahapunan dyan, abay kain-kain din. Ano ba inyong mga pang-ulam dyan? Mga... Ayan, nagugutom tuloy ako. Kayo kasi, ano ba yan? Napag-usapan na naman ang pagkain, eh, talaga naman tinatamaan ako ng dito. Bakit kaya? Change topic tayo, mga kaibigan. Total, kanina naman pinag-uusapan natin. At ang ating topic ay tungkol ano ba hinahanap na kaligayahan ng mga tao. Ang hinahanap na kaligayahan, ayan. Ayan, nagparamdam na po. Ayan po, mga kaibigan, palakpakan po tayo. Ayan po, sinasabi ko sa inyo. Basta pagka, ito po yung nasusulat sa batas ng Pilipinas. Basta po narinig ninyo ang bumbero, tumabi na po kayo. Truck ng bumbero po. Ayan po, mga kaibigan. Basta marinig po ninyo ang busina. Hindi man po busina, ay sirena ng bumbero. Ay tumabi na ho kayo. Gumilid-gilid ho kayo. Pausap-usap na. Kaya hiyaman ho siya. Oh, at ito po. Ito po ay isang katotohanan po ito ng buhay. Lalong-lalo na po, ay medyo gumilid-gilid rin po kayo. Pagka lalo na, nakakita po kayo ng bumberong hindi nakasakay sa truck. Opo. Gumilid-gilid rin po kayo lalo. Pag hindi ho yan nakasakay sa truck at hindi ho yan pupunta sa responde, ay baka kayo ho ang ma-respondihan niya. Speaking of responde, ay magaling ho respond dito mga kaibigan natin ito. Lalo-lalo na ang BFP Bawan, Batangas, sa pangunguna. Sa pangunguna po, nang napaka-pogi ni, ikaw kay naka-duty pinsan.
1: What?
0: Naka-duty pag ang ating napaka-kisig. Kasi parang Officer Marlon Perez ng BFP Bawan. Kaya binabati natin ang happy-happy listening. Ayan. Yan po'y kasabihan. Kaya nga po ako, si Papa Joy nagpapaalala. Hindi naman po mga driver. Ang matitikas. Talagang matitikas. Usaping pag-ibig at pagmamahal. Yun ay kasabihan po. Ang mga bumbero ay matitikas din po yan. Ultimo mga driver ay talagang gumigilid. Basta ay makarinig ng busina ng bumbero. Lalo na pagka hindi nakasakay sa truck. Ano nga? Okba naman daw. Ay, nako po. Ay, hindi lang pala ito bumbero itong pinsan kong ito. Isa po pala itong maniniyog. Ibig sabihin ho, ito'y pagliliw

dakilang maniniyo. Kaya sa mga maniniyo diyan, ay maghanda-handa na kayo. Tayo ay magta-target shooting. Ano nga? Ayan, nakikinig. Beijing. At dahil dyan, magbalik tugtugan muna po tayo. So I'll be playing a song by Eraserheads. Alapaap. Only here at GB 99.9. Your good vibes. This song is all for you.

0: Hoy, Pochoy! Payag ka! May kapangyarihan ka na kuryente!
1: Oo naman, para maging tagapagligtas ako.
0: Pero, may bill ka pa rin buwan-buwan!
2: Oo!
3: Ayaw ka na!
4: Wala! Joke pala yun!
5: Dear Papa Joe, hindi ko po maintindihan ng boyfriend ko sa ugali.
6: Every letter carries a story.
7: Dear Papa Joe, nagmahal ako't nasaktan.
6: A love that questions. A heart that is hurting.
8: Dear Papa Joe, hanggang ngayon di pa rin malimot ng jowa ko ang ex niya.
6: A decision that is not easy.
9: Dear Papa Joe, litong-lito na po ako sa mga nangyayari sa buhay ko.
6: Love should never make you feel second.
7: Tunghaya natin ang mga kwento ng pag-ibig at awit ng ating buhay.
6: Let us talk about your story.
7: Bakit ba ganyan? Lagi na lang akong nasasaktan.
6: Sunday Songs and Letters with DJ Papa Joe. Every Sunday from 1 p.m. to 4 p.m. Only here on GV 99.9. Your good vibes.
10: Sino na yun ah? Tara, lapitan natin.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibes.

0: A song by Francis Magalona, Kaleidoscope World, only here at GB99.9, your good vibes. Talaga nga naman, napakaganda ng mga awitin ng master rapper. Oh. Talaga naalala ko ang aking mga nakalipas. Ano? Ayan, speaking of nakalipas, wag nang isipin na nakalipas eh. Ayan, nakikinig sa atin ngayon si Sir Clarky Sespon, all the way from Qatar. Happy listening po. And also, nakaantabay din sa atin si Doc Pau Season at si Sir Carlo Idea. Classmate, happy listening sa'yo. At nakatutok din sa atin ang Ranalan family ng Lipa City. Maraming salamat po. Shoutout kay Sir Jun Ranalan at sa kanyang napakagandang may bahay na si Ate Alice Ranalan na nakikinig sa atin. At ang napakaboging si Bambi. At ang ating mga kaibigang sa security guard na naka-duty ngayon, si paring Joel. Naka-duty. At si, ano ba ang pangalan nito, mga ito? Ay, mga tropa nating SG na naka-duty ngayon. Ayan. And also, shout out kay paring Gino. Gino Valle. Kamusta? Nakikinig sa atin ito. Kamusta na kaya ang pinsan ng bayan? Tuloy nagambang yung mga pinsan. Kamusta ka, pinsan? Kamusta? Anong balita sa iyo? And speaking of, ayan, binabati din natin ng happy listening ating mga kaibigan diyan sa Padre Garcia. Ang dami nakatutok sa atin. At sa Bayan ng Rosario, Batangas, nakikinig sa atin si, si Kuya Melvin Perez. Sa Barangay Malaya, Rosario, Batangas. Ayan, talaga napakabilis ng oras, mga kababayan, ano? So, time check. It's already 8:53 ng gabi. Grabe. Maya-maya ng konti tempan samantala magpapaalam. But before that, I would like to say thank you. Ayan, sa ating mga katoda. Sigurado ngayon yung mga hibay na ating mga katoda ngayon. Siguradong mga nag-enjoy ito sa ating mga patugtugan ay nag-umpisa ng maaga itong mga ito. Kaya pihatong outside ako lang muna naman kaya utaw. At sa ating mga katropa diyan, magtitira kayo ng pang-uwi at delikado kayo kay Commander. Ay naku, pihado naman sa bowl. Madadali kayo ni Commander. Magbabait. Ano nga? Magbabait at siguraduhin uuwi ay kay Commander. Ano, baka ko saan maka-about si Pugay. Ay madadali. Ayan. Speaking of, nakikinig sa atin ngayon si Kuya Jun Ranalan of Lipa City. Maraming salamat po sa pagantabay. Nakikinig sa atin. Napaka-pugi nitong ating kaibigan. Kamusta ka na, Kuya Jun?
1: Wow naman!
0: Ayan, wow. Idol na idol natin ito. And namimiss ko na ang mga luto nito eh.
1: Wow naman!
0: Oo.
1: Wow!
0: Pinasyalan ko ito na isang araw, sarado na pala ang kanyang tindahan. And speaking of, talaga nagugutom talaga si Papa. Bakit ba ganyan? Time check, it's already 8:55 ng gabi. At bago tayo pansamantala magpaalam, ay binabati natin ang happy listening ang lahat ng ating mga listeners diyan sa Tanawan City. Especially kay sa ating kumpare dyan, sa Makalino family, nakikinig sa atin. At sa Agoho family, nakikinig sa atin dyan. Happy listening sa inyo po. And also, binabati rin natin ang nakikinig sa atin si Falarcuna family ng Lipa City at si Ate Del Villasor at si Ate Kiki, ating mga katropa, and also ang mga katropa natin diyan sa Barangay Uno. Lalo na diyan sa mga bata na diyan sa may Basang Hamog. Magandang araw sa inyo dyan.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibes.

0: Carambola sa letraman G, sa letraman G numero 3.
1: Ay, namumunod ako.
0: Ang susunod na bola, mga kawai, sa letraman B, 30.
2: 30 anos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumitrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi.
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
1: This is DJ Robbie.
5: Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anos na tayo.
5: Mga vibes, 30
1: anos. GV99.9.
4: This is GV99.9.
0: GV99.9. 30 na!
1: Dear Papa Joe, hindi ko po maintindihan ng boyfriend ko sa ugali.
6: Every letter carries a story.
7: Dear Papa Joe, nagmahal ako't nasaktan.
6: A love that questions. A heart that is hurting.
8: Dear Papa Joe, hanggang ngayon di pa rin malimot ng jowa ko ang ex niya.
6: A decision that is not easy.
9: Dear Papa Joe, litong-lito na po ako sa mga nangyayari sa buhay ko.
6: Love should never make you feel second.
7: Tunghaya natin ang mga kwento ng pag-ibig at awit ng ating buhay.
6: Let us talk about your story.
7: Bakit ba ganyan? Lagi na lang akong nasasaktan.
6: Sunday Songs and Letters with DJ Papa Joe. Every Sunday from 1 p.m. to 4 p.m. Only here on GV99.9. Your good vibes.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: 99.9.
1: Rentahin na tayo, mga kabay!
2: Rentahin na!
3: GB 99.9!
2: Rentahin na!

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
1: GV99.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskarte-pid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: radyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: DJ Yam lang sa kalam!
5: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
5: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
1: O pumunta sa GV999.live
6: para sa good vibes na walang humpay.
7: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
6: Dito sa GV99.9, your good vibes.
7: Masaya dito.

0: Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV99.9.
1: Yeah.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa gb99.9,
2: your good vibes. Masaya dito!
4: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
1: GV99

0: radyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.

0: Oh, carambola, carambola! Sa letraman G! Sa letraman G, numero 3!
1: Ay, namumuno na ako!
0: Ang susunod na bola, mga kawai, sa letraman V! 30!
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata!
3: Ay pagkakatindi,
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
5: This is DJ Robbie.
6: Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
6: Mga vibes, 30
4: GV 99.9.
0: GV 99.9. 30 na!

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Kapiling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman po ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, Your Good Vibes.

0: maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: another one.
1: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
2: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa GV999.live
3: para sa good vibes na walang humpay.
4: Dito sa GV 99.9,
3: your good vibes.
5: Masaya dito.

0: Kavibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Diba? Pagami!
2: Baka DJ Robby yan.
3: Baka DJ Robby yan.
0: Baka DJ Robby yan.
4: Robby! Robby!
5: DJ Robby! Mga Kavibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
6: This is GV 99.9, your good vibes.

0: Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.
1: Ay,

0: bola, cara bola, sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kawai, sa letra ng B, 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi,
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
1: This is DJ Chico Marco.
5: Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
5: Mga vibes, 30
1: anyos. GV99.9.
4: This is GV99.9.
0: GV99.9. 30 na!

0: Club. Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy! Baka Kiko yan!
0: Baka Kiko Barako yan!
3: Kiko Barako!
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Mga kabikes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
5: Dito sa GV99.9, your good vibes.
6: Masaya dito!

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Sa piling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, Your Good Vibes.

Solo. Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: radyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala na mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB99.9.
1: Hey yo, Jace.
2: Oh yeah! Oh yeah!
1: Oh yeah! Say something to her. Holla at her.
2: I got one question. How'd you fit all that in them jeans? You know what to do with that big fat butt.
1: Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

magandang umaga mga ka-vibes. Kahit ano mangyari, dapat we still believe this morning. Mapapakinggan nyo na mamaya-maya lang, DJ Ronnie sa Back to Back Puntahan.

0: 99.9. Your good vibes.
1: Yo, yo, yo, yo. Good morning, good morning, good morning. This is GV99.9. Your good vibes. And of course, this is your DJ Ronnie, that's R-O-N-N-E-Y with Miss
2: Jessa.
1: Good morning, Miss Jessa. How are you this Sunday morning?
2: Puyat.
1: Puyat? Wow. Ganyan ang mga in-love eh. Laging puyat. Laging ano, laging kung saan-saan nakatungo ng isip, ganyan. Pero how is your vacation so far, ha?
2: Vacation po. Half ano, bakit vacation, tapos half work.
1: Half vacation, half work?
2: Yes po.
1: Oo, alam mo, tama yan eh. Maganda, kasi ikaw ay nasa SPES, di ba?
2: Yes po.
1: Ano yung SPES?
2: Special program
1: for students.
2: Employment for students.
1: Special program employment for students. Yan. Sabihin, ito ay programa ng Department of Labor sa pakikipagtulungan ng mga peso offices, yung Public Employment Services Office. Yan.
2: Peso and dole po.
1: Oo nga. Department of Labor and Employment. Ayaw pa nang in-spell out ko na. Okay ka lang?
2: Yeah.
1: Ha? Niloloko mo ko? Okay, hanggang alas 9 po tayong maghuhuntahan. Siyempre with DJ Ryzen on the side and Direk Kiko on support. And of course, kompleto po ang ating team huntahan dito po sa inyong weekend date. At sa inyo pong mga concerns. Wow, concerns talaga. Pwede po nyo i-text sa aming text line, Miss Jessa.
2: 0926-0798-7087.
1: Dahan-dahan daw.
2: 0926-0798-7087.
1: Yun. Okay. At sana po lahat kayo ay nakatutok na sa amin. Ha? Ang ating FB Live, buhay na buhay, alive na alive. And good morning din po kay DJ David. Hello sir, good morning sa iyong pamilya. Magandang umaga rin po sa ating mga kaibigan sa Lipa City Public Market, sa lahat ng public markets sa buong Region 4A, lalo na dyan sa Batangas City Public Market. Magandang umaga po dyan sa may dyan daw DJ Ryzen, dyan sa dito sa may gasolinhan sa may Sabang. Marami daw dyan nakikinig sa GV99. Nakiki-good vibe sa atin tuwing umaga at halos buong maghapon, nakatutok. Walang bitawan, walang alisan ang kanilang radio dito sa ating nag-iisang good vibe station sa buong mundo, GV99.9. And nako, magandang umaga po sa mga Dabar Cats natin, lalo na dyan sa Team Capitolio ng Lalawigan ng Batangas. Na sila po ngayon ay busy-busy dyan sa Bulbok Event Center at pinaghahandaan po ang first State of the Province address ng Governor for All Seasons, Governor Vilma Santos Recto, dyan dito po sa Lalawigan ng Batangas. Ayan, ha? So bukas po, alas 8 ng umaga, ay magsisimula na po ang mga kaganapan dyan sa Batangas Event Center, dyan sa Bulbok, Batangas City. At kayo pong lahat ay inaanyayahan na sumabaybay dito sa GV99.9 para sa mga sa regular updates na mangyayaring State of the Province address ni Governor Vilma Santos Recto. At sa programa ho ni DJ Frankie ay pag-uusapan natin. Bibigay po tayo ng mga updates at makikwentuhan kami ni DJ Frankie sa Martes. Ha, DJ Frankie? Kwentuhan tayo sa Martes. And okay, meron po tayong mga balita, meron tayong mga articles, and hopefully meron tayong senior moments ngayong 7:30 na umaga. Kung ready si Ma'am Chato, kasi actually nung Saturday po at Sunday dapat may kausap kami, kaya lang si DJ Ronnie po absent. Kaya hindi na tuloy. Yeah, nagalit tuloy yung ating isang senior guest. Pero hopefully, kasi ang pangako natin sa ang pangako po ng programa ay bibigyan ho natin ng pagkakataon ang mga tinig ng persons with disabilities. Narinig nyo nga kahapon yung Lemery Persons with Disability President. At ngayon po, sana dito ay yung ating tinatawag na senior moments. Senior Moments. And yan po ay tuwing Linggo, 7:30. Tapos yun namang 7:30 pag Sabado, ako ay ikaw rin. Yan, di ba? Mga bahagi po ng huntahan natin na dapat abangan ninyo at ipagsabi sa inyong mga kababayan, sa inyong mga kaibigan, kapamilya, kapitbahay, kabarkada, kaboyfriend, kagirlfriend, may ganun ba? Kapuso. Eh, sabi nung iba, kapusa. Kasi may nangyari kahapong pagtitipon sa Meralco Theater sa Pasig. Ikaw, Miss Jessa, mahilig ka sa pusa, ano?
2: Opo.
1: Oo.
2: Ang dami na.
1: Oo, kahapon ay ano, nag-celebrate kahapon yung mga animal welfare advocates. Ayan. Na sa totoo lang naman, marami sa atin ang ano, marami sa atin ang sobrang lupit sa mga hayop. Bakit kayo ganyan? Kaya tuloy nasasabihan tayo ng incheck na kayo at tayo ay unggoy. Payag ka, DJ Ryzen, unggoy ka raw. Ah, grabe na yan, ano? Grabe ng pangaalipusta ang ginagawa sa atin ng mga incheck kasi pinapayagan natin. Eh kung dito kaya sa Pilipinas, palayasin natin ang lahat ng negosyo incheck dito. Ah, alam ba ng Pangulo ng China na dito sa Pilipinas, nagkakamal ng kayamanan ang mga incheck? Ah, tapos sasabihin nila tayo mga unggoy? Mga unggoy ba tayo kasi napapauto tayo sa mga produktong Chinese na ang baba ng quality? Ay, ano ba yun? Masama pala yun, masama. Pero alam niyo, sabi ko nga kahapon, hindi naman po buong Chinese people 'yan eh. 'Yun lang po mga pamunuan ng China ngayon, yung presidente ng China, yung liderato ng China, yung po ang mga buhaya. Pero yun po yung mga tunay na incheck. Ang mga talagang tunay na incheck, sila po yung mga matitino at mahuhusay na mga tao. 'Yun lang pong pamunuan ng China ang dapat kinakatay ng buhay, ha? Eh, palay mong tawagin tayong unggoy. Oh, sige nga, sabay-sabay nating duraan ang mga produkto ng China. Maintindihan na. Di ba yung unggoy ng dudura? No. With all due respect sa mga kumakain, sorry po. Pero chika lang, di ba yung mga unggoy ng dudura? No? Kaya yung sabi dong ilang aktivista kahapon, sabay-sabay nating duraan ang produkto ng China. Woo-woo-woo-woo! Grabe naman kayo. Biro mo yan, ang lakas ng loob ng dyaryo ng China. Dyaryo pa ng gobyernong Chino. Sasabing unggoy ang mga Pilipino. Diba? Anyway, anong oras na, Miss Jessa?
2: 6:18 ng umaga.
1: 6:18 ng umaga. Mabilis lang. Ano ang ating mga headlines? Go ahead. Sabi mo lang ang mga ulo ng ating mga ibabalita sa kanila ngayong umaga. Let's go. Itutuloy. Yes, go.
2: So, about po yun sa Bawan, Batangas, yung na cease and desist order by DNR.
1: Oh, so meron po tayong kwento sa basura. Ano pa ang ating kwento, Miss Jessa?
2: Then yung sa major infrastructure dun po sa city government sa Kalaka.
1: Okay, and?
2: And yung sa community updates po sa financial payout.
1: Alright.
2: Beneficiary.
1: Yan. Ilan lang po yan sa mga ibabalita namin ni Miss Jess sa ngayong umaga, kaya walang aalis. Sapagkat si DJ Ryzen at si Direk Kiko naghanda ng malalamyos na awitin ngayong Linggo ng umaga. Habang kayo'y nagkakape, nag-aalmusal, mga unggoy, eto na po ang mga awiting para sa inyo. This is GV 99.9, your good vibes.

0: GV99.9.
1: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yan sa Pajaya's Infinity Ads and Print. Pajaya's Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajaya's Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajaya's Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajaya's Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajaya's Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajaya's Infinity Ads and Print.
2: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
3: Alam mo ba MLMC, Mommy?
4: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
2: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
5: More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi. Barangay Marawi. Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
5: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
6: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
7: Ah, pare, magandang umaga.
8: Pare, payag ka, may kapangyarihan kang apoy.
7: Oo naman, pare, para hindi na kami magagatong.
8: Pero, gaga na lang kapag may dala kang gasol.
9: Ayaw ka na.
10: Ala, joke pala yun.
11: Alam mo ka, may kakaiba kaming hatid para sa weekends mo.
12: Ha? Bakit?
11: Bakit? Dahil may magbabalik na. At he's here to stay for good. As in, good vibes.
12: Ay, siya? Sino gayon?
11: Si DJ Ronnie.
13: Siya ba yung tinig ng bayan na bukas sa talakayan ng mga napapanahong issue?
12: Yung nagbibigay ng latest sa local, national, at world news?
11: Ay, siya na nga. Kaya siguradong kakaiba ang weekend mo.
12: Tuwing Sabado at Linggo,
11: alas 6 hanggang alas 9 ng umaga, sa programang Ang Huntahan ay hindi mabibigilan. Back-to-back Huntahan with DJ Ronnie.
12: Dito lang sa GV99.9, your good vibes!
14: Yo, yo, yo, yo! Tuloy-tuloy po tayo mga ka-vibes. Ang oras na natin, Miss Jessa?
15: 6:34
14: ng umaga. Nako, mukhang kinakalawang ang aking lalamunan. Ba't ganyan? Ha? O, kaya kayo po, mga kapatid, mga ka-vibes, huwag pong kakalimutang laging mag-hydrate. Ano bang sabihin, inom kayo ng inom dapat ng tubig. Ilang baso ng kape ang dapat inumin, DJ Ryzen? 8, hindi naman. Tubig yun, huwag kape. 8 baso ng tubig po ang pinakamababang dapat iniinom natin araw-araw. Gano'ng kalaki yung baso? Ha? Yung basong, katamtamang baso, huwag yung pantagay. Kasi maliit yun eh, di ba? Yung shot glass na tinatawag, huwag yun. Dapat yung karaniwang baso, yung ano bang size nun? Yan. Dapat 8 baso ang naiinom po natin. Lalo ngayon, bagamat ang forecast ngayong araw na ito ay uulan daw at 29 degrees ang pinakamataas na temperatura ayon sa PAGASA at 22 degrees ang pinakamababa. Pero kung minsan alam, nagbabago yan eh. Kaya nga forecast, di ba? Pagtaya. Hindi ho pagtaya. Pagkaho pagtaya, loto yon o kaya wedding. Ha? Pero ang pagtaya, yun po yung forecast. Ayan, di ba? Hmm. So, lagi pong tayo mag-hydrate ng ating sarili. Nang sa ganun po ay hindi tayo masyadong hindi po tayo masyadong maapektuhan itong napakainit na panahon, no? Hindi mo napapansin, tag-ulan na po ay talaga namang sobra pa rin ang init. Sobra pa rin po ang alinsangan ng panahon. Ah, hindi mo napapansin, Miss Jessa, pagka yung bakit ganyang di makulimlim, ano? Sabi nga sa ate, dagim. O kaya ang tawag ng iba'y diklom. Ayan, ano? Ay ba yung kaya parang ayaw pang ibuhos ng todo eh, kung ibubuhos, no? Kasi yung makulimlim, tapos hindi naman tumuloy ang pag-ulan, parang medyo makakaiyam mo. Kairita. Kaya, ang sakit sa ulo, ang sakit sa lalamunan, ha? Tapos papasok ka sa aircon, medyo ang hirap ng pakiramdam. But ganun po talaga ang buhay. Let's be thankful. Kasi hindi po tayo gaya sa ibang bansa. Sa Amerika, for example, ay daan-daang forest fires ang meron. Ganun din sa Canada. Ganun din po sa Europe. Ano po? Ganun din sa... Ngayon naman sa Australia. Malamig po sa amin doon sa Australia. Oo. Medyo nag... yung pinakamalalang naranasan ko dyan sa Australia, negative 4. Ha? Pero... nung unang dating ko, mga first 5-10 days ko sa Australia, okay lang naman eh. Medyo dun lang ako nag-adjust. No? At nung ikalabing limang araw ko sa Australia, okay na eh. Nasanay na ako sa malamig. Yes, sorry. Ay, nako. Ibang-iba ho talaga kasi ang hangin sa kanila. Kasi siyempre, unang-una, kukunti pa yung tao. Comparable sa Pilipinas na bawat 500 square meters eh meron tao, ha? Sa Australia po at sa New Zealand, mas marami pa ang hayop kaysa sa tao. Dito sa atin ho, bukod sa maraming nag-aasal hayop, ay ang dami hong tao sa Pilipinas. Pero ano man po ang sabihin ninyo, maganda pa rin ang Pinas. Dito pa rin ako, ha? Dito pa rin ako. Ano man po ang sabihin ng mga incheck na tayo unggoy, aba, ay masarap sa it's nice to live in the land of the monkeys, not of the giants. Diba? Oras na natin, Miss Jessa.
4: 6:38 ng umaga.
14: Okay, sana po ay alam ninyo na ika-19 na ngayon ng Hulyo at baka may bayarin kay bukas. Nako, napaka-importante, DJ Ryson, na organize ka. Diba? Lalo na kung ikaw ay padre di pamilya. At ikaw ang bahala sa mga bayarin. Dapat po ngayong linggong to, bahagi ng iniisip natin habang tayo humihigop ng masarap na kape o masarap na salabat, kung ano man ang hinihigop ninyo, ay magandang nasa isip nyo rin ang ating mga dapat bayaran bukas. Ano ang pinakamaganda ay pag ganitong linggo, maraming nagja-jogging, maraming diba, nag-exercise. Kasi ito yung may panahon tayo eh. Ito yung meron tayong panahon na medyo lumanghap ng sariwang hangin, yumakap ng matagal sa ating minamahal, di ba, no? At higit sa lahat, mag-isip at humingi ng tulong sa Diyos upang bigyan tayo ng lakas sa darating na panibagong linggo ng paghahanap buhay. Kaya kami ni Miss Jessa tuwing linggo at Sabado, natutuwa kami kasi part kami ng ganung rituals ninyo na tinutulungan namin kayong maghanda para sa susunod na linggo, di ba? Okay, so 20 na ho bukas, ang bilis ano? Tayo ay papunta na sa huling dalawang linggo ng Hulyo at pagdating po ng susunod na Biyernes, yung susunod pang Biyernes, Agosto 1 na, di ba? Tama ba 'yon? O Sabado. Agosto, yung first Saturday ng August ay August 1 yata, kung di tayo nagkakamali. At ang gandang kay ng Batangas Medical Center po ay isasagawa sa July 31 at tinatayang may mga kababaihang may kapansanang magtatagisan ng galing at pagandahan upang pasayahin ang publiko at sabihin sa kanilang may kapansanan man po ang mga kababaihang ito, bukod sa magaganda sila, ay may talino silang handog sa inyo. Alas 6.40 po ng umaga, ito ang inyong back-to-back kontahan. Samantala, pag-usapan po natin ang araw-araw nating kinakaharap, DJ Ryzen. Yan ang basura. Alam ba ninyo na, kasi yung sinasabi ni Alan Cayetano at saka ni Ping Lacson, mga basura. Diba, pinapakain tayo ng basura nila. Yung away nila, away sila ng away, tayo ang gumagastos. Yan ang problema ko dyan sa mga hangal na senador natin eh. Pasensya kayo ah. Pero ang tawag ko dyan, mga hangal na senador. Hangal si Cayetano, hangal si Lacson. Aba, ay tungayaw sila ng tungayaw sa dami-dami ng dapat batas na binabalangkas dapat. Ay araw-araw pinapalamon tayo ng kanilang mga pagpapalita ng akusasyon. Si Lacson, ini-insinuate na may anomalya dun sa Southeast Asian expenses. Si Alan Cayetano naman, dun sa flood control racket. Pinapakain tayo ng kanilang mga basura at tayo pa nagsumusweldo sa kanila. Ang swerte naman nila, ano? Samantalang ang tunay na katotohanan, isa sa malaking problema ng ating bansa, hindi lang ng Batangas, kundi ng buong Pilipinas, ang ating kawalang disiplina sa pagmamahala ng ating basura. Alam niyo ba sa Japan? Sa Japan, DJ Ryzen, isa sa... Kaya maganda ang Japan dahil isa sa kanilang pinagdesisyonan sa kanilang mga sarili, hindi tayo magiging burara. Sa Hapon po, sa Japan, sinasabi, napakalinis ng Japan. Bakit? Kasi ang mga tao doon may disiplina sa pagtatapon ng basura. Alam po nila kung saan itatapon ang alin. Kailan itatapon ng basura. Diba? At dito sa Batangas po, isa sa pinagtatapunan ng maraming bayan at lungsod, yung bayan ng Bawan, Batangas. At yan ang ikwento sa atin ni Miss Jessa. Go ahead, Miss Jessa.
15: Sige nga po, speaking of basura, turning to environmental and local governance news, the local government unit of Bawan, Batangas must serve as cease and desist order by the DNR Environmental Management Review Calabarzon against the Bawan Solid Waste Management Incorporated Sanitary Landfill.
14: Yun. Yun nga po, kasi yung Bawan Solid Management Incorporated of BSMI, ito po yung kumpanyang namamahala ngayon ng sanitary landfill sa ang barangay. Sa isang barangay sa Bawan, Batangas. At nagulat ko yung Bawan government kasi wala naman daw silang nakukuha ang cease and desist order. Wala naman nagre-reklamo daw dun sa barangay na kung saan tinatapunan ng basura. Ay ba hindi mayroong utos si DNR na gayon? Ito ho yung isa sa sinasabi natin, isa sa pinakamahina ang gobyernong nasyonal at lokal, yung tinatawag na coordination. Lahat naman nagre-request ng computer. Lahat naman nagre-request ng internet. Lahat naman sinasabing may IT officer pa silang tinatawag. Pero napakahina ng gobyerno natin sa coordination. Ay, hindi namin trabaho yan. Trabaho yan ng Department of so-and-so. Diba? Turuan. Kaya tuloy nagka-COVID tayo, hindi pa tayo nadala. Diba? Kasi turo tayo ng turo. So, isa sa pinagtuturuan po nila ay itong problema ng basura. Ha? At napakahina po natin dito sa pagmamanage ng ating basura. Bagamat meron tayo as early as 2003, DJ Ryzen, as early as 2003, meron tayong Republic Act 9003 o yung tinatawag na Zero Waste Management Act. Yan. Diyan po sa Republic Act na yan, ipinagbabawal ang paghahakot ng basura. Ang inuutos po ng batas na yan, magbubukod-bukod tayo ng basura simula sa source. Ano sabihin nun, sir? Iyon yung pinagsisimulan pala, halimbawa sa bahay, sa inyong bahay. Nakabukod na dapat ang solid waste, liquid waste, tsaka yung non-recyclable, tsaka yung recyclable. Ayan. So, pagkaganon po, hindi na natin kailangan magpahakot ng... Alam nyo kapong milyong piso o bilyon ang kinikita po ng mga howlers sa basura. Dito na lang sa Lipa. Hindi ko alam, sa Mataas sa Kaway, pero sa Lipa, milyong piso rin yan. Sa Batangas City, ganun din. Sa Tanawan, ganun din. At sa mga malalaking negosyo, lalo na po yung mga, ang pinakamakakalat na negosyo, yung mga fast food centers. Napakaraming basura niyan. Ha? Konting bagay, balot. Tapon. Ha? Ang packaging po ang isa sa pinaka nagbibigay ng basura. Kaya dapat sila yung bigyan nyo ng special tax. Buwisan nyo ng malaki yung mga packaging companies na yun sapagkat napakakalat nila magbasura. So, yun po ang isa sa mga issue na dapat tinitingnan ng ating mga konsehal, ng ating mga bukal, kung papaano po makakatipid ang gobyerno sa paghahakot ng basura. Alam ganin nyo, mga konsehal, mga bukal po naming minamahal at ginagalang. Pag-aralan lang po ninyo kasi sana po yung mga researchers po ninyo na binabayaran ng bayan para sa inyo, pinagtatrabaho po ninyo. Ang problema kasi, ang mga kinukuhang staff ng ilang konsehal at bukal natin, mga hindi, wala namang technical know-how sa research. Kaya tuloy, burara ang mga batas natin. Ang ilan, di ba? Eh pero kung kumukuha po tayo ng mga tunay na may marunong, na may alam sa research work, ang laking bagay po, tulad nga, basura, milyong piso po ang matitipid natin kung makakaroon po tayo ng mga tamang batas. Ako natutuwa sa Batangas City eh. Dahil sa Batangas City po, conscious ang 80% ng mamamayan na bawal ang plastic sa Batangas City. Yan po'y literally at saka figuratively. Bawal ang plastic sa gobyerno, sa City Hall, sa Batangas City. Kaya pagtatawag kayo doon, sasabihin sa'yo, magandang umaga po, Batanggenyo Disciplinado, Office of Social Welfare, good morning. Diba? Meron silang disiplina, meron silang kultura ng paggalang sa kanilang sinisirbihan. Ayan. So, ngayon po, ang survey, 80% ng mga nakatira sa Batangas City, conscious sila, mulat sila sa katotohanan, bawal na sa Batangas City ang plastic. Mga so kayo, wala na yung mga plastic labo, di ba? Yung mga pinagdalagyan ng ulam, lahat na sila may container. Pag bibili ka, magpapabalot ka ng ulam, dapat meron kang container, mga plastic container, di ba? Di ba, Mr. Dennis Reyes? Itong si Mr. Dennis Reyes, mahilig sa Paris. At siya ho ay laging umu-order ng Paris doon sa Kapitolyo. At may merong binibigay na container yung si Marie, yung taga-tinda ng Paris. Oo. Kasi nga, bawal na sa Batangas ang plastic. Batangas City. Yun lang. Gayahin lang yun ang Lipa. Gayahin ang Tanawan. Gayahin ang Santo Tomas. Gayahin ang Kalaka. At ika'y napakaganda hong pagtatransform. At sabi ko nga po, ang utos ng batas, yung Republic Act 9003, inuutusan ng mga local governments na hindi tigilan ang pagpapahakot ng mga basura, hindi dapat hinahakot ng truck. Kasi ang kumikita lang doon, yung mga may-ari ng truck at yung mga nangungumisyon na kuminsan na madalas, taga Senro, taga PGNRO, taga Menro, dahil sila ang nakakausap ng contractor eh, yung umahakot ng basura. So sabi, ay yun daw ang mga nagkakapera. Ha? So, siguro po ay dapat tingnan uli ng ating mga namumuno mula sa at. Alam nyo ba na si Governor Vilma Santos Recto po ay dalawang beses na bigyan ng awards ng DILG kasi nung panahon ho namin sa Lipa, nung nandito pa ho kami sa Lipa. Noong kasi po kasama na po ako ni Mayor Vilma at saka ni Governor Vilma mula 2001. At kami po yung nagsimula ng pahakot ng pagmumulat sa mga barangay captains na dapat sila nangunguna sa pagbubukod-bukod ng basura. Barangay Solid Waste Management Plan. Meron po yan. At sa panahon po ni Governor Vilma Santos Recto nung siya'y mayor, nabigyan po kami ng awards. Kasi po, nagawa namin, napakiusapan namin yung 90% ng mga kapitan sa Lipa noong araw, noong panahon po ni Mayor V, na magkaroon, ipatupad yung kanilang barangay waste solid management plan. Ha? So kung nagawa po ni Mayor Recto nung say Mayor pa sa Lipa, ay kayang-kaya din ni Mayor Africa dapat. Kayang-kaya din dapat ni Mayor ng ibang mga mayor sa Batangas. Ay kagagaling natin eh, kagagaling ninyo. So dapat pagtuunan po ni ito ng pansin sapagkat sa Metro Manila, yan po ang isang nangungunang problema. Kaya maraming baha. Ang napapagbuntunan lang ngayon, yung flood control projects. Pero sa totoo lang po, ang isa sa mga dahilan yan, ang ating burarang pagtatapon ng ating basura. Oras na natin, Miss Jessa?
15: 6:51 ng umaga.
14: Itutuloy po natin yan sapagkat nako, ang sama na ho ng tingin sa akin ni DJ Ryson. Ito po si DJ Ronnie, kasama po si Miss
15: Jessa.
14: Dito po sa ating back-to-back kontahan. Kayo po ay nasa GV99.9. Your good vibes.

0: GV99.9, your good vibes.
1: Ay, nako, ang sarap ng tugtugan. Ano po, sana nag-i-enjoy kayo sa mga music namin. Tulad ng pag-i-enjoy namin sa paghahanda po niyon para sa inyo, di ba? Alam po nyo, yun ang isa sa pinaka-peculiar sa GV, sa inyong good vibes. Paglinggo, sinisiguro namin na relax kayo. Sinisiguro namin na maganda ang inyong buong araw. Kaya mga soft music, mga nostalgia, mga lahat ng mga memorable tunes ang inyong maririnig dito sa GV99.9, your good vibes. Ha? Yeah, thank you po sa lahat ng mga nakasubaybay sa atin. Magandang umaga po sa inyo. Ito po si DJ Ronnie, kasama po si Miss
2: Jessa.
1: Alright, and then of course, ang atin pong text line ay
2: 0926-079-8708. Once again, 0926-079-8708.
1: Yun, at of course, magandang umaga po kay Miss Camille.
2: Camille Magpantay
1: ng Amil. Sorry naman, Amil.
2: Hello from Cambridge, UK.
1: Ayan. Maganda umaga po sa ating mga OFWs. Alam nyo, ang nakakatawa, isang nakakatuwa po, isang grasya ng Panginoon na ipinanghalat ang mga Pilipino sa buong mundo. Maniwala kayo, kahit sa ang parte ng buong mundo, merong Pinoy. Bakit? Upang ikalat ang pagmamahal at mahusay na pagtatrabaho, yan ho ang trademark ng Pilipino. Kaya hindi tayo nagtataka kung bakit. Iurong mo ng konti yan. Kung bakit kalat ang buong Pilipino, ang mga Pilipino sa buong mundo. So, Amil, maganda umaga, and thank you for allowing us into your background, ha? Pinag-usapan ho namin kanina, konti na lang DJ Ryzen doon sa basura, no? Ang dami pong mga kuan, magagawang maganda sa basura. Hindi lamang pwede kayo magbigay ng kalinisan, that's the number one na pwede natin magawa kung tamang pagmamanage natin ang basura. Hindi lamang gaganda ang kapaligiran pag maayos ang basura. Hindi lamang magiging maayos ang amoy ng ating kapaligiran pag maganda ang ayos po natin ang ating basura. Konting sipag lang naman yan, konting tiyaga, at malinis po ang ating kapaligiran, di ba? At ang pagiging sanitary engineer, yan po ang ating isa sa ipapanukala sa ating mga local government officials. Nagawin po ninyong mga eco aids ninyo, yung isa po yung magandang trabaho sa ating mga persons with disabilities. Nagawin po ninyong mga eco aids or eco technicians na ikakalat natin sa mga barangay para tumulong po sa pagsisegregate ng ating mga basura. Ang dami pong nabibigyan ng hanap buhay dyan ho sa maayos na pagbasura natin. At sa akin po, maganda po yung ginawa ng DNR Region 4A sa Bawan, Batangas, na binigyan ng cease and desist order. Kasi kung matatandaan po ninyo yung nangyari sa Navotas dyan sa sanitary landfill, di ba? Grabe po yun, ho? Na kung saan po gumuho yung mga bundok ng basura dahil hindi na-manage ng tama ng may-ari ng sanitary landfill o ng kontraktor na binigay ng lokal na pamahalaan sa Navotas, at umabot po hanggang Bulacan yung usok, yung pinsala, yung perwisyo na ibinigay po ng hindi tamang pamamahala ng basura dyan po sa sanitary landfill sa Navotas. So sa akin po, magandang ano yan. I hope Bawan local government will take it seriously na pagbutihin pa ang pamamahala ng inyong sanitary landfill. At siguro isang araw, pasyalan natin si Mayor Dolor, si Mayora Dolor. Alam niyo po, kaibigan natin yan. Kaibigan po ni DJ Ronnie yan, si Mayor Dolor. Si Mayora at Mayor... Si Mayor Ryan Dolor at si Mayora Wenda Dolor. mga barkada po yan na napakababait ng mga tao. Kaya Mayora, Wenda, magandang umaga po. At kay Mayor Ryan Dolor, magandang magandang umaga po. Sana tandaan niyo pa si DJ Ronnie. Ano? Regular po akong panauhin ng mga yan at napakasarap po magluto ng apretada ng pamilyang yan. Siguro Mayora Dolor, pasalang kita isang araw. Pag-usapan natin kung paano mo mabibigyan ng hanap buhay ang mga bawaan persons with disabilities sa pamamagitan ng pagtulong sa inyo para maayos ang inyong mga basura dyan sa Bawan, Batangas. Ano? At yung mga nagtatapon sa Bawan, baka naman pwede nyo nang isipin na mabawasan ng malaki yung itinatapon yung dinadala nyong basura sa Bawan, kasi ngayon po hinahakot yan eh. Hinahakot po ng mga truck at dinadala kung saan-saan. Isa nga po yung Bawan sa pinagdadalhan ng mga basura ng syudad dito sa lalawigan. So, isipin po natin. Mayroon nga magagandang halimbawa tulad nga sa Batangas City, sabi sa inyo eh. Bawal na yung plastic sa Batangas City o yung hindi tamang paggamit ng plastic sa Batangas City. Kaya mga tao po doon, literal ding pinapamuhay yung batas. Bawal ang plastic sa Batangas City. Ayan, ha? Kailangan totoo lahat. Oras na natin, Miss Jess, ha?
2: 7:11 ng umaga.
1: Wow, 7:11, oo. Sabi ni Miss Jess, advance happy birthday daw kay Miss Nympha de Ocampo. Kailan birthday ng mama mo?
2: July 29 po.
1: Ano regalo mo?
2: Hug.
1: Oh, ay, yun lang? Grabe naman, eh.
2: Chicharon.
1: Chicharon. Okay, so magandang umaga rin po sa ating mga senior citizens sa lalawigan ng Batangas. Good morning kay Ma'am Chato. At sabi ni Ma'am Chato, DJ Ronnie, next week uli. Okay po ma'am, no problem. Basta nandito lang kami for you, diba? Okay, so tuloy po tayo sa ating balitang sports naman ngayong araw na ito ng Linggo. At ang Calacas City Government po ay magpapaunlad ng kanilang mga sports facilities. Wow! Very good. Another good move by the Action Man. One of the Action Man mayors natin sa lalawigan ng Batangas. Si Mayor Nas. Gawa na ng gawa. Nas Ona. Ayan ho, ang City Mayor ng Calacas City. Good morning po sa mga kababayan nating Calacasen. Magandang umaga po, Mayor Ona. Magandang umaga po, Doktora Ona. Ibabalita po ni Miss Jessa ang inyong binabalak na sports facility, DJ Ryzen. Ang gusto ni Mayor Nas Ona, magkaroon ng isang sports facilities o isang auditorium o coliseum. Calacas Sports Coliseum siguro ang tawag, ano? Ang gusto niya ay may isang sports facilities na makaka-accommodate ng 10,000 tao. Laki noon, ano? I think yung Batangas Coliseum, Batangas City Coliseum, ano ba yan? 3,000 hanggang 5,000 tao kaya, no? Mayor Marvy, dyan sa'yo sa Batangas City. Ito naman, si Mayor Nas Ona. Dahil alam niyang ang Calaca ang nangungunang syudad sa unang distrito ng lalawigan ng Batangas, eh gusto niyang magkaroon ng isang puntahan ng mga tao sa kanilang sports activities, sa kanilang mga malalaking conventions at iba pang malalaking okasyon na ginaganap sa Calaca, eh gusto niyang gumawa ng isang infrastruktura na kayang lamanin ang 10,000 tao na maaring mag-enjoy sa maraming pwedeng i-offer ng City of Calaca. Go ahead, Miss Jess.
2: In major infrastructure developments, the city government of Calaca, Batangas has officially requested a $1.2 billion loan intended for the design and construction of a massive three-story sports arena capable of hosting up to 10,000 spectators. According to the reports from the Department of Finance Bureau of Local Government Finance, Calaca City is among the 18 local government units that applied for a certificate of the net debt service ceiling and borrowing capacity. Data reveals that local loan requests have surged exponentially.
1: exponentially
2: reaching a total of 4 billion, which is more than double the amount recorded in the same period last year. Financial experts note that this sharp increase in borrowing is a common trend among LGU following an election cycle as a local administration aggressively catch up on the infrastructure and public utility projects.
1: Yun. Siguro sasabihin ng iba, utang na naman. Yeah. Number one, hindi ho masamang mangutang pag tama ang paggagamitan. Hindi naman po tayo kasing yaman ni DJ Ryzen na kaya niya lahat. So number one, hindi ho masamang mangutang kung tama ang paggagamitan. Number one. Number two, hindi masamang mangutang kung may pambayad ka. Kasi marami sa atin, kaya po nagkakabaon-baon sa utang. Kasi utang lang ng utang, wala naman tayong pambayad. Wala naman pagkukunan tayong pambayad, utang tayo ng utang. Kaya yun hong masama. Diba? Kaya po ang Calacas City, isa sa nangungunang syudad sa Batangas at sa Region 4A, ay malakas ang loob na mangutang ng 1.2 billion pesos. Alam mo, Mayor Ona, meron akong alam na isang gobernador ng Southern Luzon. Napakasama ng ugali. Ang ugali ng gobernador na yon, alam mo, bago umalis sa posisyon, alimbawa, matatapos na yung termino niya, alimbawa, ano, saka mangungutang. Ang tinamaan ng magaling, saka mangungutang. At hahayaan ang susunod na administrasyon na magbayad ng kanyang inutang. Yan tinamaan ng magaling na governor na yan sa Southern Luzon. Ay, ewan ko kung anong ugali meron yan. Ang tawag doon, magulang. Ha? Eh, pero si Mayor Nas Ona, napakahusay pong punong lunsod. Napaka-diligent na administrador. Kaya po pinagtitiwalaan ng mga Calacasen. Ha? Walang tatalo at walang tumatalo kay Mayor Nas Ona. Ha? Kaya sana po matuloy, Mayor Ona, ang inyong napakagandang proyekto na para mapaglingkuran po at mas ipagbalaki ng taga-Calaca na bukod sa inyong masarap na atsara, bukod sa inyong maayos na paggugobyerno, bukod sa inyong candid handling of the affairs of governance in Calaca, eh ito na naman po isang magandang infrastruktura ang naghihintay sa mga Calaquenyo na tatayo sa ilalim ng pamumuno ng action man ng nangungunang punong lunsod sa unang distrito ng Batangas, si Mayor Nas Ona. Diba? Ona sa paglilingkod, Ona sa pagiging tapat sa bayan. Yan, ha? Congratulations po, Mayor Nas Ona, at sana ay matuloy at sana po ay magtuloy-tuloy ang pag-unlad ng lunsod ng Calaca. Oras sa natin, Miss Jessa?
2: 7:18 ng umaga.
1: Alright. Ito po ang inyong back-to-back kontahan. Siyempre, kasama si DJ Ronnie. That's R-O-N-N-E-Y. Kasama po si Miss
2: Jessa.
1: Direk Kiko on the side, on the support, and of course, DJ Ryzen. And you are listening to your only good vibe station in the world, GV99.9, your good vibe.

0: GV99.9, your good vibes.
1: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
2: Alam mo ba MLMC, mommy?
3: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
1: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
4: More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi. Barangay Marawi. Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
4: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
5: Parang yung boy. Di ba gaya ang pera ay nabalik?
6: Abay, oo naman. Basta ikay gumagawa ng kabutihan.
5: Ay, siya. Ako'y pairin mo muna ng 500. Sa katapusan ko, ibabalik.
6: Ayaw ko nan.
2: Hala? Joke pala yun?
7: Alam mo ka, may kakaiba kaming hatid para sa weekends mo.
5: Ha? Bakit?
7: Bakit? Dahil may magbabalik na at he's here to stay for good. As in, good vibes.
5: Ay, siya. Sino ganyan?
7: Si DJ Ronnie.
8: Siya ba yung tinig ng bayan na bukas sa talakayan ng mga napapanahong issue?
5: Yung nagbibigay ng latest sa local, national, at world news?
7: Ay, siya na nga. Kaya siguradong kakaiba ang weekend mo. Tuwing Sabado at Linggo, alas 6 hanggang alas 9 ng umaga. Sa programang Ang Huntahan ay hindi mabibigilan. Back-to-back Huntahan with DJ Ronnie. Dito lang. Sa GV99.9, your good vibes!
9: Your good vibes! Ito po si DJ Ronnie, that's R-O-N-N-E-Y. Ang sarap ng mga kantahan, di ba? No? Enjoy na enjoy pa kayo sa kantahan at sa daldal. Oras na natin, Miss Jessa!
10: 7:29 ng umaga.
9: 7:29 ng umaga, of course. Ito po si DJ Ronnie kasama si Miss Jessa at si DJ Ryzen. And of course, mga ka-vibes, lagot na naman kayo, mga motorista, mga nagda-drive, mga may init ang ulo sa karsada, mga kamote sa karsada. Ayan. Lahat kayo, kasali. Tataas na naman po ng hanggang 10 piso ang litro ng kada litro ng diesel. At 4 na piso daw ang itataas ng gasolina. Dahil po nagpapatuloy ang matinding bakbakan sa gitnang silangan. Ayan. Kung bakit naman kasi ito si Trump, napakagulo eh. Ang gulo ng banks ni Trump eh, no? Di man sa inaano ng Iran, dali ng dali. Kaya tuloy yan, ito tayo. Nagugulo ang buhay, nagugulo ang mundo. Ha? Kaya handa-handa po tayo sapagkat tataas uli ang gasolina. Ang Batangas Provincial Capital po ay tuloy pa rin ang 4-day work week schedule. Ibig sabihin, ang transaction po ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas ay tuloy-tuloy pa rin mula Lunes hanggang Huwebes lamang. At ang Biyernes po naman ay inilalaan sa mga special na gawain na hindi po maaring ipagpaliban. Ayan, ha? Tulad nung naganap na seminar ng tungkol sa procurement. Ayun, ha? Napakagandang seminar ng Department of Budget and Management. Very good. And of course, good morning po kay Ms. Katsi Catalan, ang Public Information o Provincial Information Officer ng Lalawigan ng Batangas. Magandang umaga po. Kumusta ang iyong bagong baby? Ha? Oo, sino bang kamukha? Magandang umaga rin po sa ating mga kaibigan dyan sa Talisay, Batangas, sa Tanawan City. Kumusta kay Mr. Alan Rosales ng Project 3 Quezon City, naka-monitor? At ang lahat ng miyembro po ng Philippine Chamber of Massage Industry of the Visually Impaired. Sabi, good morning DJ Ronnie, kami dito sa Vibes, Lipa Robinsons, nakikinig din, di mo kami binabati. Ay. Magandang umaga po sa lahat ng mga masahista dyan sa Vibes Robinsons, Lipa. Kami ni DJ Kiko, dadayo kami dyan ha. Dapat masarap na magaling na masahista ibigay nyo sa amin. Kayo mga ginang ng tahanan, kung gusto nyo masigurado na ang inyong mga asawa at kayo ay hindi mapupunta sa masaheng hindi naman masahe at iba ang minamasahe sa inyo, doon kayo magpunta sa Vibes Massage sa Robinsons at saka dyan sa Victory Mall sa Tanawan. Ang mga nagmamasahe po dyan ay mga masahistang may kapansanan sa paningin, kaya siguradong hindi kayo titingnan. Hindi kayo matatakot kung kayo'y kung kayo hindi masyadong pogi o kaya hindi masyadong maganda, kasi siguradong hindi kayo titingnan ng mga masahista dyan. Mamasahihin lang kayo ng buong galing at ng buong sarap. Good morning sa mga masahista natin dyan sa Vibes Robinsons at saka dyan sa Victory Mall at saka dyan sa May Lemery. Meron din dyan SM yata at may mga masahista. May mga masahistang bulag din dyan, ha? Siyempre dyan sa Laguna, sa Metro Manila. Alam po ba ninyong ang mga masahistang bulag ng Philippine Chamber of Massage Industry ay all over the Philippines? Yan po ay umaabot na sa may 3,000 masahista na mga may kapansanan sa paningin. Sinasabi po na ang massage o ang pagmamasahe ay isa sa pinagkukunan ng kabuhayan ng mahigit 1,000,000 bulag sa Pilipinas. Ayan. Kaya suportahan po natin, tangkilikin natin ang mga massage clinics po na ang mga masahista ay mga may kapansanan sa paningin. Okay? Oras natin, Miss Jessa?
10: 7:34 ng umaga.
9: 7:34, 4 minutes makalipas ang 7:30 ng umaga. Bago yun, ha? 4 minutes after 7:30 in the morning. Ayan, and magandang umaga rin po sa lahat ng ating may message ka dyan, di ba? Pasahin mo nga yan, ma'am.
10: Good morning na po. From Tangka, Talisay. Nimpa po si Pawel de Ocampo.
9: From ano? From?
10: Tangka, Talisay.
9: From Tangka, Talisay. Galing kay?
10: Nimpa Pawel de Ocampo.
9: Ayun. Ay, yung binati mo kanina ng happy birthday. Yun. Ilang taon na ba? Huwag na sabihin. Baka malaman nilang 52 na siya, no? Si Nimpa. Sige. Sabi ni Moises, good morning daw kay Christy na nakamonitor daw sa FB. Yan. Wala na ko utang, ha, Moy, ha? Okay. Sige, tuloy po tayo sa ating mga balitaan pa this morning, Miss Jessa.
10: So finally nga po, for our community update, the local government of Batangas City distributed financial payouts to approximately 300 new and existing beneficiary of its social service program.
9: Sige, sandali lang. May text sa DJ Ryzen. Pakibawas daw ng bed. Hindi daw madinig si Jessa. Okay, go ahead, Jessa. Ayan, ulit, game. Ayan. Medyo, okay. Ito po ang GV99.9. Kasama nyo pa rin po si DJ Ronnie. Hanggang alas 9 po kami. Okay, magsasawa, ha? Oo, marami pa tayong mga news. Alam nyo kasi minsan, pag ganitong linggo, masarap makipagkwentuhan. Ang sarap makipagbalitaan sa inyo, makipagkulitan, di ba? Pwede kayo makipagkulitan sa amin, di ba? Kaya ina-announce po namin lagi yung aming text line, yung aming chat wall sa ating FB Live.
10: Yan po, sabi ni ano, Ronald Alan and Ken?
9: Rosales.
10: Oh. Good morning po, DJ Ronnie, then good morning din daw po, sabi ni Trump.
9: Oh, di ba? di ba, alam mo na, Kuya Alan, alam mo na. Bistado mo na, kaya ipagkalat mo na ang ating FB Live. Kumusta kay Rafael at kay Angelo? At syempre sa aking favorite na masarap magluto ng kalyos, si Tita Minabel Rosales. Alam mo, Miss Jessa, kumakain ka ng kalios?
10: No idea.
9: Ang sarap ka. No idea ka dyan. Paborito namin ni Direk Kiko yung kalios. Sarap kaya. Lalo pa tama ang pagkakaluto, maanghang, ha? Tama ang pagkakapalambot ng mga, kasi ano yan eh, yung tawag nila, tuwalya ng baka. Ha? Sarap po, oh, grabe. Kasi sabi nila, paglinggo daw po, mga ka-vibes, ewan ko kung napayag si DJ Ryzen ng ganun. Paglinggo, cheat day daw, cheat day. So lahat ng bawal, pwede paglinggo. Diba? O, yung kalyos po kasi sa mga gaya naming medya betis. At saka sa gaya naming may heart problem. Eh, yung heart problem naman, ang gamot lang dyan, DJ Ryzen, yung kapwa puso. Diba? Kaya doon sa mga gaya kung may sakit sa puso, eh kapwa puso lang din ang gamot dyan. Ha? Okay, so, yan, kalyos. Masarap pong luto yung kalyos. Bukod sa Doña Nenas, bagay, hindi mo natin sponsor yun eh. So, masarap ang kalyos doon. Pero mas masarap ang luto ni Madam Minabel kesa doon sa Doña Nenas na luto ng kalyos. Ha? So, good morning po. Good morning sa Rosales family dyan sa Project Free Quezon City. Sa lahat ng ating mga miyembro ng Philippine Chamber of Massage Industry of the Visually Impaired. Maganda umaga rin po sa lahat ng ating mga kaibigan sa lalawigan ng Batangas, dyan sa Quezon. Tayo po'y nakakarating na sa buong mundo. Salamat sa mga taga-UK. No, isang araw may nag-message sa akin galing sa Adelaide, sa Perth, at sa Melbourne. Lahat po yan ay sa Australia. Mga dabarkads natin doon. Magandang-magandang. Ano bang oras ngayon sa Adelaide? Parang mga alas 9 na yata o alas 10, di ba? Ano ngayon doon eh? Parang, kumbaga dito, yung daily saving time, advance ng isang oras. Kasi pagka hindi winter sa Australia, alas 9 pa, Miss Jessa, alas 9 pa ng gabi, 9:30, maliwanag pa. Pag summer, oo. Pag ganito namang winter, ay di medyo maaga ang dilim. Kaya medyo ina-advance sila ng, o dinidelay nila ng, ano ba? Pag winter, ina-advance ng isang oras. Pag summer, dinidelay nila ng isang oras. Yan. So ngayon, winter time ngayon doon. Kaya pag December, galit si Santa Claus pag nasa Australia kasi mainit. Oo. Eh, kaya ang gustong-gusto ni, kaya naalis si Santa Claus sa Australia pag summer, pag December. Kasi mainit. Ang, meron nga doon eh, Christmas in August. Yan po isa sa mga promotion doon ng mga supermarkets, ng mga department stores, ayan. Mga winter sales. Meron na rin po ngayon dyan, no? Ngayon po kasi ang kasagsagan ng winter sa Australia, sa New Zealand, ayan. So, yan po. Kaya, mapapansin ninyo, maraming taga Pilipinas na galing Australia ang napunta rito pag January, February. Kasi maganda ang weather dito, di ba? Eh doon sa Australia, pag mula December hanggang kalaghatian o unang linggo ng March, eh mainit. Sobrang init po sa Australia pag ganitong mga panahon. Pag ganong mga panahon. Pero pag ngayon naman, summer dito, winter naman, masarap naman ang weather sa Australia. Oo, diba? Saka sa New Zealand. Yun, so tuloy po tayo sa ating pinag-uusapan na pagbibigay ng tamang ayuda sa 300 taga Batangas City. Ituloy mo yan, Miss Jessa. Go ahead.
10: Yun nga po, Social Services Program Administrative through the Mayor Action Center. This initiative continues to provide vital healthcare services and financial relief to residents facing severe medical conditions. Among those who expressed their gratitude was 72-year-old Adelaida Magpantayap, Barangay Alangilan, who has relied on this medical assistant for 7 years to sustain her treatment for glaucoma. Similarly, 59-year-old Efren Garcia from Barangay Gulod, Labak, shared now how the program has been a lifesaver in maintaining his medication for chronic kidney disease and high uric acid levels. This program highlights the local government's ongoing commitment to ensuring the vulnerable Batangueños have direct access to healthcare subsidies.
9: yun. Kaya po sinabi kong tamang ayuda sapagkat marami po kasing ayuda natin one time. Ha? Eh pagka po ganyang one time, big time, parang hindi nakakatulong. Tulad po nito, yung halimbawa ng, at ito'y ginagawa na hindi ng CSWD o lamang, kung hindi, pinangungunahan ng Mayor's Action Center o MAC ni Mayor Marino. Diba? Kung pupunta ako kayo sa Batangas City, maganda yung kanilang ano doon, hindi nagmumukhang kawawa yung mga humihingi ng tulong. Kasi doon nila dinadala sa may aircon, nakaupo ng ayos ang tao, may kape, may tinapay, may biskwit. Oh. At hindi nagmumukhang kawawa ang mga tao. Nakakaiyamot po. Pasensya na kayo, ah. Nakakaiyamot po, ibang ginagawa ng ibang nagbibigay daw ng ayuda, pero halos yung pulubi na nga, ginagawa pang pulubi. Yung para pinamumukha sa iyo na mahirap ka, ako ang pinuno mo, sa akin ka lang aasa. Yun po ang nakakaiyamot na ginagawa ng ibang mga mahilig sa ayuda. Gusto nilang lumuhod sa kanila kung pwede yung mga binibigyan nila ng ayuda. Ay hindi naman ho dapat ganoon ang attitude ninyong mga namumuno. Una-una, hindi naman inyong pera yan eh. Kaya nga tuwan-tawa ang mga tao kay Governor Vilma Santos Recto eh. Kasi lagang sinasabi ni Governor Recto, hindi akin tong perang ito na pinamimigay namin sa inyo. Ito ay buwis nating lahat na iniaangkop lang namin sa tamang programa para sa mga taong mas nangangailangan. Kaya ako mahal na mahal ng mga Batanggenyo si Governor Recto dahil kahit minsan, hindi itinuring ni Governor Recto ang mga mahihirap na Batanggenyo bilang mga busabos. Ang iba hong mga naging gobernador sa Batangas at sa ibang lalawigan, eh ganun po ang gusto nila sa kanilang mga tinutulungan. Gusto nilang lumuhod sa kanilang kung pwede halikan ng kanilang puwet kung pwede lang. Ah, nitong ibang mga politikong nagbibigay ng ayuda na kala mo'y pera nila ang pinamimigay. At gustong sambahin sila ng kanilang mga butante. Dapat po hindi ganoon, mga kababayan. Hindi naman yung pera yan eh, mga kapatid sa pananampalataya. So huwag ho niyong gagawin busabos ang inyong mga kababayang humihingi ng tulong sa inyo. Sapagat hindi po yan makakristyanong pamumuno. Oh. Kaya congratulations kay Mayor Marvin Marino. Congratulations kay Mayor, kay Governor Vilma Santos Recto na ipinagpapatuloy ang pananaw na ang pagtulong sa tao ay hindi dapat ginagawang paraan para sumamba sa iyo yung tao. Kung hindi makipagtulungan sa iyo para mas mapaunlad ang inyong pinamumunuan. Mabuhay po ang mga politikong tulad ni Governor Vilma Santos Recto. Oras na natin, Miss Jessa?
10: 7:45 ng umaga.
9: Nako, 15 minuto ho at alas 8 na ng umaga, di ba? Ang sarap kasi pag ang pinamumunuan o ang namumuno sa iyo, hindi ka tinatratong busabos. Kaya ang ganda ho eh, ang ganda ng patakaran ng Governor V na niyayakap naman po ng kanyang 34 mayors. Ang sabi po ni Governor V, pagka merong pwedeng tulungan na agad, huwag nang patatagalin pa. Ha? Pagka pwede mo nang ibigay ngayon, bigay na natin. Huwag na nating pabalik-balikin yung mga tao. Kaya po nauso yung Capital on Wheels. Yung Kapitolyo ang napunta sa mga bayan-bayan, kaya meron siyang tawag niya, bayan-bayan team. magastos po sa operation expense ng Kapitolyo, pero ramdam naman ng tao na lumalapit ang gobyerno sa tao. Diba? Yeah, medyo masakit po yun sa operational expense ng Kapitolyo, pero walang problema po yun. Mas importante, nararamdaman ng tao ang serbisyo ng Kapitolyo at ng mga munisipyo at lungsod sa lalawigan ng Batangas. Kasi nagpapakita ng modelo ang Kapitolyo at ginagaya ng mga munisipyo at syudad sa Batangas. Hindi ko alam kung ganun din si Sol Aragones sa Laguna. Meron siya yatang akay. Boy, umaabot dito yung akay ni Sol Aragones. So, marami din dito natutulungan yan. But, syempre, that's in the spirit of partnership. Yan ang masaya, eh, di ba? Kaya nga ang laging motto ng Recto leadership is One Batangas. Di ba? Although hindi naman po natin sinasabing perfecto ang recto leadership, marami pong kulang. Pero unti-unti pong pinupunuan yung kulang na yan sa pamamagitan ng pagiging bukas sa kritisismo. Oho, maniwala kayo, hindi ho nagagalit ang Governor Recto sa kritisismo. Basta sabihin lang po ng tama at maayos. Welcome po sa kanya ang lahat ng mga puna sa kanyang pamunuan. Kaya po, I can say that I'm proud to be part of the team of Recto because hindi sila hindi sila balat sibuyas. Ganun din po yung mga 34 mayors natin dito sa Batangas ngayon. At yung ating walong, hindi nyo ba alam na walo ang kongresista ng lalawigan ng Batangas? Dalawa yung party list, yung AGAP at saka yung ikaw naman, kinakantsawa mo pa si Congressman Briones anong nag-online sabong, luko to. Pabayaan mo na yun, ito naman, kinakantsawan pa, tapos na yun. Isang ACS at saka yung anim na district representatives. So, walo po ang kongresista ng lalawigan ng Batangas. Kaya tinyo naman, mabilis ang pagunlad ng ating lalawigan dahil nagkakaisa ang mga congressman, ang mayors, ang kapitolyo mula sa governor hanggang sa mga bukal ay iisa ang tanaw. Ang paunlarin ang minamahal nating lalawigan ng Batangas. Kaya maswerte po ang mga Batanggenyo. Kaya matatag, matibay, at buo ang isang Batangas. Kaya dito po sa GV99.9, katuwang ng gobyerno ang radyo. At ang radyo pong yan ay nag-iisang good vibe station sa buong mundo. Hindi lang sa buong Pilipinas. Good vibes, the only good vibe station in the world. GV99.9, your good vibes.

0: GV99.9, your good vibes.
1: Yun! Naku, grabing-grabe na itetch. Alas 8 na po. Hoy, gising! Kumusta po yung mga nag-jogging? Kumusta yung mga nagdanim ng halaman? Kasi yung iba, tuwing weekend lang naasikaso yung halaman, di ba? Tuwing weekend lang nahawawalisan yung buong bakuran, yung hanggang likuran, talagang ikay nila yan, ha? Walis ng walis. Kaya, kumusta po kayo? Alas 8 na po ng umaga. Ito po ang GV99.9. Salamat po sa pagsama nyo sa amin. Ako po si DJ Ronnie with Miss
2: Jessa.
1: And of course, andyan po sa ating tabi si DJ Ryzen at support natin po, very able support ni Direk Kiko na ang GV99.9. So, thank you very much po sa inyong lahat, sa inyong pagsama sa amin tuwing weekend po. Ito ang inyong official weekend date. Dito lang sa nag-iisang Good Vibe Station sa buong mundo, GV99.9. Sabi, oy DJ Ronnie, ba't kayo nawawala sa FB? Eh kasi po, hindi po kami pwede magpadugtog ng ano, ng mga ordinaryong tugtog kasi nababan po kami ng, siyempre may copyright po kasi yon. Kaya wag po kayong aalis. Halimbawa, nawawala kami kasi sa on-air, meron po tayong mga music. Pero kung may message po kayo, halimbawa, pwede kayo mag-message sa amin sa wall ng FB natin, i-acknowledge naman natin yon, di ba? At kung meron kayong tanong, sasagutin natin sa FB Live habang nagdudugtog sa on-air. Pwede namin kayong kausapin sa FB. Kaya if you have message, if you have concerns, i-chat lang po ninyo sa wall natin sa FB sa GV99.9. At kung may ano po, at kung may music si DJ Ryzen, ay sasagutin po namin siya ng abot ng aming makakaya, ha? Okay, so